0: 1 peso to 5,000 pesos.
1: Mm-mm.
0: So units nga naga-exceed sa raya nga ra nga amount falls outside the acts purview, no? So of course, may mga types nga ni kita tenants and lessors nga covered. So sa tenants, of course, raya haya mga individuals or families nga nagarent for dwelling purposes. So para may anda nga isaran, including subleases with lessor's consent. Ag sa lessors man, of course, mga property owners kung sino ro tag iya, including natural persons, mga corporations or partnerships, but excluding government entities unless specified. So ruraya nga ra nga kay ga-apply both sa written and oral lease agreements with presumption of coverage unless proven otherwise. So RA 9653 nga ra naga-impose ra its strict guidelines para ma-prevent or madilian do mga ginatawag nga exploitative practices or the focus man sa rent setting, increases, deposits, and other lease terms. So under sa Section 5, it allows lessors to set the initial rent freely through negotiation, provided wala nag-exceed sa ginatawag nga applicable threshold for coverage. So however, once nga naset ra is nagiging baseline ra sa mga future agreements. So the lessors dapat mag-provide sanda sa tenants it ginatawag nga written lease agreement upon request. So dapat may unang
1: contract. Yes.
0: Oo, so una nakabag di karon do rent amount conditions.
1: Dapat notarize mo attorney no the contract, notarize
0: yes,
1: dapat.
0: Yes, notarize para enforceable imaw within third persons yes. Or enforceable to the whole world. Na all the valid imaw between parties.
1: Mm-mm.
0: So the verbal agreements rahay enforceable, but of course kinahanglan nga mag-comply imaw sa raya nga provisions raya nga ranga Republic Act. No, 9653. So pag-abot mata sa mga rent increases. So once nga sa bilog nga ni sa primary mechanisms keeping rent hikes para ma-ensure the affordability. Hay, halimbawa sa frequency do renta haya hindi pwedeng mapasaka more than once a year.
1: Mm-mm.
0: So calculated from the date of the last increase or the start of the lease. So hindi pwedeng dayong basis ka magpasaka sa sang dagon, no. So may maximum rate man. Do allowable nga annual increase is limited lang to 7% of the current monthly rent. For example, kung current rent is 8,000 pesos, do maximum increase would be 560 pesos. Resulting into a new rent of 8,560. Yes, of course may mga provisions man. So, no increases are permitted during the first year of the new lease.
1: Mm-mm.
0: Kung unit abimana ay naging vacant for over a year.
1: Yes.
0: So, during declared state calamity or mga emergencies, example, sa under RA 10121 sa Disaster Risk Reduction Law, may mga rent freezes nga pwede nga ma-impose by executive order. So, kudagon nga 2025, haro cap remain standard is 7% subject to any DHSUD issued guidelines. Sa pag-adjust karaita inflation rates above 5% as reported by the Philippine Statistics Authority.
1: Mm-mm.
0: So pag-abot mata sa mga deposits and advance rent, no? So sa security deposit limited to equivalent of 2 months rent, refundable upon lease termination minus deductions for damages or mga unpaid utilities. Halimbawa,
1: yes. mga kuryente,
0: tubig, no? With itemized accounting required. So, sa advance rent, keep lang at 3 months rent which must be applied to the last month of tenancy unless otherwise agreed. So, mga excess collections are recoverable by tenants through civil action with interest. So, Section 6, Raya ay nag-permit sa ginatawag nga subleasing or assignment of the lease with lessor's written agreement. Kung wa it agree or consent, of course, void ra or wa mo it bisa. So, the lessor sa haya, hindi pwede nga mag-unreasonably withhold withhold the approval. Of course, may mga grounds for judicial ejectment. So, ejectment is restricted yang for to specific grounds. Sa under sa Section 9, aligning with the Civil Code of the Philippines, of course, non-payment of rent or violation of lease term. Kung wakagabayad it renta, or ging bayular mo, mga terms in yung lease agreement. Legitimate need by the lessor for personal use or immediate family kung kinahanganon nyo tabi mana ita tag-iya o anak karang building o anak karang sa apartment or space, no? Halimbawa, mga major repairs nga kumbaga haya inhabitable ngot aro raya nga rang unit. And of course, expiration of lease period provided may una nga proper notice, no? So sa evictions, the required diet court order. No? Summary proceedings under the rules of court apply, no? During the tenancy, the lessor ay hindi mo pwedeng mag-disconnect at mga utilities or magamit it ginatawag nga force to evict. So may mga exemptions and exclusions, may mga certain properties and arrangements nga exempt, no, to encourage housing supply. So sa mga new constructions, units nga constructed after RO Act's effectivity ha exempt for 5 years from the date of completion as certified by the local government unit. Sa mga high rent units man, as noted, of course, di karon magyapon sa mga above the thresholds. So sa mga student accommodations, mga boarding houses, dormitories, sa mga bed spaces, of course, rented exclusively to students, provided no partitions divide the space into separate units. So sa mga government housing man, just like of course daya nga ra nga National Housing Authority or NHA or pabahay,
1: yes,
0: or pag-ibig fund, no, mga socialized sa housing programs rasanda. Sa mga transient rentals, may mga short term stays under 15 days as of course exemptions ay dapat proven by the lessor. Ayun. So of course may mga enforcement ang penalties. So, Rudy, HSUD naton, sandara ro nag-oversee sa implementation. Ag may power sanda nga mag-issue it mga rules, mag-mediate it mga disputes, ang mag-conduct it mga inspections. So, halimbawa kung may mga penalties or violation kara such as unauthorized rent increases or illegal eviction, say punishable ra under sa Section 11. And of course, may fines kara or multa ranging from 25,000 pesos to 100,000 pesos or imprisonment or pagkakulong from 1 month to 6 months or both at the court's discretion. Sa mga corporate lessors, ay pwede sila magpangatubang at mga additional penalties, no, on officers, criminal actions, ay i-file sa Metropolitana Trial Courts or Municipal Trial Courts with a prescription period of 3 years. So, of course, may mga other laws man kara on related sa raya nga rangalayi, no? Of course, halimbawa, may mga kutana, abi, no? Hay, paalin, kung may, ano ro, mga specific nga provisions on rent increase limits sa Pilipinas. Now, of course, under sa aton nga constitution, under sa Article 13, Section 9 ko aton nga 1987 constitution, ka-declare that it's state policy to undertake in cooperation with the private sector a continuing program of urban land reform and housing at affordable cost. So sa Republic Act number 7279, the Urban Development and Housing Act, raya ro nag-implement nag-mandate, gina-expressly prohibit na nakararo ginatawag na unreasonable rent increases or evictions without lawful cause. So, of course, yun yan isa rent control. Therefore, treated ra as a exercise of state police power para maprotektahan do low and moderate income tenants. While ginabalance na nanakara, do constitutionally protected rights it mga lessors to reasonable returns on property. No, yun nga ni. So, halimbawa, may mga ceilings kara nga nag-refer sa prevailing rent at the start of relevant period. Of course, ako man kayo na naging discuss do example sa increases. No, yun. So, may mga mechanics, abi kara, sa dagon na biman ng 2025 to 2027, no, mga residential units, apartments, houses, room, bed spaces. So, ro covered kara is halimbawa, no, may monthly rent as last contract anniversary nga does not exceed to new ceilings like 12,000 pesos abimana or 8,000 pesos sa mga commercial and industrial condotel ang mga rent-to-own schemes ay excluded. May maximum of 5% per annum for existing tenants. No, yun lang. May macro increase is maximum of 5% lang. So, iga-compute na sa last lawful monthly rent. And of course, do lessor, hay dapat magtaoy mauit at least 30 days written notice prior sa effectivity of any increase. Ag do lessor man, hay pwede man mag-reprice freely at turnover. But, roofers increase, hay of course, faced by the incoming tenant within the period already gave us 5%. So, of course, para ma-deter the contract cycling. So, still limited man gihapon sa advance rent or one month security deposit, and one month advance, one month deposit.
1: Kasi usually, uso ya sa kalibo ha, sa ako niya observation. Pero attorney, may kutana ako. Do mga ano, boarding houses, mga apartments, are they required nga magkaroon it contract nga ra? Kasi do iba, abi, syempre, sa mga rampant man gihapon do, ano lang, verbal. Like, kapin sa mga boarding houses, pero apartments, abe, medyo mahaba natin nga, ano yung mga formal nga may contract of lease.
0: Yes, kinahanganon gidron katropang yani, no? Of course, para sa protection man i-tenant, ang protection man i-lessor. So, of course, required gidron. Itaton nga lang, yung nga may una, dapat sanda nga, a lease agreement. Diba? So, and nga ni sa Section 9, RA 9653, ay halimbawa, may non-payment for 3 months, so legitimate need to repossess the personal, for personal use it owner abiman after lease expiry. Roon nga naging mention ko man kayo na kung halimbawa gusto abin mga buon yut ako tag-iya kasi kinangan mananda nga mag-istar.
1: Yes.
0: So yun.
1: Mm-mm.
0: So, kung halimbawa may mga violations, pero yun, may mga penalties nga pangatubangon. So, halimbawa sa bayanihan na act nga to, so, impose ro 30 days grace period. Of course, ay waon nga ni man, tapos yun man ro COVID. No? So, may mga policy karagrasyonali for the 2024. So, anoon man to, tapos yun man to, kasi isa 2026 kun man kita. Oo, so, sa rent control, abi yung manangara, ay, sari-sari man to, ro applicable nga mga misconceptions, no? Halimbawa, may ga-apply man lang mara nationally, no, but with two different ceilings, ay kasi iba matamana sa mga highly urbanized cities just like NCR
1: yes
0: versus other areas.
1: Mm-mm.
0: So panguta na, what if kung may una ang mga complaints, no, or mga disputes.
1: Mm-mm.
0: So of course, mag-agi gid ra sa barangay conciliation under RA 7160 or aton nga lupong tagapamayapa, no, for ejectment of collection of suits involving amounts under 400,000 pesos. May mga special jurisdiction ang first level courts man kara under sa rule 70 ko aton nga rules of court. Just like sa raya nga ranga unlawful detainer, ang forcible entry nga dapat ma-resolve within 30 days after last pleading. So, yun. So, looking ahead, no, may mga comprehensive rental housing code man kita. Both chambers ay may bill soon in 2024, pero bill pa lang man sandara. So, ano ro, mga key takeaways naton sa rayang arangalay. Of course, 5% is the magic number for annual rent increase on covered units until at least December 31, 2027. So, 5% lang do maximum nga pwedeng ma-increase once a year. Mm-hmm. So, recovery nga ni Kara, just like sa ginghambag ko kaina, sa NCR high 12,000 pesos sa mga higher price apartments. Oh, capturing roughly 2/3 of Metro Manila's renter households. So, kinahanganon man nga mag-comply ka, no, it mga paper work given, just like notice, mga receipts, kinahanganon nga may resibo. Aga ledger, and of course kung uwa para pwede kang maga pangatubang at mga penalties, mga penalidad. So both the tenants and the landlord ay dapat haya may una sandanga protection man, no? So ruyon nga ni Rosabat sa imong pangutana, kung kinahanganon gid abimana sa mga apartments or mga boarding houses nga may una nga lease agreement or lease contract.
1: Yes.
0: No, yun. So of course doon man lang man, no, may mga related laws man kita kara, just like mga implementing rules and regulations kura yang arang RA 9653, no, may mga bills man makara nga nakapending sa kamara, no, regarding sa protection man it mga tenants ag lessors, no. So, yun. So, of course, in conclusion, Doraya, nga ra nga Rent Control Act of or RA 9653, raya ro, nagapadayon nga play as vital role in promoting equitable housing access sa Pilipinas. So, raya ro, nag-regulate it mga rent dynamics nga ga-cover sa residential units. So, of course, gin-discussion naton kaina ro mga provisions on applicability.
1: Mm-mm.
0: Do mga rent controls at of course do mga kinamatarong it tenants man ang mga landlords or lessors. Of course, mga stakeholders including tenants, lessors at mga policy makers hay kinahanganon gid nga maga sunod sanda sa mga rules provisions ko raya nga Republic Act 9653 para madilian do ginatawag nga mga housing inequalities, no, in an evolving urban landscape. Suruin man lang man katropang yani, no, ro mga significant provisions ko raya nga Rent Control Act or RA 9653.
1: Yes. Manami gid ra attorney at least bagay klaro sa tanan dahil iya saban wa natot kalibo gaban-gaban gid nang businesses iya hay ano buko niya ngayon sa sentro kundi sa mga barangays like Andagaw, like syempre sa Banaton niya progressive barangays di ba abo gid ang mga boarding houses, apartments aga abo-abo man yung rent at least baga klaro kanda bukon it malugi sanda. Yes. At the same time raton man yung mga tenants aware man sanda sa anda kanya right.
0: Mm, correct ka tropang yani, no. Mm-hmm. So ro yon tandaan naton nga magic number sa rayang nga rent increase is 5% only
1: per ano?
0: Once a year.
1: Yes.
0: Yes, so once a year.
1: Yes, attorney, base kung may imo pang gusto ipanugyan sa atong karne mga katropa before ikaw mag-end sa atong irang programa.
0: Doon man lang man katropang yan eh. Discuss mo ngayon man no, mga importante nga provisions kuraya nga nga Rent Control Act. And of course, good morning and happy listening lang na sa aton nga mga masugid nga manong pagamati kada Sunday sa raya nga rang programa nga Expert Legal. Pero ako nga number one fan, tata, si Tatay, former Warden Teddy Masagna Esto. And of course, happy Mother's Day sa akon nga mga igbanghod, si Manang Dorote, si Cheche, si Tintin, ang si Dinden. And of course, good morning and happy listening sa akong mga gubankon, Bella, Sia, Chloe, Dane, Khalid, ag Noynoy, ag sa aton nga mga masugid nga manugpagamati, especially sa mga nanay, good morning and happy listening and happy Mother's Day kinyo, ag hasa sa masunod nga Domingo Rayero, inyong Expert Legal Attorney Darren May Estes Stokes.
1: Alright mga kitropa, nabatian nato na sa Attorney Darren May Estes Stokes. Sana karoon naman namin yung pagpatagkaton, may kaangtanan sa record niya Rent Control Act, mga katropa. I hope nga nasundan ninyo, at syempre ay naintindihan kung ano roon na karoon niya significant provision, itraya karoon nga lagi. Especially sa aton karoon niya mga landowners or aton niya mga landlord. And of course, sa aton man karoon niya mga tenants out there. Okay, good morning ha, kay Rapang Cloudy de la Vega. Thank you so much, Ida, sa imo karoon niya pag-comment. And of course, kaya pang Melbian Salba, good morning. Shout out sa taga-Tigayon. Happy Mother's Day kay Nanay Mila Makabale sa Baliero Salba. Kay Melody Salba sa Bordo. Kay Salba sa Baliero Makabale sa Mantila Chica Francisco sa Bando. Family, una ron kay Tonda sa, ano da, Ja Antique kay Tonton Salba. Bawa aga pa ko nagpupamati. Thank you so much. Happy Apple Sunday. Happy Apple Listening. And of course, kaya pang Tristan White Gulay. Na always gida na ron sa aton man yung comment section. At sigara pang Nina May, Happy Mother's Day to all and Happy Mother's Day kay Mama Ruth Ann Bautista. Keep safe ko no gida sa duty. At sigara pang Mata Torney, Happy Mother's Day to all mothers out there. Yes, happy happy Mother's Day gida sa aton karni mga katropa. And of course, sigara pang Grace Saber. Thank you so much man sa imo kanya pag-comment. And of course, sa sister dear niya, Attorney Darren May, kay Miss Dorothy Esto. Good morning, happy Mother's Day to all mothers out there. Especially gid ako no kay Nanay Delia in Heaven, ag sa anak ko no nga sister nga si Dory, si Diane, si Dina, ag syempre kay Miss Dorothy. Happy, happy Mother's Day. Gidana sa tanyang mga nanay runa hanga nakatutok, nagasubaybay sa atong programa, magkaroon niya gahon. Aga, syempre sa mga future nanay, aga, becoming mother. Kasi ba natin mga katropa, hayro iba is gahugat-hugat ngon. It pilang adlaw, pilang Domingo. Para masilayan, roanda karon niya mga unga. Nga makaroon ay una, pagang saan da karon niya mga tiyan. Diba very exciting nga maging nanay mga katropa. Una ro kuba, una ro kasadya. Tanan niya emosyon, ay naghahalo-halo. Siyempre, imo gina kanya worries, paano niya mo mapabaho. Nga maayos, marespeto, aga mayad niya klaseng tower imo kanya unga. Gado niya ni mga katropa sa bilog mano sa purpose nato niya sa ibabaw nato at kalibutan. Kung paano naton giyahan ro aton karon niya mga unga. In a way, may maubra kita karon nga manami sa aton karon yung mga kaugalingon, mahamba mong full feeling. So, hindi mga challenging, but of course, bunga gitarin karon mga katropa, high satisfied. Di ba ya? Pero sa aton karon yung mga katropa runa ha, nga wa nagkaabot sa aton niya, tupi ko makaroon niya agahon. May kaangtanan sa Rent Control Act nga mga katropa, importante gida na abira ay side man naton iya sa aton karon nya pungsod Pilipinas or maskin iya nga ni sa aton nya probinsya Taklan sa Banuan nato at Kalibo ay maabo-abo gida na karon nya mga boarding houses, maabo-abo gida na karon nya mga transient mga apartments nga ginaparentahan. Ay di ba sa aton karon nya mga estudyante, sa aton karon nya mga families, ag sa aton karon nya mga workers. Doon yung kagabanan niya nag-avail gid ang right mga house rental mga katropa. At sa umana, 7% lamang kadadag-on ro pwedeng itaas it bayad sa renta para sa mga tenants. At hindi pwedeng makaangkon, it sobra pa nga pagtaas sa sugod it sang dag-on. Mga klaro mga katropa nga once a year. Kumbaga, Raya ay nakasugod sa Rent Control Act nga imo nagaprotekta sa kinamatarong it mga tenants and of course sa parte man it aton karon nya mga landlords. Soro, layo nga mga katropa ay importante. Agon nga ni masayura no kinamatarong it mga tenants kakipon rumagina bawal nga himuon it aton karon mga landlords. Of course, una kita na karon mga katropa rupag pataas. Siyempre, garent ka malang matuod eh. Bukong muta na't control. Pero may layi kita karon para makontrol. Hindi ba nga pwedeng magpasaka? Halimbawa, 5,000 makano imo nga renta tapos gusto ta na iti imo nga landlord. O braha tama na nga 10,000 next month. Hindi pwede ron mga katropa. May layi man kitang ginasunod. Raya is a win-win solution baga for both parties. Hindi ka malugi ro aton karon landlord. At the same time, hindi man malugi ro aton karon niya mga tenants. So doon malang roan na kanya buot hambaon mga katropa para maging maayos baga rutanan. Hindi nga magkaroon pa ita reklamo. Aga mas manami mga katropa nga kung garent kita, hay una kita sa mga apartments ba or boarding houses nga may inyo kanya ginapirmahan yung mga contract of lease. Baga, para mas mahambal naton niya formal aga basahon man nimo kung ano ro mga ano una nakabaghag kung ano ro ana karon niya mga tawag diyan agreement ba mga katropa lease agreement di ba wa kung masama dro doorknob sin uro gabaylo di ba ga during gaban niya ba nabi ka mga katropa during the time of occupancy gaban niya ba no gabayad or gapaayos karon is ro tenant di ba. Kung may mga nasamad, syempre isang guni niyo anay bago niyo bayluhan, especially sa aton kar niya mga connections. Eh, mas manami kung ihambang niyo anay sa inyong caretaker at ipaabot sa rekaroon niya landlord. Para sa ina na kung ano pag-aubrahon. Halimbawa, nasamad, abimana, ro inyo karon nga tawag dyan, breaker or sa inyo kar niya mga kuryente, abiruna, syempre mas manami nga aware imaw. Para mahambal na naroan na karon niya manog-ayos. At syempre sa bagay ran, di ka nalang abog-agree. Di ba, mga katropa? At kapay-pano, iya sa aton karon niya pungsod Pilipinas, ay pras man sa ibang nasyon niya ba ang mga katropa? Niya, may maintenance man kunta, ro aton karon niya, tawag dyan, aton niya building. Ay, nabiro problema, malang man iya sa aton mga katropa, ro maintenance. Hindi kita naton kaya nga i-sustain even yan ni the malls, di ba ga? Kita niyo man siguro mga katropa, pag niluma na ng panahon, ay wow, anagid arayon, gina, pansin na. Kaya pabayaan that it is what it is. Pero mas manamit, anakunta, no, nga, samtang nagabuhay, ay aton gina na nga i-maintain. Para mas maging attractive, ag-abu pagidro willing nga mag-star, mag-occupy, or mag-rent sa inyo karon niya mga buildings. Anyway mga katropa, oras naton alas 8:32 na sa agahon. So sa umana, happy happy Mother's Day to all mothers out there. Happy happy Sunday gid anak inyo mga katropa. Thank you so much gid sa inyo kanya pagtutok pagsubaybay sa tanya programang Eksperto Legal magkaroon nga agahon. Once again, thank you so much kay Attorney Darren May Astustos. Sana gid kanya oras nga gidatao sa aton kanya programa para ipatag katon. Rupila ka mga kaungdan itlayi nga nagiging topiko naton iya sa aton kanya programang Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: And of course, thank you so much sa inyo kanya pag-comment, pag-subaybay sa aton kanya Facebook Live, pagtutok, pagpumati sa inyo kanya XFM Radio Mobile App at sa inyo kanya mga radyo. And of course, thank you so much man sa aton kanya technical partner kay Karapang Zipral Kit Palmon. So sa pasunod na Domingo mga katropa para sa iba pagin naton kanya tupiko, yung magyapon ron sa aton niya programang Eksperto Legal. Ako man sa gyapon yung makaibahan. Ako si Katropang Marian Tolentino.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasi.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, baklan ta. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: XFM.
11: Mga katropa,

0: Ketropo Philippines sa Dartime, alas 8:41 na sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Dayang Gahon, Luzon, Visayas, Mindanao, Mayagadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Maria Antolino. Yan ang mga headlines, mga kanyang light Domingo, May Just 2026. At para man sa kanyang headlines, sa gapaw ng balita, local dump site sa Badyo, Numansha, ginpitasyonan na it maapektadong residente nga magmahali na barangay council ng panawagan sa LGU Numansha, Roma, pang mabuhay niya solusyon. Samtang tricycle driver nga nakasagawig ag nagpanakit sa sadyanteng siklista sa Kalibo, gintikitan itatlo ka mga violasyon nga may kabilugan niya 5,000 pesos nga multa. Samtang pag-corona sa sangka LGBTQIA plus members sa San Jose Bahay, humakot it pagdayaw. Natuman niya headlines balita national, posibleng taasukot sa kuryente ga uman magkaroon niya bugan it Mayo. Samtang ICC ginklaro nga wapait ginpagawa nga warrant of arrest kay Senator De La Rosa. At sa tumahan niya headlines balita, International Royal Navy magapagawa it warships sa Middle East. Samtang sa bilog patay matapos masunggaban it eroplano sa Denver. Sa tumahan niya balita, entertainment, Kim Domingo nagsaligbat po na angot sa isyo nga ginahaboy kana. Samtang San Antonio Spurs, ginpiyarda ro Timberwolves sa kaugalingon karanga court sa scoring nga 115-108. At sa tumahan niya health news, unang hanta virus case, posibleng uwa na buo ro sakit samtang sa cruise ship sunuman sa WHO expert.
1: Express, balita sa agahon, balitang hukan, balitang sakitan.
0: Ag sa mga detalye man, balita lokal, retuman kato ni Santon Vitamin C. Nagpadagay petition letter o nga permadit papektadong residente o barangay council Padyo Numansha sa sanggo ng bayan aga office of the mayor para ipaabot o concern angot sa dump site sa andang nasakupan. Doon kay punong barangay Victor Crispino ginreklamo it mga pumuyo o masangsang hugom halin sa dump site. Inakabakan si Gonandaro Kalitanya o posibleng maituga karasi kayong gawas kabigon sa hangin nga andang nahahanggop pa. Naman naman o posibilidad nga pag-aboy gangaw bangod sa nakatambak nga sangkaterbang basura. Ila sa pinapila nga it barangay hayro pang babuhay niya solusyon kaki posibleng relokasyon it dump site. In fact, panic caps Crispino may una kuntang pyrolysis machine apang wa man nag-operate. Pinapananaw ka nga posible rin makabulig para malikawan kuntar o paglobo it mga basura. Sumatron, nag-ugat yun ang Sunday it sabat halin sa LGU kasunod it andang petition.
2: Ito ron nakabutang man doon mga rason dahil abog na biyamon niya hatang baton niya ma'am nga reklamo man nga gusto man nga kami ron magpaabot at doon yung aksyonan man namon at mismo ako man doon abi hay nasaksihan ko man nga ro hugum hay mabaho
3: gilid
2: siyempre ro kalusugan it importante it pumuyo nga siyempre kung may mga bad ball odor hay magapit gidrong disease nga ramam nga ginadaga sa hangin at doon hay impressive na mong dusugat nga may attachment niya nga mga signatures at mga magapit nga pumuyo at gahugat-hugat man doon kami ma'am nga kung base kong patawgon ay may direkta kami nga naka-address kay Mayor at sa Angguniang Bayan man. Mayad man doon sa makaroon medyo mambayang naton nga for the meantime nga solusyon ay ramon malangkunta eh paano ba rayon do mga pag-aboton nga basura dahil simpre ramon kita kong takarahay ma-relocate kung pwede yang
0: saan naman nga pagpahaya.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang si papagitkar niya balita, lokal, nagatubanggon sa opisina Traffic and Transport Management Division o kung TTMD, rusang ka-tricycle driver 23 anyos ng sadyante nga anang nasagawig samtang nakapundo sa traffic light sa Bayan Pabini Street, Poblasyon, Kalibo, Comartas, it hapon, Mayo 5. Ginpahayag ni sangga ng bayan member Math Aaron Guzman, ginpakamayadnandang ibitahan rin magtimbang aparte para mausisa angot sa natabo. Kaman naman, ginpakita robot CCTV nga naging basihan sa pag-issue ticket sa tatlo karanga naging traffic violation. Kinabumanta nag-abot sa 5,000 pesos, rukabilugan niya multa na tungdan niya tricycle driver. Depensa si Goni, driver na impito imaw matapos singgitan ni estudyante rason nga nahimo na naraya nga baybon. Nasa Yurani, matapos ang andang pagatubang sa TTMD, gilayin sandang nagdiretso sa Kalibo Municipal Police Station para istoryar sa bilog pagkarang kaso angos sa slight physical injury nga gindihon man it estudyante.
3: Pwedeng ka na, ay parang nainit siguro anong ugo dahil yan ikuno nga ging tawag imaw, no? Tapos ay ging sarusot ano na doon nga, which is the purpose matatunga nga haman nagsinggit ka na, it's because mag-call malangit ang atensyon nga may hasagi. Ay para tabi ka na, wat imot hasagi. Aga, according ka na, mahina imaw. So that is anataron nga statement. Pero during ani nga ginapakita ko nga na the video, paumanuman ko gina-replay ka na the video, ay medyo kuhon gid man imot lusot. Na kitang-kita man nga wa gid mo nagminor dire-diretso gid imaw mga makaon ba. Atong malang point is gina ano na ton doon nga anang lakas ng loob ay dahil ka to at least matawa natin ito si Tisha din natabo. Atong nga ginaksyonan para hindi yun matabo sa future dumamakang klase.
0: Kalibo sa gudang bayan member Math Aaron Guzman sa anuman nga pagpahaya.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ag sa tapusan man yung balita lokal, ritman ka to Vision X Plus soft gel capsule, kapsula para gid sa aton yung mamata. Bumakot it positibong reaksyon, nagpagdayo sa ginhiwat yung Coronation Night in Parangay San Jose, Ibahaya, kung sa isang kamiyembro at LGBTQIA Plus community ro andang napili bilang reyna. Coronation ni kaparte at mga aktibidad ito barangay para sa celebration at andang religious fiesta. Magmani Shane Sorosa sang ka-content creator ang sambilog sa mga naimbitahan nga na-amaze mao sa ginpakita nga gender equality ag mainit ya pagbato ni komunidad kay Queen Cassie. Sa koronasyon ay nagmarka it kasaysayan sa Barangay San Jose bangod rero unang kaginan nga sang ka-LGBT member ro naging reyna. Nagpakita man si Gonraya ita bilog nga pagbaton it bar ako nagpakita man si Gonraya it bilog nga pagbaton it barangay kaki propagkilaga pagrespeto ag pagduga it diskriminasyon sa kasarian. Ginagabig man karanga naging masadya man nag-honor event bangod man nami ro naging turnout.
4: Na-amaze man ako sa anda nga punong barangay, no, nga in baton gid na na it mayad, agin tawaan gid it manami acceptance ro daya nga sila ka LGBT. Sa akon man nga pag observa sa haran nga programa, naging manami, successful ro anda nga activity nga makin si Queen Cassie na istorya na akon nga masyo hindi man imakapati nga mataburo haram gabi. Sa akon nga pagkasayod sa tanan nga ano sa kapistahan, kagabanan niya naging reyna ay babayi. That's why nga na-amaze ako ag nahanga ako sa sangkabarangay na nabato ng darahara nga programa nga ro anda nga pagkakoronahan. Hi, member at LGBT. This is the first time in history at Barangay San Jose. Kabahong nabulig ka na nga, naging mabinungahon at na-accepta imaw it, komunidad bilang imaw at kung sino imaw.
0: True content creator nga si Shane Sorosa sa naman nga pagpahaya.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines, the third time, alas 8:49 sa agahon. Ang sama detalye man balita national nga magkaton Santo Plus Gold Herbal Caps.

0: consumer nga nagamit gamang ito sa 200 kilowatt hours halin Mayo hasta buwan ni Hulyo 2026.
1: Express Balita sa Gahoy.
0: Ang sarapusan mga balita, national, nagpagwagon at pahayag ng International Criminal Court kung ICC ang at sa report na may una gawin nga arrest warrant kontra kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Iklarit ICC nga wapit public arrest warrant yung ginpagwa nga may kaangtanan sa Pilipinas. Ginlagay man it ICC Republiko nga dapat tayo magpamati gamang sa opisyal nga pahayag aglikwano pagkalhit akong pagpakalhit it bukong verifikadong impormasyon online. Una gawin yung ginpahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya nga nagapahaong munsanday kapin sa 10,000 ka mga task force para sa pag-aresto sa senador in kaso magwagon o warrant of arrest halin sa ICC. Apang ginako man ni Rimulya nga wa-riot na babaton niya naman niya copyright arrest warrant halin sa ICC. At para mas for the foreign exchange rate update, ratang US dollar nagabalar 60 pesos 0.42 centavos.
1: Express Balita sa Gahoy. Balita sa International. Balita sa International.
0: Ag sa manitaliman, palita international nga magkaton Santom Plus Coffee Mix. Gin padagon, it Royal Navy randang warship nga HMS Dragon sa Middle East. So, sa Ministry of Defense, United Kingdom nga posible mag-interesanda sa international mission para tawuan at proteksyon ng mga nag-aagi sa Strait of Hormuz. So, HMS Dragon, Hayaro Type 45 Destroyer, nga raya haya nakapreposisyon sa nasambit nga regyon. British Prime Minister Keir Starmer aga French kan French President Emmanuel Macron sa nasambit nga misyon kung sa siin reshipping mission ay may patigay gamang kung natapos ng tensyon sa rehiyon.
1: Express Balita Saga.
0: At tapusan man yung balita international, patay rin ang kagaki matapos masunggaban ni Tiraplano sa Denver International Airport. Otoridad nga gulpi gamang nagtabok sa runway at pagparan ng gagaki samta nag-aagiro airline nga Airbus A321. Pahalingon kung taro plano halin sa Denver pagdit Los Angeles kung sa sin may una rin ang sakay nga 224 nga mga pasahero at 7 ka mga crew members. Mga kratemporaryo nga napaiwero paggupad agin silo sa ibang aeroplano ro mga pasahero. Nagkasunog man, reportsyon it cabin it aeroplano rason in sigilang nag-abot ro mga bembero ag emergency crew. Apisar nga wagon yung pagwaro pagkakilangan hanit biktima nagapatir mga otoridad nga raisang kaimpliyado man it pagoparan.
1: Express Balita sa Gahoy.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: At sa maditaliman balita entertainment nga tumangkaton it premium di. Nagsalibat yun o aktras nga si Kim Domingo ang sa pagutaw it pilag mga isyo may una imong relasyon kato sa sangka politiko. Sa ng social media account ay gipakigbahin kararo anang bagatsyak. So kay Kim, maski nano paro anang ipahayag may una man sa gihapon niya kogalingon niya pagpati ro iba. Kaso niya ipakamedyon lang karang itugyan sa tawo ro andang pagpati bangod maabuon sigon ro naghusga ka na. Kadungan karagin yung Bulgarian actress may una imaw nga Thai boyfriend kung sa siin tatlong dagon yung sanda nga magkarelasyon.
1: Express Balita sa Gahoy. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ag sa maditaliman, palita sports nga tamangkaton ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. NPR that San Antonio Spurs or Minnesota Timberwolves sa kogalingon karang home court sa score nga 115-108. It was sa Spurs sa game 3 ag presenting Boyot 2-1 lead sa gapaday niya Western Conference Semifinals. Sangka double-double rin pagkita ni Spurs center Victor Wembanyama sa anang 39 points at 15 rebounds sa keep 5 blocks sa sangka sa 18 shots nga ginbuhian ni Wemby, 13 kararo anang naipasugod kay ibang tatlo ka mga three-pointers. Napasugod man naro na pugo sa 12 ka mga free throws. Binigbit it San Antonio big man o anang kapunan sa piyakit mahinang performance ita mga parehong Spurs players. Pero pamilin man sa Minnesota ro game 4 sa tong itdaywang Western team.
1: Express Balita sa Gahoy. XFM Health News.
0: At para man sa kanyang health news portion, ginpathag isang ka-eksperto maghalin sa World Health Organization kung WHO nga posibleng uwa na buo it unang kaso it hanta virus rusaan ang sakit samtang sa kahit cruise ship nga MV Hunyus. So kay Anang Islegan, technical expert on viral hemographic fevers akon hemorrhagic fevers it WHO ro incubation period sa sakit o kung tiyempo halingkat ma-impeksyon ang pag-umpisa it pag-uwa it masintomas isa nga itsang Domingo hasta it anom nga Domingo. Sa kaso it 70 anyos nga Dutch national passenger nag-umpisa imaw nga makita at sintomas kaparet kagnat pagpanakitid uho ag mild diarrhea ita Abril 6 antes ay

0: eksperyensya ita respiratory distress. Ko April 11 agin bawian kabuhi samtang sa barko sa parahong adlaw. Rason niya unang kaso ay posible sigon niya bukon ita infection sa barko kung sa bilog sa mga islang paagto sa Cape Verde. Tungda niya Dutch National High Claro sigon niya nakangkon ita exposure nga konektado sa rodent o kung nalanggam antes pa sumakayit barko. Rohanta virus ay posibleng matapon sa tawo sa sangka strain gamang nga ginatawag nga Andes virus nga na-detect sa pareng buhi nga kumpirmadong kaso it Hanta virus. Sa case fatality rate para sa Andes virus ay pwedeng umabot at 30% nga ginakabig nga haya. Basis sa initial evidence halin sa WHO ro Andes virus ay posibleng maisaylo halin sa sangka tawo pagto sa iba pa sa pamaagi close contact kaparat exchange of saliva o con couple kiss.
1: Express Balita sa Dahon.
0: Oras mga katropa Philippines at their time, alas 8:56 saga. Agri mga balita nga tipon pilog nga puwersa at Axofarm Network for Philippines, 96.5 kalibo mga kanya adlaw kita it Domingo, Mayo just 2026. Balita Alcato Santo Plus Gold sa the Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium Dito. Kamalpishan X Plus Soft Gel Capsule, yung kapsula para gid sa aton yung mamata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Lemon Oil, ag Santo Plus Herbal Soap. Agrima produkto it Yes to Health Incorporated, Premium Dietary Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sas the Pain, ag Clear Skin Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino. Agraya ro, Express Balita sa Agahon.
2: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Mister. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
6: Santon Gold Herbal Tea.
5: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: X FM.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: San Manila. Itong aking kamay po may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
5: Yeah!
3: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Love.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho. Di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the first.

0: Maoda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlong Trini, hindi ka malikawan ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
5: X FM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
9: Opo, si Isel komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Dulce kaya biyeb ko. Nagka-pay ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take pay ko po, wala na. Sa yung nakatulong yun. Sa paako yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: XFM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan, The Secret of Health, a
1: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Ganton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagparamati sang programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka episode sa ato sa ning pagparagad para sa pag palinton sa inyo sa mga puslanon sa ning mga health tips and information. Ang ato sa ning tinutuyo sa sining programa, gudto nga mahatagan kamo sang ideya sa mga dapat tahimuon para maamligan tang ato sa ning kayong lawas. Ikaduha ang mahatagan kamo sang informasyon kung anong mga pagkaon nga dapat nato sini i-prioritize, ang dapat nato sini nga likawan or eat moderately. Kay kun kaisa din patong manamit gani nga pagkaon amo pa na kun kaisa may dala nga side effects ato sini nga lawas kun masubrahan kita mo. Ama pagkaon nabing masustansya. Kung hindi man kadamuan sini malaka abi ang availability pagkatapos may ara man niya very very available at daw hindi naman kita kauyon kung kaisa may ara man nga gusto tagid magkaon kagadlaw-adlaw gakaon kita ang problema sini kay hindi insakto nga to sini nga preparasyon. Ang tinutuyo sa nga programa, mahatagan kamo sa nagakaigo sa nga giya para ma-maximize ta makuha ng mga nutrients sa aton nga maginakaon para makalikaw kita sa pamalatian. Amo nang pinakaimportante sa tanan, ang paglikaw nga maglala ang ato sa nga balatian kung may ara na gidman. Kag makalikaw kita nga magkabalatian it malala. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa bilog sini nga Negros Island region. Basi kun may mga palamakutanon ka modera, may gusto ka mo i-clarify, may gusto ka mo sini nga mahibaluan sa kutob sa masarangan sa ato sini nga consultant. Tinguan naton sini nga masabat ha, EPM lang ina sa ato sini nga live Facebook streaming or i-message ina sa ato sa nga live Facebook streaming labi na gid sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo or hindi gani i-text sa 0950975697T amo na nga ato sa nga text hotline. Kag syempre nga ato sa nga pagparagad upod ta sa gihapon ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga pagparagad.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sini pagpangalagad. Siyempre, upod na naman sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga nag-angan-angan naman, Sir Josil, ano? Kung ano naman ang aton sini ka-share sa ilang topic ko sa edisyon sa aton nga pagpangalagad.
0: Sa aton sini nga pagparagad today, ano ini, damo ang makarelate. Labi na gid, subong iyang summer season or tawag na ito na hot and dry season. Madamo sa mga okasyon. May family gathering, may ara-dara sang mag-classmates nga nag-kadtukon din itong lugar para mag-celebrate. May mga fiesta and other occasions sa siniyang hot and dry season no, kon summertime. Because we'll be talking about this paborito actually sang nagatinipon-tipon ni Doc Leo. Labi na gid ang mga okasyon bala kay hindi kumpleto ko ng okasyon kun why inom, Doc Leo.
1: Correct.
0: So sa inom sana sila na naton di tamalikawan ina nga makainom gi kita sa mga makauyon niya sang ilim nun. Pero ang pinakapunto landa as always nga why ta ginasapak permi ang dako nga label sa ilim nun, drink moderately, Doc Leo.
1: Gaumpisa mo na lang, Sir Josil, sa isa anay ka shot or isa anay ka bote.
0: Oo.
1: Hasta nga madarana na kamo gisigi na.
0: Reality check ka. Marius ni karon mahagaran ka lang. Ay pre, happy tanay. Mari, happy tanay. Siya ma one shot lang di ho ah. Pag one shot na gani, mahana na matindog niya. Ay Mari, pare ano ganitong ano to ah. O, mapungko naman ah. Kapin pa kon, it arouses sa iya sining attention. Pagkatapos niya, sige bla, istoryahan tari, ano yung second shot mo ah. Asa sa uli, tumbalay ng isang botilya, isa na kalapad, or isa na ka-long neck, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil, no? May nabalaan ganito sa unang umpisahan niya bang ka, isa lang ka junior mo? Isa lang ka junior lapad mo?
0: Oo.
1: Ate, ang iban, di man gusto mabitin.
0: Oo.
1: Ate, dugangan nila eh.
0: Nahimoy sa kakarton. Ang isa sa kalapad kon kaisa. Hindi tagid man na manigar, may ara ya mga tao nga makachimpo gani kag dog ganahan. Sila nga daga matamat na serum. Sila nga mapa rumatay tanay ugat. Mm-hmm. Pampapatay ko nobla kapoy sa ugat. Mm-hmm. Siya ma one for the road kita. Mm-hmm. Problema o galing kon masimpunan na sang sunod. Ay sila nga pre, ako naman isa ka round. Mm-hmm. May magsimpo naman nga isa. Siya pre, ako isa ka round. Tikon pulo kamuda karon kon beer ang inainom ninyo. Nahimo pulo butilyang imo sining mainom do kleo. Kiti kada isa may isa ka round mo.
1: Timo na Sir Josel nga siling mo nga one for the road, two for the canal, three for the embornal.
0: Pero tiyang istoryahan ta subong parte sa pag-inom. Pero ma-focus kita sa epekto sang sobra nga pag-inom. Amo na ginatawag ta nga hangover, Dok Leo.
1: Yo, pagkatapos inom si ni Sir Josil, ang ibang daw naghihinulsol man.
0: Mm-hmm.
1: Kay kalain sa pamatsyag, nagamala ang tutunlan, nagamala ang baba, lingin ng ulo, sakit ang ulo.
0: Mm.
1: Kag hindi mapahamtang Sir Josil.
0: Oo.
1: May nabalaan gani ko sa ninga bago pa lang nagdoon to, ninom ah.
0: Mm.
1: Panumpa sa mong hindi na sa mag-inom liwat.
0: Sama lang ka si Mana, napagsunod yung si Mana, siling gakadula ba lang natawag dato si ni gakadulang gana mo actually mag-inom kung mataman kagid man may hangover ka Dok Leo mo. Mm-hmm. O galing kay kung madula na ganing hangover ka makarecover ng imo sining ilawas niya gamay-gamay ta na lang ah. Sta nga mahagara naman ti damo-damo na ang gamay-gamay.
1: At mo na siling Sir Josil nga ang pagkahanas ko dira man nag-umpisa sa practice-practice.
0: So makarelate ka mo sini no babae kag lalaki abinyo lalaki lang nagainom abinyo lalaki lang permi nagapatabuli botilya, hindi may mga babae man nga kung kaysa gani tumba pa nilang kapasidad sa lalaki, Dok Leo.
1: Tama.
0: So, babae kag lalaki, may hangover. May ara lang o galing, hindi mag-admit ya publicly sa mga grupo, nga lain na pamatsyag ya ka may hangover. So, actually, ang hangover nag-set in pagkatapos sa naton sinay inom ang pawana kita the following day. Pero specifically, if we speak about hangover, Dok Leo, ano ining plastada kagkatabo sa ato sinay ngalawas sa Dok Leo?
1: Mag-inom, mabikita Sir Josil, sang alcoholic drink. Gina-convert ni sang aton sa ringatay sa acetaldehyde.
0: Mm-hmm.
1: Toxic ni Sir Josil mo?
0: Naghambal ka acetaldehyde ang gwa isini. Ano lang ni manghod sang formalin, Dok Leo?
1: Hindi man makadali-dali patay. Amon ni Sir Josil ang responsable ba lang makabatsyag ka sa mga symptoms kung sobra ang pag-inom mo, Sir Josil. Pero kinaklaro ito, Sir Josil, depende niya sa threshold or sa tolerance ng isang katawo.
0: Mm.
1: Gano'n may araya ako na, Sir Josil, nga pala inom pero hindi pala hubog mo.
0: Hambal ya lang na.
1: Istorya lang gani.
0: Oo. Siya, nag-inom ko to, puli man ko sa balay. Siya, hindi ko yung hubog ah. Mm-hmm. Kung hubog ko, tultulan ko pa balang balay. Hey, hindi, git.
1: Pero ginhulat siya balay ang mag-abot. Kaya nagatiyaw ko ng palibot. Ang punto sa Sir Josil, kung masubrahan kita inom, tungkol sa nga acetaldehyde, no? Ang gina-convert sa aton sa nga liver. Nag-abatsyag kita, Sir Josil, sang kasakit, sang ulo, kung too much ang alcohol na gininom na ton. Tuma nakakapoy, sulito nyo gamalang ba, daw masuka, kag pangkabilugan, Sir Josil, balang kaluya sa aton sa nga pamatsyag.
0: Mm. Kaya yung pamangkot si ni Dok Leo, nga ah, amo nang mabatsyagan ta after kita nga matamaan sang inom ho. Too much na to si niya intake sang alcohol, Dok Leo.
1: Bangod ang alcohol, Sir Josil, nagapamala sang aton sa niya lawas. Ginakuha man ni kung nagapagwa man ni sang importante nga mga mineral sa aton sa niya lawas. Nagapanubo sa aton sa niya energy, pati blood sugar na ton affected yan sa niya. Kaya nag-irritate sa aton sa niya, Sir Josil.
0: So kung na mo nagapaluya sa aton is because of depleted na ang ato sa nga potassium sa lawas, Dok Leo?
1: Isa, Sir Josil.
0: Okay, so isa sa bad ako nga factors, no? Bangod sang depleted ang ato sa nga potassium, Amo ni nga nagaluya man kita. At the same time, dehydration, Dok Leo, pagkaagas yan na makainom, may hangover ka, una nga sapon mo sina ice cold water, gid laban-laban, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil.
0: Problema sina, kay kung mag-inom ka sa ice cold water, hamal mo daw, hindi ko masatisfy. May inom ka naman ininit.
1: Mm-hmm.
0: Malabab mo tubig daw, hindi ka man gyapon satisfied. Amo nang iban sina, gataris dayon sa talamnanan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Hamal nila, mangita, tatugbo sila yung sanggabi sina, kagla gaon ho.
1: Mangita abalong.
0: Oo. Damoy ng kalabanan. But if we speak about potassium, Dok Leo, parang ang ano bala, bulong sa hangover. Ti ang masami sini, amo na ganing hambal ta, abalong gid ang ginapangita nila sini. Sa kalabanan sini may hangover. Pero abalong lang gid ang kinanglano nato. If we speak about potassium, Dok Leo, there are fruits and other vegetables nga maka-offer sa aton lawas ang potassium, Dok Leo.
1: May isa, Sir Josil, ka bunga nga ba pala pa solo sekreto lang gid Sir Josil pero makabulig sa kwan sa hangover.
0: Kag why pa ini halos madiskubrihan sang kadamaan goro, Dok Leo?
1: Hello, Sir Josil, kay ang ginapangita si Bani, pasabaw mo. Kung mahang over bala?
0: Oo.
1: Oo. Pero ang balasang kilala, kung diyan malaglit na nas malabag-labag.
0: Kay actually, ginauna tap masami ang tawag nato sini available bala nga pwede naton matambal dayon sa ato sini nga kauhaw, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Because of dehydration, tubig dayon ang imnon ta.
1: Correct.
0: Gali kikinanglan sa lawas sa potassium kag may prutas gali nga makabulig, Dok Leo, sina sa pagpabalik sa kapagsik sa lawas ta.
1: Correct, Sir Josil. Kay kun mahangover kita, sir, kung may hangover kita, Sir Josil, dehydrated kita.
0: Mm.
1: Ang potassium pag iban sini electrolytes na tonte dalaman didto sa pagwa, Sir Josil, ano, disturbo nga ito sa sugar, glucose, that's why nagaluya kita. Ang ganing prutas, Sir Josil, may ara sang potassium para ang muscles na ito, nagang nerves, magpanumbalik function properly. May natural sugar para nga ang aton sa nga kaluya maamat-amat balik sa kabaskog. May vitamin B6 nga makabulig para nga ma-reduce ang tuman na ito nga kakapoy. Lakip na sa aton sa nipaminsaron kag may fiber, Sir Josil, nga suabe lang sa aton sa ringat yan.
0: So kung ano nga bunga, ini dali lang gid balaki. Pamangkot ka na kay Dok Leo kung nga importante ang potassium pagkatapos ang too much consumption sang alcohol, Dok Leo.
1: Dumduman ko, Sir Josil, may isa ka case nga nagnubo ang potassium as in tumbalay, Sir Josil.
0: Mm.
1: Waay pwersa.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka tindog. Amo ni Sir Josil, no, kung magnubo ang aton sa nga potassium, tungkol na potassium, nagabulig, Sir Josil, para mag-control sa aton sa nga muscles. Ma-reduce ang aton sa nga kaluyahon. Kag mabalance ang fluid sa aton sa nga lawas, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kung nagainom kita sa makahulubog ng ilim no, ng potassium na aton, Sir Josil, nagnubo. Kag ang ining pruta, Sir Josil, amo ang mabulig ya, batak, pabalik, matamat sa aton sa nga potassium.
0: Very, very abundant ini. Especially subong sininga summertime.
1: Mm-hmm.
0: Tama ka damo. And even during rainy season, daw mo iniya nga prutas, Dok Leo, nga daw ay isang off-season.
1: Ito rin natawag ni Sir Josil nga kung may iban seasonal, area perennial. Magambag kita seasonal, tag-ilinit o kung tag-ilulan lang, pero area mapaulan, mapainit, magluwas na kung malukas ang bagyo, Sir Josil, mamunga hag mamunga gito niya.
0: That's why nga kumo kay all season iniya nga prutas. Actually pwede naton ini ma substitute ha. Bisan 1 meal lang no a day, Dok Leo. Let's say for example we are having 3 meals. Either breakfast o kon ang imo sininga dinner, ma-convert nimo nga instead of eating isang kanon, rice, pwede naton galini ma substitute, Dok Leo.
1: Pwede, Sir Josil.
0: Oo. Pamangkot ka mo ano nga bunga ini, ano nga prutas pinaka abundant ini kay bisan din ka lang subong nga bangga kag talipa pa pwede ka bakal.
1: Mm-hmm.
0: Saging.
1: Correct, Sir Josil.
0: So maghambal kita ng saging, boko damo sang variety abi sa saging. Ang pinaka available diri sa aton labi na gid sa Visayas area. Amoning sabah.
1: Mm-hmm.
0: Tawag naton sabah.
1: Correct.
0: Pagkatapos miara man ning mahal
1: miyara nga lagba.
0: Oo.
1: Nga humot. lakatan.
0: Lakatan. Mm. Pagkatapos sa uma, tawag na ito sini, birial or tundal. Damo pagid, may ara pagid sang tawag na lady fingers ukon daw kamot sang dalagab la.
1: Ang tawag sang ibang sana, senyorita, ning gagmay.
0: Senyorita, pagkatapos may, sa uma, mga term ni uma, brininas, tawag ning granate or violet balang kolor ya, Dok Leo. So, amo ning mga available dari sa aton, nga sahi, yes, ang saging tikon sa Mindanao katuya, may mga stampil ko kato nga variety sa saging, no? But, ang balanda na karon kung ano nga saging ang pwede naton makaon para nga mahagan-hagan ang epekto sa hangover sa aton. Ang simptoma ay sinisang over, Dok Leo, moto, headache, tiredness, dry mouth, nausea, and palangnuya. Ano naman ang mahimo sang saging, Dok Leo, sa may hangover nga tao?
1: So kung nagapalang luya ka, Sir Josil, buligan niya nga matamat balik ang imo sining energy tungod siya sining natural sugar. Isa niya sa mahimo niya. Makabulig man siya para nga ma-replace ang potassium ni mo, Sir Josil, nga na-deplete o kung nag-nubo siya mo sining lawas tungod man sa dehydration. Makabulig man, Sir Josil, para sa aton sining stomach, para magnami man ang aton sining digestion dira, aton tinai para magnami aton sining absorption dira. Kati mahumok mala si Sir Josil mo, kaga easy to digest. Kaga, siyempre, ang eventual effect si ni Sir Josil, like benefit, makabulig dya para nga maumpawan kita sa ginatawag mga sintomas ang hangover, tungkol ginasuportahan niya sini ang matamad niya pagbalik sa aton lawas sa balansin, Sir Josil.
0: So, with the presence of potassium, may sugar, pagkatapos makabulig man, rehydrate sa aton ang saging nukleo. Anong kinahimo iagid sini sa lawas na aton after makabatsay ikaw bisimtumas ang hangover? Magkaon ikaw sang saging. Anong ginahimo sa saging, Dok Leo, sa sulod sa ato sining lawas? Oh.
1: So, nagpanghikot ni Sir Josil sa aton sining lawas. Ginabuligan niya nga ang nagkulang dito, especially ang potassium, pati ang sugar na aton, Sir Josil, nga na-disturb tungod sa alcohol. Nagaresulta sa pagpalangluya, pagkadula, pwersa na aton, Sir Josil, tuman sa nga kakapoy, ginaamat-amat balik, o kung ginabalikan, ginapunan ina sang saging kung aton siya kaunon, Sir Josil.
0: Pero ano, Dok Leo, yung classic kasaging, paano na ito ni-intake? Parehas niya sa sabaa. Most of us, ginatanok naton. Ang hilaw lang din kao naton, di pareos na sa senyorita, abi, no? Lakatan, o kung hindi ganit tawag nato si Rining Tundal, o kung birial sa uma. So, which is which among variety of bananas, Dok Leo?
1: Pwede, Sir Josil, ang sabaa. Pwede bastante man sa saton mo. Pwede man ang tundal o kung ng birial. Para kung maka-afford kita, gina-prefer mas humot, mas tamis, ining lakatan.
0: Tapos ina yung mga mahilinom, kembal nila, ang kilo kalakatan ko, no, mas mahal pa sang sa junior lapad mo.
1: Eh, bakal ka na lang lakatan eh.
0: So, kung sa tun, kung sana, Bidok Leo, sa Saba, advisable man nga magkaon kita tinanok or dapat hilaw ang pagkaon ta?
1: Luto, Sir Josil, nga hindi gintanok. Amo nang aton sa dapat niya kaunon.
0: Okay, ti sa tanan nga may mga hangover da. Natuluan ka mo kung paano bulgon yung hangover. Basi magpinagusto naman sila kainom bala, Dok Leo, ma'am balo. Damo to saging bala siya, bira-bira ti inom. Ah. Buwas siling niya, maudak naman ta saging bala.
1: Salutin niyo lawas niya.
0: Kay basi hindi na masarangan, replenish sa saging, ang kinanglanon niya potassium sa lawas ta, hindi na masarangan sang pagkaon sa saging nga ma-remove ang simptomas ang hangover bala, Dok Leo, kon halos adlaw-adlaw na lang, gabi-gabi na lang, may gainom kay mo kag may hangover ti mo pagkaaga.
1: Correct, Sir Josil, no? Hagkapin pa kung sige-sige ang pag-inom naton, Sir Josil, posible ni nga magpahamak sa aton sa nga atay. Like pwede kita sa ni magka-fatty liver, like alcoholic fatty liver disease. pwede kita magka-alcoholic hepatitis. Pwede Sir Josel maghubag aton sa ninga atay magpalanig ah, cirrhosis of the liver. Hmm. So, hindi mo kita magkumpiyansa nga ang aton sa focus may saging kita or may abalong kita or ano dira ngayon noon aton for hangover, abi Sir Josel. Mas pinsaron na dapat kung ano ang eventual effect, nag-result, sang aton sini adlaw-adlaw nga pag-inom sa makahulubog ilim noon.
0: Ang aton, if you speak about hangover, na kung kaysa mapilitan ka bala because hambal nila may choices ka man. Mm. Pero nang mapilitan ka bala kung kaysa pag-ibagay, kung kaysa ti upod-upods grupo bala mahagaran na karon parehas ni lagaw ka mo, naupod ka man lang sa salakyan sa amigo mo siya minom tanay. Pero ito kahuluya man nga masakay ka lang sa salakyan niya. Pagkatapos siya pa ma-drive or hindi gani may driver man, hindi ka gini mo magkumplaser bala Doc Leo?
1: May namalaan ko na sa una Sir Josel. Sige, updi lang ko bala.
0: Mm-hmm.
1: Basta minom ka lang, updi no. lang ko.
0: Kaya may araw na kung kaysa, labi naging kong tagayay bala. Nagabot na gani sa chimpo, medyo hubuy-hubuy ng tanan para hindi siya mahubog. Siya ako, siya lang driver, siyang manugtagay. Ti laban-laban siya na manugtagay, may cheat na. Kung sabi niyo, computer lang may cheat. Mm-hmm. Manugtagay, may araman. Pagtagay niya imuni, pagtagay imuni, pagtagay imuni, kon apat bika mo, tatlo na tagayan, pagtagay liwat, hatag yung liwat di sa una, way sa iya. Kay tinalingaw ka istorya mo, kung iya na ganit tagay, pagtagay istoryahon niya ka mo, nalingawon niya ka mo, ay siya lingaw, gapang gamot na imuna pre. Ti malakturan sa bala. Amo ni nga ang driver, kung hindi lang man gida, kung kaysa ambal na ton, hindi ka man lang gida lok-dalok si ilim nun. Ang driver, kung kaysa managtagay, amo ni ulihi hubog.
1: Correct, Sir Josel, no? Kaya ang idea sa man yung driver, kung managtagay, Sir Josel, namuon ang iya sa mga upod niya.
0: Ang laban.
1: Pag-abot siya, gamayon niya.
0: duham lang nakabagay, Dok Leo mo. Kung gamay ang ilim nun, sigurado, ang una ba tiyag driver?
1: Mm-hmm.
0: Hiti sila nga gamay ni birabirahan ko, ha? Mm-hmm. Pero kung damong ilim nun, una, or ulihi mahubog driver o kon managtagay.
1: Mm.
0: Kay ti damo ilim noon siya bastante ito ilim noon hugbon ta na isla para siling niya nga may sustainer ta pa karon niya tultulan tampuli.
1: Tapos ya anya pa mga upod niya kalahubog.
0: Pero ti sa mga kauturan ta amo na ha hila hilaw luto pero waay kaagi tanok.
1: Correct.
0: Kon sab-a ang inyo siling nga kaunon pero pwede ka mo kakaon senyorita whatever nga sahi man sang saging kanon ninyo basta wala lang kaagisang tanok. That's it.
1: Kagluto siya.
0: Oo, luto siya. Kiti kon hilaw na, actually, nagamit sa iba na labi na gid kon magka-LPM bala.
1: Mm-hmm.
0: Ginakaon nila ng mga upload. Kaya mga ma-upload, sometimes, makabulig agul to nga hindi bala matamaan ikaw sang pagpamuhin, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pero ti, if we speak about this hangover, dari kita sa point. Kung ano ang mga dapat na to sini i-take. Buta mo lang sini imnon if we speak about recovery sa hangover is concerned. Anong makabulig, Dok Leo? Listen, for example, why ka nagit? Why man sagings balay nyo? Kanto kas kusina, balikas mayor, balikas kwarto, tubig lang gid ang makuha ni mo, Dok Leo. Pero may mga sangkap sa balay that could help, Dok Leo, para makarecover kita sa epekto sa hangover.
1: Oo, kaging ban, Sir Josel, balantin, hindi lang mapahamtang sa tubig lang mo.
0: Mm.
1: Amo nga nagalata si ban sa kabangliran kag mga katalamnanan sa nakay pangita sa kung anong ilas nga. Maremedyo nga masabawan, Sir Josel, ano?
0: Mm.
1: Ang problema, balaan, sa hangover, nagakadehydrate ang aton sa nga lawas. Nagka-deplete kita o kung naganubo atong mga vitamins and minerals. Nagka-irritate atong saringat yan. Nagaluya kita. So, okay nang lanon atong Sir Josel sininga amat-amat mapabalik ina tungkol na nadula na sa balanse masusulod siya atong lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa galing nga sangkap sa atong saringa kusina nga makita Sir Josel nga makabulig para masuportahan ng atong saringa liver para nga maprocess ining toxin bala nga ini. May antioxidant para mabuligan ang ginatawag ma-reduce ang stress sa atong saringa lawas at ma-improve ang atong saringa blood circulation. Diragali sa atong kusina, Sir Josel, amo ni ang sangkap nga ahos.
0: Ha? Ahos, Dok?
1: Correct, Sir Josel.
0: Pamangkot siniti, ano, usapon mong ahos para nga makarecover ka?
1: Usapon mo, Sir Josel. Usapon ka siyang mayo.
0: Damo naman mariklamo. Sinipaim na lang ko siya whiskey. Hindi lang ko pagpusapa, bala ahos.
1: Kaya nga, oh, Sir Josil, talaga bulig, tani ni mo. Ginabuligan niya nga aton sa nagalawas para matinluan pagkatapos, Sir Josil, sang alcohol stress. Though, hindi sa instance, Sir Josil, nga nagabulong o kunan magatap na sa mga symptoms sa ngang over mo, pero makasupport yun si Sir Josil sa imo pagkaumpaw.
0: Mm. So, sa mga may hangover da, kung ay ginman saging sbalay ninyo, ahos, usapon nyo lang ahos, that could help, ha? Galing kiti may apat, siguro tatlo ka-cloves bala. Mm-hmm. Ka-binilog sa ahos ka mausap. Laban-laban sila, gabaga-baga, dila mo, nukleos, kainit sila, kakakahang.
1: Ah, iban sila, Sir Josel, gahal-hal na eh.
0: masakit man lang sini, kung may ara ikaw sang digestion problem.
1: Correct.
0: May ara kao sang... tawag na to sinimi, pilas na blang imo sininga tiyan. Mm. Kay laban-laban hapdian gid ang imo sininga tiyan, Dok Leo.
1: No, sa mga may hyper acidity or may GERD, kay iban pa gid nga stomach condition or sa intestine man, hindi gid advisable, Sir Josel, posible sa makaperitate.
0: Inang pagkaon ro, ha? Mm. Kay kalabanan ni sa mga palainom gid man, hambalon ta na, Dok Leo. Siguro most of them may aragid sang stomach problem.
1: Tungod, Sir Josel, sa sige inom sa mga hulubog ng ilim nun.
0: Oo. Oh. Ti, iban sini, hamal ka sakit tiyan ko sa nalingya, huwag lang kuguro kinanaan, gali mo may pilas na to ang unod sang tiyan, Dok Leo. Mm-hmm. Ang lining bala sa ato sa nalingya tiyan or tinai, na may pilas na ano pa kung magkaon kaos man bala susin niya hindi na ko magkaon kaos ma inom na lang ko mag-inom ko ay gasakit magkaon kaos gasakit
1: may istorya sa Sir Josel mo kung gainom ko no kung libre nga ang daw ay mga batsyagyat yan
0: oo
1: pero kung sa gabakal ko no Sir Josel kadali sa mahubog kaglain matsyagya
0: siguro gasing ka lang alkohol kung ikaw gabakal Dok Leo no paris na whiskey 65 proof basigay mo siguro tag 95 proof kung ikaw gabakal.
1: Hambal ko no sang manugbulong, Sir Josel, mag-amo na nga sintomas, nipis ko no ang hapian sa tanae, pero damo, limuguya.
0: Kung dali ka man ko no mahubog ka kung ikaw ko no gabakas niya, nipis siling yung hapian sa bulsaya ko. Pero ti ahos, ha, makita nyo sa inyo sining lalapugan na nga sa kusina, rada. Ang isa dari ka ginahimo nila abalong perming paliwan sa nangid popular gid ni sa mga nakaagi balahang over abalong gid na pangita nila dahon sang abalong pero ti abalong lang gid if we speak about sa utanon abing nga aspeto Dok Leo makabulig sina para makarecover kita sa hangover out
1: isa Sir Josel nga makabulig sa utan magluwas sa balong balunggay. Nagasugpon na Sir Josel, no? Abalong, balunggay.
0: Pamangkot sini, paano mo naman ang usapo ng balunggay? Abi kay, kung pait ko ng whiskey, sobra pag ikapait ko ng balunggay mo.
1: Ari Sir Josel, no? Pwede nila ni actually sabaw-sabawan ng balunggay. Basta gusto lang ang pagluto, Sir Josel, ha?
0: No.
1: Hindi man nila lataon, pwede may gupo na sabaw sa ni Sir Josel mo. Kaya nga man, ang balunggay, nagaya ni Sir Josel sa nutrients like vitamin C, pro-vitamin A, may calcium, may iron, may antioxidants ni siya. Nga makabulig si Sir Josel no, para sa tuman nga pagpalangapoy. Paghina sa atensyon ni pamatyag ay kita sing enerhiya tungkol dyan nadula ang balanse. Ang balunggay, makabulig Sir Josel refill sang missing nutrients. Pagkatapos Sir Josel nagbatyag sang symptoms tungkol sa pag-inom sa makahulubog ng ilim nun.
0: Mm. For example, Abidok Leo, ang ahos, no? Magluwas sa pagkaon na bisang hilaw. Ang himon, tapos sinay, papaon ka.
1: Mm-hmm.
0: Tagpapamol at mga 10 minutes para maguwa ang alisin.
1: Mm-hmm.
0: And then ilunod bisang gabukal ng tubig. Pagkatapos makabukal bisang mga kalabanan sini, mga 5 to 10 minutes, no? 10 minutes. Samtang gabukal, lunod mo ang dahon bisang balunggay. Da, pitkam ng gamay lang gini asin, ha?
1: Mm-hmm.
0: Kiti kalabanan sa aton, gapitik asin. Pero kung why asin, much better. Pagkatapos bakiton lang dayon na Bidok Leo kag amo na lang ng imo kanon dahon sa balunggay gin sampaw mo sa linaga mo sining ahos Dok Leo it could also help
1: makabulig Sir Josel though depende hong kaysa sa preparation naton posible Sir Josel lang yasa ring potency is maapektuhan tungod sa aton sa ding preparasyon mahimo sobrang anaga sobrang init pero kung gusto nga pag prepare Sir Josel makabulig especially kung ang ang pag-consume tani sang garlic ka is in raw form. Pero sa punto, Sir Josel, nga gusto mo na lang ma-neutralize ang yasin ng kakahang, sabor kon ka lang to, pwede mo sa actually, Sir Josel, makombine sa ginsabawan mo nga dahon sa balunggay.
0: Sabawan mo dahon sa balunggay, sumsumanan mo sang ahos dukleo.
1: Nala, gwanta ha.
0: Gwantahan mo ganin ng whiskey nga may hangover, inapaya nga makapayo sa imo sining hangover, dukleo.
1: Gusto.
0: Pero kung gusto nyo gid mang shortcut, mambar nga ti, hindi takan magkaan ka ahos. Hindi man ako kuna magkaan ka balunggay. Inom ka dalang Santon plus Gold Capsule, Dok Leo, pwede.
1: Correct, Sir Jocelyn. Isa sa pinaka-conveniente nga mahimo na ton sa may mga hangover, pag inom sa Santon plus Gold Capsule. Kay ining mga sangkap, utan kag ining sangkap sa kusina naton like ahos kag moringa o balunggay, ara Sir Josil, sa sangkap sa naton sa ringa Santhon plus Gold Capsule.
0: Ang inahambal naton is recovery, ha? Makarecover kita. Especially kung, well, hindi magin man mapunggan kung kaysa from time to time makainom ikaw, pero kung daily ang imo sa ninga pag-inom bala sa Santhon plus Gold Capsule, ang guwae sa ni Dr. Leo, madasig ikaw nga makarecover, or if not, hindi ka too much magbatsyag sa hangover, Dok Leo?
1: Posible, Sir Josel, no? Tungod nga ang depletion o kon ang pagkadula sa balanse sang tubig, minerales, sa electrolytes, dira, ang mapunan ang adaan, Sir Josel, sang sining Santhon plus Gold Capsule, I mean, tungod sa mga sangkap niya sini. Katiyang mong lang ang problem na ito, Sir Josel, eh. Pag ang potasyum mo, iban mo nga electrolytes ni tubi sa imo sa nga lawas, iban mo nga mga vitamina sa sa lawas, was yung mga shout out sa Sir Josel kung maupo din to, pagwa, at tungod sa alcohol, maihi mo, nagaluya ka, Sir Josel. Di ang ubraya sa Santhon plus Gold Capsule, tungod siya mga sangkap, Sir Josel, nagadugang. Sang nagkulang ng mga sustansya kag nutrients sa aton sa ningilawas, lakip na, Sir Josel, vitamin C, vitamin A, kag iban pa gid, Sir Josel, nga mga minerales, lakip ang potassium.
0: No, hindi lang potassium nagka-deplete, Dok Leo, kung mag-inom kita. There are other vitamins and minerals nga because sako ihi ta. Most likely, instead nga ma-process pa sa lawas, taupod lang sa ihi na ton, Dok Leo.
1: Oo, pati vitamin C mo, wag tang man eh.
0: Oo. Sa mo nang galuya man ang lawas ni mo because somehow, kulang na kao sa vitamin C, Dok Leo.
1: Correct.
0: Okay. To ang makabulig sinadara, if you want nga, why na kamo sang pait nga madamilan, why na kamo sang kahang kag mainit sa baba nga usapon na sang garlic, inom kamo sa Santhon plus Gold Capsule. Kay na, may garlic, may balunggay, plus mangosteen, may ampalaya, kag may spirulina. Almost daw, complete meal man na, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josel. Kay ginasiling ganin naton nga kunang isa ka super food o kunang ginamention lang naton, Sir Josel, sa aton discussion na kaysa, di ba may mga single plant, herb, or fruit kita nga ginadiscuss dere. Kung ina gani, beneficial sa aton sa ninyo lawas, mas dako pagid ang bintahan naton, Sir Josel, kag mas lapad ang mabinipisyuhan, mas damo ang sistema ang makabinipisyo sa sulod sa aton sa ninyo lawas, kung kombinasyon pagid ang gamito naton, Sir Josel.
0: Oh, kag isa pa ha, I've read an article nga ang balunggay, it was already proven by scientists, the Department of Health, the Department of Science and Technology, nga may medicinal value. Soon i-release ini, Dok Leo, ang mga requirements in terms sa pagtakos bala milligrams, kung pila ka milligrams ang balunggay, pero dapat, ano, Dok Leo, ha, air dry, specially processed sa mga laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, kagsang DOH. I-air dry, pamalahon mo, hindi pagbulad gid sa init.
1: Correct.
0: Pagkatapos bukbukon, and then ina siya, much better kung maupdan pagin sa iban sining mga fruits and vegetables with medicinal value which is may synergistic effect with that of Malunggay Duclayo. It was already released partially ang information sa Department of Health and the Department of Science and Technology, Duclayo.
1: Kagisa na Sir Josil, sa dako ang ginatawag tanaw na ton nga bulig sa ton sa nga ikayang lawa, Sir Josil. Kati imaginable, dira pa lang sa Malunggay, dira mismo sa ton sa nga tupad balay or mismo kita sa ni ang may tanong, malabot na naton, Sir Josil. Pero kung hindi man, ti ara readily available ang mga capsule, Sir Josil, nga may ara man sang ikasangkol kung kapasidad nga magbulig sa aton sa nga ikaing lawas, both prevention kag support sa kung ano man nagidabatyag naton.
0: Ang isa pagid nga ara man sa sangkap sa Sanson Plus Gold Capsule, under study right now, mga estimates ni mga 2 years from now or maximum of 3 years. Nga makapagwa naman sang kompleto gid niya detalye sini sa ginatawag sini clinical study. A Department of Science and Technology and the Department of Health is this ampalaya, Doc Leo. So duha ini ginatutukan kaya mo nang pinaka-abundant diri sa aton Malunggay kag ampalaya as far ang ila sini nga medicinal value is concerned.
1: Correct.
0: Di ko makambal kita medicinal value buta malo sini bulong na Doc Leo.
1: Correct.
0: Hindi lang ni mambal suplemento bulong na gid niya if we speak about the study conducted by the DOST, our scientists and the Department of Health.
1: Correct. Kati sa pagtuon nga ni Sir Josil, nakita niya ang ampalaya, it is may insulin-like effect para sa mga nagataas ang blood sugar tungod sa insulin resistance.
0: Kag hindi lang ko gid ka memorize, pero at least napulo inisubong ha ang mga prutas and vegetables nga understudy. Ara na sa ikalima nga tuig, ang iban pito na katuig, inog-release na ang result. So, ang clinical study, nagalabot kong kaysa 7 to 10 years eh. Basta magagi sa proseso sa gobyerno. Pulo initanan ka mga sangkap, most of the sangkap, ara tanan sa Sanson Plus Gold Capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, may iba na nga mga medicinal or ginatawag herbal medicine, Sir Josil, nga available na sabong sa market. Nga pwede na ito na baka lang sinaw-sinaw, isa na dira. Para sa may mga gouty arthritis, ang sabong isa man, Sir Josil, nga makabulig man sa aton sa nga problem sa lawas, like makabulig sa aton sa nga kidneys, kag iban pa nga mga health benefits.
0: Ang isa pag dari Doc Leo, dari kita sa recovery sa hangover. Now, sa effect naman sang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, nga may virgin coconut oil, Malunggay oil, kag vitamin D3. Anong ara sa premium D3 nga makabulig para sa madasig nga recovery ta sa hangover, Doc Leo?
1: Mismo, Sir Josil, ang vitamin D3 makabulig sa Sir Josil, no? Para nga aton sa nga energy levels bala, mamatamat na aton pabalik. Especially yung nami niya sa premium D3, Sir Josil, kay long term ang iya sa nga beneficyo sa aton sa nga lawas. Kung nagasigi-sigi, bakit ita inom dra na aton niya siya ma-appreciate. Especially, Sir Josil, kung nang over-irritated ka mo. Hindi ka mabugno kung kaisa mo. Ultimo gani, abri, partahan kag pagsira nga daw, sumala lang, Sir Josil, sa ang paghaop. Daw kasakit na sa dulunggan sa ni Sir Josil mo.
0: Kag kung istoryahon, kabla masinsinan, ga-loading nga, Dokle.
1: Teka, isaman ka rason, Sir Josil, tamaran ka mag-quantity guilty ka mo. Kung kaisa, bla, kapin mo kung istoryahan, naging ubra mo, bla. Resulta sa imo sa nga pagpahubog, bla. Nagabulig, Sir Josil, sang mood balance, ang vitamin D3. Kaging isa, Sir Josil, ha, sang eventual effects ni sa pag-inom sa makahulubog ng limno, nagaluya aton sa nga immune system. Which is nabuligan, Sir Josil, ang vitamin D3 amat-amat pabakod makapulo panimbang bala, Sir Josil, hindi sa siling na direkta iya nga may benepiso kung makabulong sa hangover, Sir Josil, kundi ang mga efekto sa sige-sige na ton na pag-inom sa makahulubog ng limnon nagresulta sa hangover nga naging loop na bala, Sir Josil, naging cycle na bala. Nagabalik-balik bala kita nga eventually dira kita sinimagka problema nga amun yung mabuligan sang vitamin D3, isa sini Sir Josil, pulo panimbang nga hindi mag-down ng aton sini nga immune system.
0: In short sini dapat loaded kita, Fermi, Doc Leo.
1: Correct.
0: Maghambal kita nga loaded, may karga na kita antes mag-hangover. And sigihon ta karga, despite ya may hangover kita, inom sa Sanson Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
1: Promise namin, Sir Josil, kung loaded lang kung tanik kita sa Sanson Plus Gold Capsule, premium D3, hindi lang sa alcohol eh.
0: No. tani eh. Amo nang hambal ta nga ang iban sini gihambal nga asli nga samtang may unod ang tiyangge, pero remember that, ladies and gentlemen, hindi nyo maubos ang produksyon ni Lusutan.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Yeah, kalipay ganit sana mo.
0: Kag damugi ka mo sa lalikwon nga balatian if in case masubrahan ka mo. Pero speaking of vitamin C, Abidok Layo, makabulig ang vitamin C sa recovery ta sa hangover. For example, ang Sanson vitamin C, Dok Layo.
1: Ariya, Sir Josil, damo. Kagala, doon na sa tao, Sir Josil, na kung nagbatsag kita sa simptom, gusto na ton sa isa kapiso kung may mo palang madula, ina.
0: Mm-hmm.
1: Pero ay naton ginahuna-huna na bago kita maghimo sang isa sa nikabuluhaton, Sir Josiel, ano?
0: Mm.
1: Like tani kinuna-una na ton na yan tis pag kita mag Sir Josiel, mag tagay sang una na ton nga tagay eh.
0: Mm.
1: O kung maglabok sa una na ton sa nga bote eh. Ginuna-una tani na ton din na. Pero sa ilit nga ara na yun na, ang vitamin C, Sir Josiel,

0: Loko base kon sa acid reflux nyo man ina bala. Mm-hmm. Pero bisan pa may acid reflux ka mo, sige yun yung take sa vitamin C. Pero piliyon ninyo katulad sa Santon Vitamin C nga alkaline based.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya ang problema lang sa may mga stomach issue, digestive system, kung mag-inom sa vitamin C, nga nagabatyag, piliyon nila, Sir Josiel, ang alkaline based nga vitamin C. Pero kung ay malang yung Sir Josiel, alkaline man na siya or ascorbic man na siya, depende sa inyo. Kag kung anong available, dra okay lang. Ang ato lang sa ni, kung may isyo ka sa tiyan, pagkatapos mo inom, may mabatyagan ka, alkaline na mas piliyon mo. Pero kung gusto, kaya nga mas panatag, kapag ibasan ay kasang ginabatyag, at least alkaline gyapon, mas okay yung Sir Josiel.
0: Okay. Kung sa mga pizza pa, Dok Leo, may looted kag fully looted.
1: Mm-hmm.
0: Maghambal ka nga looted. Ang tanan halos nga available nga sangkap nila sa pizza, ara da tanan.
1: Mm-hmm.
0: Maghambal ka fully looted, pati ang iya sini nga crust may feeling.
1: Mm-hmm.
0: So, mag fully looted, ikaw Santon Plus Gold Capsule, premium dietary soft gel capsule, kag Santon Vitamin C. Taken all at the same time. Antes mag-inom, and even nagabatsyag na kamo hangover, what would be the effect? Dasigid man ang recovery sini Dok Leo sa hangover?
1: Madasig, Sir Josiel, yung recovery. No? Kaya kung naliba, timbon, no, bala ining aton sa nga ultimate trio, bala Sir Josiel, ti ang garlic nag-support sa detox process. Ang moringa nag-restore sa nutrients. Ang vitamin C nag-fight sa oxidative stress. Ang premium D3 na to nag-support sa overall energy and health. So, resulta, Sir Josiel, ang isa sinisang mangin efekto sa lawas, mapahaganhagan, Sir Josiel, ang mga symptoms sa hangover. Kag madali magkita maumpawan sini kung halimbawa ara na kita nag-experience sa sining mga sintomas, Sir Josiel.
0: Okay, so kinanglanon naton ini sa gihapon sa nagainom kag saway nagainom, ha? Especially sa managainom. Hindi lang kamo mag-inom Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Inang may hangover na kamo, much better nga sige-sigihon ninyo inom. So that kung mapilitan gid man kamo mag-inom, ang simptoma ang hangover, hindi tama kasakit sa inyo sininga ulo kag pamatyagan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag tagon talang, away kita nag-advise diri, Sir Josiel, ha? Nga tungod niya may Santon Plus Gold kamo, Premium D3 Capsule and Santon Vitamin C, magsigisigi na kamo inom.
0: Amo na ganing, bisan sa butilya sa ilim nun, tadako ginang napagkit na drink moderately.
1: Di na kanchende sa na Sir Josiel kung medyo galingin-lingin na ulo mo.
0: Kagway gid na ginabasa, Dok Leo. Kaya kakonsinsya kung isa kung mabasahan mo bala.
1: Mm-hmm.
0: Kapin pa ko kada tagay. Sinabaw, nagatuban naman sa ako ng drink moderately. Sa sunod sinaman og tagay, patalikuro niya na si Imo ang butang bala sa label nga drink moderately.
1: Di mo na makita.
0: Oo, para nga daw hindi kakonsinsya hon. Ang isa pag Dok Leo, ang iban sini, nagapangapi. Mm-hmm. Sali niya mainom kita sang upper. Kiti ang kapi, ang epekto ya upper mo. Tuli ang ilim no ni ang alcohol, downer ni siya. Ginapakapuya ka, ginapaluyaya ka. San to is ginapatuyoya pa ka? Tawag sina effect ya is downer. Ang kape is upper. Now, if we speak about kape, Dok Leo, Santon Gold Coffee mixed ta with the coffee beans, pero may sweetener ng stevia. Plus ang ingredient ya, Dok Leo. Ang premium D3 naton came from real coffee beans gidya. Plus ang sweetener is also stevia, plus may add-on pag inisa nga mga ingredient. This could also help, Dok Leo.
1: Makabulig si Sir Josiel, no? Pero hindi kita ma-expect nga kuwaon ni Sir Josiel ang alcohol. Or kumbaga i-wipe out ya dayon ang mga symptoms nga nabatsagan naton, Sir Josiel. Pero at least mo lang kung mag-inom kita sang coffee, may mga sangkap ini nga makakomplement, Sir Josiel, makabulig sa aton sini mga kakulangan sa lawas.
0: No.
1: Like for example, ti ang isa nga makabulig sa aton sini nga mudo vitamin D3, Sir Josiel. Ti ko nagapangapi ka kag premium D3 imo sini nga ginagamit, Di ko may bulubintaha ka. Compare Sir Josiel, iya sa plain mong coffee. Kapin pa bala ako ng imo, sinikinaugalian, panginom sang cafe Sir Josiel, tunga sa kutsarita ng coffee powder or granules.
0: No.
1: Tapos, apat ka kutsarita ng kalamay.
0: Naginom ka uno kalamay, ginsimbugan ka.

0: ape. Hindi kay nang ape, ah.
1: Nangalamay, eh. Kagang isa pag yun ni Sir Josil, nga dapat man aton si ni Talupang Don, nga ang coffee actually, why na nagapadasig sa aton sa nga liver process para nga madula ang mga symptoms or ang mga nabatsaga naton dayon nga ma-shorten si Sir Josil. Same ang gyapon na mag-process sa aton sa nga liver. At least man lang, kati mga pika na gid man lang, ari ng kape nga may binipiso sa lawas bisan paano, Sir Josil.
0: Oh.
1: Makadugang tulo timbang kag bulo balanse sa makakulangan sa lawas. Like for example, ang aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix, may garlic man na Sir Josil. May ara man na sang moringa. May ara man sang ampalaya. May superfood pa ina nga spirulina. May sunthorn pa ina Sir Josil. Halin sa nisa mangustin. Nga nagabinuligay ina sila Sir Josil sa kung anong kakulangan sa lawas mapunaan nila kay mabulo-balanse Sir Josil. At least ang punto na to nagapangapi naging man lang kamo, at least may sustansya sa lawas. Pero ang isa pagid kabintahan Sir Josil kung sunthorn plus gold ang imo siya naging inom, sunthorn plus gold coffee mix, may edge kayo Sir Josil. Kay may ara sa sang duha ka beauty ingredient.
0: No.
1: Amo ini ang glutathione kag collagen Sir Josil. Ang isa balance ang epekto kung sige kinom Sir Josil gabagtik panit mo gamalamo. At isa nga mabuligan sa ni Sir Josil ano sang glutathione ug collagen nagapanami ni sang aton sa ni Sir Josil nga kutis. Nagabulig sa pahinay sang magdatawag temprano ug nagabulig Sir Josil palikaw sa temprano nga pagkurinot sang aton sa niya panit kay nagabulig man Sir Josil para nga magtrabaho sang maayo yung aton sa nga atay sa pag-detox.
0: Oh. Why na itong dirigin simpo ng Sunthorn Plus Coffee Mix? Kay niya why a caffeine, Doc Leo? Kay niya specifically intended para sa whole family nga kape.
1: Correct.
0: Kay pating bata sini pwede makainom. Kay why niya coffee beans sa Sunthorn Plus ha, nga coffee mix, mangosteen powder, moringa powder, kag soya powder ang unod niya sini. Pero amo ning inasiling naton nga nakakape ka na, nakabulong ka pa Doc Leo. Kun Sunthorn Plus coffee mix ang imo sini nga imnon.
1: Correct Sir Josil. Kapin pa ako ng problema mo sa Sir Josil medyo pagka malipaton bala. Mabuligan na Sir Josil mo nga mahinay-hinayan bulong Sir Josil mo. Sa mga estudyante, sa mga may edad-edad na Sir Josil, parang yung magdasig bala ang ginatawag cognitive decline o ng memory, bala bisan paano Sir Josil, hindi magdasig bala ang pagkamalipaton. Listen, yung isang nga makabulig sina eh. Sa may mga problem Sir Josil sa hormonal imbalances, isoflavone man ang makabulig sina. Kag samtang nag-edad Sir Josil, especially kinanglan gid Sir Josil ang protein. Pero kung di kita kabalo magpili sa protein Sir Josil, kung kaisang protein nga may upod man nga uric acid Sir Josil, nagabatsak makita sang aton sa mga joints. Sa makabataan Sir Josil, kinanglanon man ang protein para magbuild sang muscles. So kinanglan ini Sir Josil no nga ma-provide naton sa aton sa ninga lawas nga bisan sa pagpangapyo lang gali pwede naton dinhi makuha kun Sunthorn Plus Coffee Mix ang aton gina gamit Sir Josil.
0: May nagapamangkot diri Doc Leo silingya katropan Josil Doc Leo tama ka sakit ang ulo ko kun magka-hangover ako. Ti silingya in kaso pwede ko na maimnan sang sis the pain.
1: Te mangita agid sa ni tubi, mangita agid sa ni sabaw. Te padalundon mo sis the pain. Eh.
0: Pero it could help Doc Leo.
1: Makabulig Sir Josil.
0: Oo, para makuha ba lang right there and then on the spot sining inabatsyag mo sining kasakit sang imo sining ulo dala sang hangover.
1: Correct Sir Josil, kay hindi lang hangover Sir Josil ha. Dog na suot ka sang trangkaso, clog nose, barado imo ilong. Mabuligan kung maginom ka sang sis the pain, magluwas nga makuha pang sakit sa imo ulo.
0: So ini tanan mga quality products ng Yes Health Incorporated. Damo pagikita sa mga produkto sina Sunthorn Plus sa Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and our ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Sunthorn Vitamin C. Ito ang mga quality products of Yes Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Di ka mo pwede kabakal. Sa mga branches bala sa Mercury Drugstore available na Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's pwede. Pwede ka mo ka-order da sa Shopee kag sa TikTok Shop. Sa Bacolod City, available rin sa Yes to Health Store. Ara na napahamtang ang Yes to Health Store. Ngalan niya sina is Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang niya sina is Marayo Bank. Di ka mo magtalang. Ha? Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. May libre nga konsultasyon sa klinika. May consultant kita dira. Arada si Dr. Impinado. Kanto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center. Ang location, A Young Building, Yulo Street, sa city proper. Atubang ina sang hotel. Dako dang hotel sa Yulo Street. Kanto lang kamo dira. Arada nga to sininga. Yes to Health Wellness Center. Libre dira ang konsultasyon. Sa iban sini nga mga lugar, probinsya kon banwa nga wala sang Yes to Health store kag Yes to Health clinic, sa suki nyo mga butika pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Na, ang isa dari Dok Leo sini nga kada tapos ko inom sila na tingala ko nga nagapalamalang akong sini nga panit. Siya mabuligan na yan ako, sinikon mang habon ako gamit ang habon sang Yes to Health, ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin Beauty Soap, Dok Leo.
1: Ang pagmalas ang panit, Sir Josil, kung habon niya mo gamiton, superficial lang na, Sir Josil. Ang isa sang dapat ni mo sa nahimuon, inom gagid sang damo, sinibastante ng fluid. Kagang isa sang pamagi na ton, para bisang paano ma-retain fluid sa ton sa ngalawa, Sir Josil, pitkan mo gamay asin. Kung nag-inom ka sang tubig. Para nga mabalaan mo, Sir Josil, mga daw halos wa ibla nag-retain lawas mo sang tubi. Ni blang kun ano kadamo sa ginainom mo daw mo man kadamo blang balik-balik mo sa CR bla.
0: Oo.
1: So pag-ihi kay suppose, Sir Josil, hindi amo na mo. Kung nag-retain ka sang fluid sa lawas nga magamit sa aton sa nga cellula. Lain naman na ya kun may fluid retention kang nagahubag ni mo mga bati, Sir Josil. Kag imo sa nga mga tiil mga buko-buko dre. Lain naman na ya, may problema pag diya nga separado ina. Pero ang punto lang sa ni inom ka sang damo nga tubi, bastante nga tubi, o kung may mga fruit juices kabi panalagsa, pagkatapos ang sabon na gamiton, may isang sabon bala, Sir Josil, nga maka-moisturize pagid sa panit. Like Santon Plus Gold, Santon Herbal Soap. Kami ara, Sir Josil, sa mga sangkap nga natural ina mo, may balunggay, may bayabas, may kapayas, kag iban pagid sini nga mga sangkap, Sir Josil, sa aton sa nga lawas. Pag-abot naman sa guya, siyempre, dapat pinasahi ang aton sa nga gamiton o kung separado ang gamiton naton sa ni Sir Josil nga sabon. Nabalgan ni Sir Josil nga ti dapat yung magsabon ka mo sini. Hindi nyo pag-direkta lughod sa inyo sa nga guyabla o kung panit bilang sabon. Kundi diri anay sa inyo sa nga palad, ilather ninyo, pag-abukal gani, amo pag-apply sa inyo sa nga guya. Kagbintaha kung gamiton, Sir Josil, is Clear Skin Herbal Soap. Kaya nga man, magluwas nga nagapahumok sa panit, nagamoisturize ka may VCO, ang makabulik pa si Sir Josil nga bisan paano magpulupugi sa ton panit ka may gluta sayon and collagen.
0: Ini daw mablubod lang ini sabton Dok Leo, pero ipamangkot ko lang ni silinya anong ipikto silinya sa akon silinya mata ang pag-inom siya kay tiga inom ako permi man silinya ako nagainom pero gamintain ako silinya gainom ako sang Visionix Plus.
1: Ako nagainom sa Visionix Plus tapos nagainom sa makahulubog na ilimnon. May benepisyo lang gyapon, Sir Josil. Kaya kung nalimbawa, nag-blur na ganda nimo sila nga panulok, tapos ay ka pa nag-tumaras ng Visionix Plus of gel capsule, Sir Josil, nakulangan ka sa vitamin A, kulang ka sa vitamin C, kulangan niya pagin sa niya sa potassium, kulangan niya pagin sa beta-carotene, lutein, zeaxanthin, vitamin E pagin mismo, Sir Josil. Labi nga nagtempranong pagkawagtang sa mata mo eh. At least alam bisan paano may pulupanimbang ka. Pero ang punto mo, Sir Josil, ang mentality na to nung kaisa nga daw nagasalig bala kita, Sir Josil, tungod may ginatumar o kung may ginainom kita, bisan paano may benefit gyapon, Sir Josil. Pero ang full nga benefit kung tani, isla na ton sang maayo ang mga hindi maayo nga habit na ton, Sir Josil, para full ang beneficyo na ton. Like kung nagatumar ka sa Visionix Plus Soft Gel Capsule, magluwas kung may problema ka nang adaan sa mata, yan, Sir Josil. Magluwas kung halimbawa may katarak ka nang adaan. Hindi na basta-basta madalaya sa Visionix Plus of gel capsule, Sir Josil mo. Pero mabuligan, Sir Josil, nga medyo mapahinay ang madasig nga pagburon sang aton sa nga mata.
0: Okay. Ang isa dari Dok Leo, silinya kung mag-inom bala ko, dasig ako ya, silinya mag... mamubod pa to ni Dok Leo, hindi ko lang pagkakas. Mamubod pa to, gahana sa akong paginhawa. Pero siling niya, kagi ako, siling niya, singutan ko lang ang Santon Plus Herbal Oil siling niya. Nagnami pamatsyagan ko.
1: Tungod, Sir Josil, ang isa sinanong nga nagabulig sa aton, ang mga sangkap. sang Sunthorn Plus herbal oil. Ang peppermint oil nga dan Sir Josel nagap. Ang nami sa peppermint oil Sir Josel nagaparelax kay nagapanami man sa focus. Kung kinang lanon, kung kinang lan mo nga mitutukan ka, nagabulig man sa pa nami sa nga ton sa nga memorya. Kung gusto ka magrelax, makabulig mo sa Sir Josel. Kag ang isa pagit sana is may ano pagit sa Sir Josel, may VCO kag may moringa oil. Pero hindi man ta nagasilin Sir Josel na samtang nagainom ka kontra sa limnan balon kasang Santon herbal oil ah, Santon Plus herbal oil ah. Ay makita naga-advise na. Pero kung halimbawa kung daw mo na imo masawaan te depende sa imo ah.
0: No.
1: Balon kasang Santon Plus herbal oil kati kung kaisa Sir Josel kung nagainom ka ni ka kabatyag gutot lamok mo. Aray, connectable lang.
0: Oo.
1: Para makalikaw ka ba, Sir Josel? Halimbawa, Sir Josel, gainom ka sang makaulubog yung limnon. Amat-amat mo ginadamage sa tayo mo. Makagtang ka pa sa lamok, nakadinggi infection ka pa.
0: Oo.
1: Tito sa nobulay na. Pero kung para sa imo, nag-relax kaya ako makasimot ka sa Santhon Plus Herbal Oil. Maproteksyonan ka pa batok sa nisa infection ka dalas ang lamok ka dengue infection, Sir Josel.
0: Nagkiblanan ka kung ako na makainom ka kay kung kaysa ginagurinat ka na ni misis mo, hindi ka kabatsyag, huwag ka garagay mo.
1: Tige, nanganam pa matsyag mo.
0: Pero ang isa dari Dok Leo, sila niya kung mag-inom, sila niya tiga palang luyang lawas. Tiga sila niya nakainom ako pagkatapos niya mapuli ko sa balay niya. Kung kuhiton ko sila niya, imnan ko sang turbo, makarecover ayan ako.
1: Ara Sir Josel, case by case na niya Sir Josel. Hindi ka tayo makagarantiya sina. Pero may ara ko niya Sir Josel, kilala nga nakainom, nga nag-inom sina, nga nagtumar sang turbo ha.
0: Oo.
1: Sinya, bisan pa, natukaw luhakbot gaya po na. Kati may ara, Sir Josel, yung nakainom nga, tiyo, waigit mo. Bisan anong makauyog-uyog, bisan anong makakuhit, Sir Josel, waigit response. Prato yan, makauluhakbot ng gaya po na Sir Josel. So, hiulog na Sir Josel sa case by case. Depende sa tao. Pero pinakamanami, kid kung nalimbawa, especially kung nagplano ka mo, like, gusto ka mo sang healthy, balang sexual activity, Sir Josel. Especially kung nagplano nga mag-busong. By the way, may mga nabuligan, nag-alit Sir Josel nga nakabuo sila ha, nga nagamit sang turbo dietary supplement ha. Tungod nga siyempre ang pwersa, ang gana, gagang kondisyon ara. Untatan anay ang pag-inom sa makahulubog ng linon Sir Josel. Kung plano bala nga magbuo sang bata bala Sir Josel. Kag more sa fruits and vegetables ang aton sininga pagkaon pagkatapos inom sang turbo dietary food supplement for men. Pero pag-abot niya Sir Josel sa hubog matumar sang turbo para dira hindi ta na magarantiya. Pero ang masaling lang naton, may nagamit sina nga mayogya po ng efekto sa iya.
0: Okay. May pagkunta ni Dugangan ini kaga may mga clarifications pakita kay Dok Leo pero lang aalan na tas tiyempo abi. So again sa mga nagapamangkot dara sila niya ti ano abi nakainom ako sila niya pagkatapos may gahulat sa konto sila niya pwede makaturbo. Ang aton sila niya is testingin ninyo. Depende sa ginatawag sila niya pagkahiyang.
1: Medya-medya halang inom mo. Balaan mo gali may gahulat.
0: Oo. Pagkatapos basi bala kon hambal nila kabog tao ko nung kamaturan pero tulog ang katawan.
1: O kung hindi ganyan Sir Josel, basi balibad mo na lang hubog ka.
0: Oo, kay why na ganyan, hindi naging kaya. Salamat kita sa inyo sa rin pagpagigupon si Sanaman Gadison sa ato sa rin programa The Secrets of Health. O anta na lang lastly sa iya sa rin parting words sa ato sa rin certified naturopath practitioner and consultant si Dr. Leo Amos, Doc.
1: Sa normal nga pagpangabuhi, Sir Josel, hindi malikawan ng kaysa makatagay-tagay, makahuluhit-hit, kaysa tungod sa influences, kung kaysa tungod sa circle of friends naton. Pero tandaan lang naton nga hagan-haganon naging naton, kung hindi magin malikawan. Pero, para mabuligan nga bisan paano may defensa nga ton sa nikalawasan, ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kita sa ning mabuligan nga ma-defensahan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunupa sa kinisiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Sa Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Ha? Para naman sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joseph Albanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: XFM.

0: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold, live testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Mga katropa, exciting dito!

Horasma... Horas makatropa, 23 minutes after the hour of 12.

0: Goodie, good afternoon mga katropa. Welcome na sa itong programa Pabaili sa Baryo with DJ Chen. Siyempre, mag-iliba kita sa sud ka natin mga oras 12 noon to 2 p.m. Siyempre, sa makarang adlaw, karang Domingo. Abay, May 10, 2026 na! Domingo, matama na DJ Chen. Lunes, matama na hinagarayon. Medyo uwa tama na kami kabatsyag kara 8 day off. Same na same kita mga katropa. Anyway, importante makaroon ka rin mga katropa. Mag-iliba kita magsili Nadia. Magkinalipay. Hindi na por nada natang nga intro kayo na mga katropa. Medyo bukot ready si DJ Chan kaina. Siya may magiging partner na ng technical side. Ay, rato ka nang gwapa, sexy, mabuot. Masya unaw ka na tanan doon ginuusit sang kalaki mga katropa. Katropang Shamin na car. At syempre, welcome back man. Sa aton ka nang pogi, mabuot, macho. Bagay una man ka na ginuusit sang kababayi mga katropa. Si Katropang Noel Lodz. Good afternoon, welcome back Lodz. Busy pa si Lodz eh. Anyway, sa aton ka ng mga tagpagamati sa nung matagahaliw Kalibo Public Market, kaway-kaway naman dyan mga chong. Siyempre, una ka raon na kay Kaprome ni Agustino sa Agustino Store. Kay nang inday ng either Rami ni Norman Black. Una kay Nong Oklat. Kay Alan and Marie Chris Fernandez sa Numataga Odake. At siyempre, iapagid ha. Kay nang Josephine Nong Delio Carpio. Kay Mama Jocelyn Adok. Kay Sir Ernie Reyes. At siyempre, mga katropa ha. Iyapagid sa aton karang mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa western and eastern terminal, basta driver, loyal guides, sandang lovers, sana all! At syempre mga tropa, raton ka naman ang Kalibo Shopping Center, itaas ang kamay at iwagayway! Siyempre, nakaroon mga katropa, kasa nung matagat Champsy Refreshment. Natin ka nga Champsy's Angel ni Boss Ellie, Madam Clarita Navara. Ag sa aton ko nakarang matagal Lutong Fiesta kay Chef Don, kay Dan Mantak. Sa mga apostoles. Apostoles ni Kwan, ha? Ni Dan Mantak. Raton ka rin ang mga taga Well-Rent Sounds and Radio Repair Shop kay Tay Olong sa Sacristan sa Dakar Family at parang Alaminos Madalaga sa itong mataga Beltran Electronics sa inong John Beltran ang repairman ng bayan. Siyempre yapagid mga katropa. Raton ka rin mataga Sitchon Mega Barbershop sa S&M Boogie Points, Linway Beauty Parlor, Clean Cut Salon, Ronald Barbershop. Siyempre yapagid sa itong nga mataga Surgeon's Meat Shop. Abaw! Siyempre, yapagid ah! Paura ito nga mataga tagpagamati sa Banga and Altabas Public Market. Paura ito karang mga kargador na ito noon ah! Siyempre, Domingo nga adlaw. Tinda nga adlaw man niya sa ito nga Banwat Kalibo. Bising-bisig kita ito karang madaga noon ah! Anyway, bago kita magkinalipay mga katropa, bago kita karang magsili Nadia, siyempre, aton na nang mag-aakbuog ani kitat update ang mga tropa. Dahil nga nang playoffs makaroon ito aton karang NBA. So, tawaan namon ka mo mga tropa it update sa makaroon karang adlaw karang Domingo.
1: NBA updates brought to you by Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph.
0: Oras mga katropa, it's 28 minutes after the hour of 12. Siyempre, mag-ataw na kita at update mga katropa sa aton karang kakatapos hamang no, daya karang playoffs sa aton karang Western Conference NBA mga katropa. Abay nagtingog pwersa sanday IJ Michel ag Shai Gilgeous-Alexander para sa kabilugan ka ng 47 points ag 19 assists samtang gindomina it Thunder Raya ka ng Lakers sa second half para magdaog. So halin sa 2 points deficit ko halftime, dinalis ka Dryet OKC paagto sa sangka 23 points blowout. Agud mabuo ra raya ka ng mapag-on nga 3-0 lead sa serye mga katropa.
1: Update was brought to you by Windsor. Get your free bets today only at windsor.ph.

Hoy mga kapatagal, bumubalik kita sa ating nga programa Papahiri sa Barrio with DJ Chad. Anyway, share natin na ito karang live, ha? Naka-live kita mga tropa sa ito karang official nga Facebook page sa XFM Kalibo 96.5 and then XFM 96.5 Kalibo makatropa. I-share! Para-ara ito karang mga kilagang ito karang sa pihak ka planeta. Hi Mag, sili Nadia, sanda ito? Magkinalipay ag magabili na hili makatropa. Isa kita sa mga party taton karang

service nga mga 3 nights, 2 nights, 4 nights, sa ratong ka na pagbili na ili, hay 1 night lang mga katropa. So don't worry, iyaro pa ba ili sa baryo ni DJ Chan. Iya kita magkinalipay. Una ka na kay Rini Rosgal, good noon katropa sir DJ Chan, watching from Hong Kong. Ang siyempre kay League Israel Baraka, happy 78th birthday to Jolina Jolindon or Jolindon Susano. Likewise, kay Wendy Fredo, Tarahi Susano, Winston Susano, Lucille Susano, Jeweline Susano, Morico Dennis, Morico Dinzel, Joan Morico, una ka na sa banga. Kay Tristan White Agulay, may nga Udto DJ Chan. Thank you, kita. I-share datong ka na nga live para maabutan ni tatong ka na mga kapamilya, kapuso, ang kung ano man una. Saguhat aton ka na nga Pungsod, Pilipinas. Saguhat aton ka na nga Panay Island. Anyway, it's 33 minutes after the hour 12. Ay, syempre, mamahili kita mga katropa. Mabahili kita. Makaron, makaron, masaot yon. About, oh, dali ang gida. Ma-music yun ako. Okay, sige, what problema? Isa sang oras ka pa ito, katropang siya mena. Anyway, sa itong karama soltero, ang dagagang ulang pasagawa at itong karama bayili, sabay, amat-amat na kay Madisco na na!

o kara mga nanay nato no na. Abaw, happy, happy Mother's Day, mga katropa. Siyempre, sa ako pinalangga ka ng asawa and soon to be maging nanay na. Itamon ka na ka pang anay, bao. Siyempre, na kay Love Lala, Iabot Villanueva. Happy Mother's Day. Awas-awas mga tropa. Banat-banati o tayon. Alin pa ka mo? Kasi waton naman ninyo ro, mga bilang minuto lang bago magtapos. Raton ka lang pabaili. Habi raton ka lang mga taga Juliano Market. Wala sa mga taga Meat Shop. O sa Navarra Meat Shop mga katropa. Ataw na. Yampos, yampos, ro, daya ka na magawas.

Nanay Diday, most rapper king Tambuan. Pao! Okay, ti Diday ha. Happy, happy Mother's Day. Sa tanan nga mga nanay naton, mga katropa, atong adlaw ra. Magkinalipay kita. Iwan yan, hindi yung mga problema nga ron.

Auntie Babe. Nag-split-split as Auntie Babe. Sige sila, haot. Ano, dadahan Auntie Babe. Sa Bilog, mandi mo sa mga Reyna, sa Bacau Norte. Ato, nagpunod-pud yung animo at sobre. Ito, kung pila man doon yung butang namon ka to. Abi, was-was sa mga taga-barangay Bacau Norte. Wala ito, mga taga-Banwa, Karat Malinaw. Siyempre, una sa J-Nike Agricultural Supply, J-Nike Grocery Store, para mga taga-Shalay Bake Shop. O, si Auntie Sabit to. Was-was man ko sumaot. Kasi nung buboy, amat-amat yon. Ay kasayod man ako, 20 malang padagagan sing motor. Kasi kung anong oras yung makaabot iya. Basin lang may-may, sinong Arnel, oh. Arot, ah. Tayat ro mga pambato sa Baylihan, mga tropa. Yawan katingan da karatumba kapin si Stephen pod Stephen yabot no Michael Jackson dit barangay ng Buwan brado kid au as rota po tapo sa Baylihan. Kapin kung mga naka 10 litros yung pod Stephen ay sigurado kid. Buon kailang kana. Bakit Juwiner Var, good afternoon DJ Chan. Pashout out akong family sa Marikal Lakab yan, sina Mama Yolanda at sa akong karang mga manghod. Ang shout out mo kami ah, sa SM Cherry Calibo. Abaw, happy happy this yung una ah. Ano kasi ni Gabong umataro music mo. Thanks kita DJ Chan. Thank you na. Lalo mo taga SM Cherry Calibo. Hataw na. Mga nanay na to na. Happy, happy Mother's Day.

Santiago. Shoutout DJ Chen sa akong kananay Christine Nalaunan. At sa akong Mama Daisy Implica, Happy Happy Mother's Day sa San Roque, Malinaw. Saka shoutout sa mga nanay na Marites, Happy Mother's Day kinyo. Namin ito pa maniminsan, may Marites pa. Nakabawi pa.

mga paborito na itong mga nanay ng mga music. Yan nga, abi nyo ha. Wagas man, sanda ka rin nagpamailihan dati. Malay mo, sa mailihan, nasa na nagkailangan tatay mo. Dito, nasa na nagka-developan. Ang ito man natapo sa kasagingan. E gaban-gaban, tabi dati, mga tropa, mga agad, mailihan, may sugo, kapating. Bilap ang kahon ka mga kayanas, turin mo ka na magyan. Eh, siyempre, kung ginagtonan mo rin crush, ay sigurado, gilataron. Umbrahon mo itatanan. O, basi, nagsaot-saot sa that glass dance ni nanay mo dati, nagkadibilupan. Ang namilog kating rayon. Paus, itokmol. Ano kung balita na sa aton DJ Chan? Shout out mo anay una kay Col Pepe nga mga amigo nga babaero pero wa ga trabaho pao kita mo stock mo lo may problema babaero ka gon wa ka pa trabaho may lakas ka pang magbabae pang English ay Tagalog gali. Pao si Buds Dexter Briones Buds. Okay na tong gubat. Abaro guwapa pag ito. Itatod ka ng new taning ko drugstore. Sky Mahan Andrade Rapiz. Guwapohon kita among DJ. Ah, guwapo. Sinong Jonald Rodolfo pagid? Atod ka rin mataga malinaw, nami ka tsa-tsa, kaso busog. Ay pa, tunaw-tunaw, anay nung journal ah. Mga nangan galing. Doon na, mailias kita. Sa bisis mo na kita sa isang Domingo, mailias kita doon na. Etok mall, singgayon. Basi una ka pasiran. Paghibala, kaskan yun. Galing tapos, nungunurgira to eh. Tapos, nungunurgira, pijawa, magyapon, kabarato, rato, gasolina. Patsaglansang, otos o cinta. May pag-gasolina, gataas, sinisildo, wa.

DC Chan, good afternoon. Bawra ito karang mataga malinaw, MDRRMO, headed by Sir Nino Carmelo Carmen. Ay gumatawhay malangman makaroon, abay masaot kita, mga katropa. Ay kapin sa itong mapanuat malinaw, White Pile ko, Dispiras ay, iyan kita sa XFM Mabaila. Ako bahala. What entrance ra, libre. Okay, Marisa Florendo Kahili, good afternoon DJ Chen. Shout out man kami kara sa Pulo Banga. Nato mataga Pulo. Nato mataga Banuat Banga. Nagara kay Papalando. Apps, inunuman do aton karang trip Taiwan. May among sideline nabing Taiwa karay. Oh, happy happy listen na kay Papalando ah. Siyempre kay Pop, kay Kapobs, Archie Hilario. Tapos si Kapobs, si Archie Hilario, kumain ba si Maotra? Eh basta taga Mindoro, manangaron, DJ siya, mahit ka si Maotra. Habi tanawon, tabi. Bapamista ta pre, man ni paring Jobin, medyaldea. Sinbista pre.

mamaya sa Kabayugan Malinaw. Pero may kinagatutok sa programa mo ka na may ton nga pahuwas-hugas kong music mo, idol. Kay Norming Placido. Para to matagabarang Kabayugan, ha? Happy listening. Sa DJ Chance, Lichon Manok, and Liempo. Muna ka na sa barangay Tambuhuan, nagsasabawan. Mga katropa, happy listening. Galing si Mamang, baga ka to. Mamang ato, grabe, pasotong to. Nag-iwad-iwad, manang katorabuli. Pansa kasing baho, nanang nga buli, agarang tiyan. Ay, tokmol mo ulit man ako. Ina, DJ Chan, kapal pa kami ni Cole Peping at Analment, iya sa Netherlands. Bow! Aman! What a santa ni Kwan nga to ay? Gusto ito ni Cole Peping mag-anal ay? Uy, kaya sa Rolando Flores, good on DJ Chan. Shout out lang kay Baby Sky. Wow! Matsa ibok, ina! Ari di si Kagina, si Sky, oh! Ang iya katagas daw kay Katuropang Tracy. For sure, gitna. Ika niyo pag inabi ng mamana, nakitita na eh. Okay, Baby Sky, ha? Happy watching sa Tokrang Live kasi Rolando Flores. Ano

pang binata, malmana DJ dyan. Ay, what problema? May mga batang ina man kita makaroon kami mana. Bata kami, mga 20, 21. Inabdos yung ka mga tropa, nagadali. Sanda? Ano rin ang ginadalian? Okay, Link Israel Baraka, belated happy 66th birthday to Merlita Raz Itbang Aklana. Kay Mary Claire Rio Boca Villar, good PM po, listening from Sitio Tungan Aquino, Ibahay. Oh, ano ba't Ibahay? Good noon DJ Dan, shout out mga miyak sa pulo banga po si Tokmol. Sabi ko sa tliso ka Tokmol. Abat una ko ating sabanga. Okay, Nong Novel Galindez, good afternoon, Sir Chen. O nag-jump, bro, music ito, operator. Hilong, siguro ra. Ay, operator, nag-jump, music. Next, buong ko na ron. Abi, next, ah. Abi, babe, haroon, haroon. Bawa ko na miton. Mau!

Wata si Rosa kabihin sa paboksing sa liso di nalipong siguro mo. Papangali ka saka sa ring lipongon. Rosa pare mo nga.

mga singit. Ay, what problema? Ay, kay Ma'am Roblin Bonifacio Aniaga. Mainit-init kita nga panahon, DJ Chan. Alright, mga tropa, it's 12:55 in the afternoon. Siyempre, hawak mo ang beat sa pagbalik natin doon, mga katropa. Pero bago nung tanan, ha, sa aton ka na may mangundo na para maging healthy kita. Siyempre, magay kita sa mga bagatian nga ginatawag. Abay, dapat mag-Santon Gold Coffee Mix kita, mga katropa. Siyempre, produkto ron hita, aton ka na nga Yes to Health Incorporated. Available doon, ha, sa pila na itong mga butike, yan sa aton ka na nga probinsya Itaclan. Abay, manumbalik ka na si DJ Chen. Sa pagbalik natin, mapadahin kita, mga katropa, sa pagsilinadya. Inyo ka na mga request. Inyo ka na mga request ng mga sonata. Abay, hindi na ron sa pagbalik natin. Abay, mahatod na nakita at itabay na natin ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Islamista po, sandubang, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda. Santon
1: Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
8: Gurmig, hindi ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibalga niya ito sa akong sang
8: Sister Pain.
7: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
10: The secret of health.
11: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin tinalamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
10: The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
12: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
13: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan kagandahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
18: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
22: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
24: Ha?
23: Oh, ma? Ikaw na?
24: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
23: Clear Skin Herbal Soap?
24: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
23: Hala, tingala ko naghuben ka.
24: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
23: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
24: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
23: Oh, galit. Diriyo.
24: Ah, dali na.
25: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

oras makatropa, 11 minutes after the hour of 1. Alright mga tropa, nagbabalik si DJ Chen. Siyempre sa karaprogramang pabaili sa baryo mga katropa. Pero bago rong tanan, anay ha, abay, manaming nga balita mga tropa. Abay, iagun doon atong karangas Santon and XFM libo-libong papremyo. Abay, gusto yung mga magdaog 3,000 pesos weekly or more or less 100,000 sa itong karang grandro. Abay, tipo nagutarin nyo karang maging pamakal nga Santon Plus Gold Premium D3 Soft Gel Capsule, agraya karanga Santon Plus Gold Coffee Mix, agdraya karanga Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Siyempre mga katropa, hatod nung katon ha. Get Yes to Health Incorporated. Sa Sangka Blister mga katropa or Banig at Santon Plus Gold equals 1 entry. Sa Sangka Blister man, ito yung karanga Premium D3 Soft Gel Capsule equals to 1 entry. Lima ka mga sachet at Santon Gold Coffee Mix equals to 1 entry. Ag sa milupagid nga blister, it daya karanga Turbo Dietary Herbal Supplement for Men equals to 1 entry. Sa Sangka Sobre mga katropa, isulat mo karanga pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma. So ihugog sa itong mga drop boxes. Sipiyaron sa XFM Kalibo sa S. Berto Road, Barangay Tigay, Kalibo Aklan. Ago na sa ato karang Farmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. At syempre para man sa itong nakaramanginom ay isang bilog sa manipiktohan ro atong karang atay. Eh ang aning parang aning malito manaruraya karang ayak. Sinora na karunahon, ito ya karang samag itatay. Maong ka ni manat atay at manok or baboy. Para dato manaraan na karunahon nga samaron. Ay naman yung mga tropa, bukod at manami ah. Mag-ilininom lang kita, ito ya karang ayam. Tularan ninyo si DJ Chen once a week. Siyempre, sa bilog ron, mapiktuhan natin karang atay kung kita mag-inom, itaya karang ilim nun or ayak. At siyang bilog pagid kung mahilig man kita sa mamantikang mga pagkaon. Abay dapat mga katropa, no, maging healthy living kita. Siyempre, sa bilog ko ron, makabulig ron atin karang Santon Plus Gold mga katropa. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Sana all. Anyway, sa ato nanay karang mga live viewers, ano karang mga mensahe. Bawi, tok mo lo, makaroon, mataromanok, DJ Chan, nagakahig-kahig kung makakitat mo nga. Bow! Kahit kahigo, nanay, pero rabbit, ano, kadali-dali. Ako sa mga manok, kata, mga patong, araw, kadali, atakan na. Duwa, tiyagi. Ay kay Sir Miller Lagunzad, the Blessed Sunday DJ Chan, Happy Mother's Day to all mothers, most especially to my beloved Ann Ropero and to Ma'am Lala. Siyempre sa ako pinilangga ng asawa, Happy Mother's Day, soon to be mother. Siyempre may regalos, DJ Chan doon. Kay Nini Joan Tagleta Borda, hello po Kuya Chan, shoutout kami sa kapamantot live ni mo sa bye-bye. Sana all, kapabye-bye. No, iya kami kara sa and happy third birthday sa akong pinalangang gumankon kay Gerald Taborda. Gerald Taborda Tambong, ag happy Mother's Day sa akong pinalangga nga nanay, Nilda Taglay Taborda. Thank you sa pagpalangga kang nay, kinyo ni tatay sa pag-support sa future in life. Love you nanay ko, palangga ko na muntanans. Magato, ranguha. Sabi na minsan, ninijuan. Kevin's Image, good afternoon DJ Chen. Thank you sa pag-highlight ha. Kay Ma'am Filiba Vicente Pamatian. Oh, happy Mother's Day to all mothers most. Okay, tapos na kay Sir Miller Lagunzad. Kay Randy Santisas listening bago pinamati. Makaroon si Randy Santisas mga katropa. Ang nag 6,000 viewers, natakit ako. Eh na, 11,000. Nag 20,000. Luha, siguro ng data. Anyway, it's 16 minutes after the hour of 1. Abay, mapadahin kita sa itong karang pagwaswas. Siyempre sa itong karang program, ang pabaili sa Barrio with DJ Chad. Ihataw na, ihawak mo na ang beat mga

pasodla si Tokmol. Agot sa ira na. Tokmol, hindi na pasod. Gawin ko na to.

O si Maria Lizelle Kahilig, DJ Chen, papasukin mo naman ako kasi hawak ko pa rin ang beat. Sabi ko nga ni, hawak mo ba ang no?

Do si paring John Eric Prado Iban, si Tiboy, malang rahayo ka rin. Pero ka namin ito na nagkarang pangalan. Si John Eric Prado Iban, alias Tiboy.

mga barangita ano sa guwa ha. Ay abong hilong ano, lahat ng mga soldero, dagaga. Basing abong babon at ilong. Oo, ikaw mo kay Kapil. Ito mga ano sa bukit, di kaya kitang mabailis bilang adlaw. Yan, ikaw na kita sa covered court magkaroon. At barangay Tigayon, iya sa Ilias DTV. Uyak man.

na mito na. Remix ay Elias ng mga tokar makaro. Boss Papa Lando, nag-saot-saot yun, no?

Basta ipasumon nga mas bilang adlaw ha. Basta na tilapit bagay nga patron. Basta si Auntie Babes, naduga tayo Auntie Babes nga message kakon. Sana nga comment. Nabatian ko abing ginalibak na ako kimo ay ipa-shoutout ko man mako ni mo. This is

tropa, oras na ito, 55 minutes after the hour of 1. Awag at oras, mga tropa, sa itong programang Pabaili sa Barrio with DJ Chan. Anyway, thank you ito sa pag-ibakako na sa sunod ka na ito, dahiwa ka ng oras. Sa episode ka ng Domingo, mabawi kita ha. Gusto niyo mag-intra sa itong karang singing contest, pwede ka mo magtawag. Aton nga, una sa live na ito, ha, may aton na karon nga text and call line, mga katropa. At syempre, sa nag-iba man kay DJ Chan sa ato karang mga live viewers sa ato karang official nga Facebook page, thank you gid, mga katropa. At syempre, mag-hilibate magkita sa sunod karang Domingo. Anyway, sa nganit aton karang station manager, katropang John Alin Ascanio. At syempre, sa ato karang CEO kay Dr. Rimilito Uy. Magiging partner na itong technical side, diba? Si katropang Shamina Carr, at si katropang Tracy, guapa, sexy Paul Mones. Sana all. Once again, this is DJ Chan of XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ako
9: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami Gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigrain. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Resigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, and 7 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
5: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako binangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala na nagsakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

oras, alas 3 ng hapon. Oras, hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea,
6: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sa Anton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Cal. XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
8: Oo, oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
1: Santong Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, Balab Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santong Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santong Plus Herbal Oil.

0: Kanto Gold Live Testimony.
1: So, ni Dilyaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako, si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary

0: MCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

alas 4 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XF.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santan Plus Herbal Oil.

0: Nissan Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Nissan Town Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Nissan Town Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Nissan Town Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: FM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bilhin na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan?
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sarton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Sarton Plus Gold.
3: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Sarton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Sarton Plus Cup Mix, may kape ka guna, may buong ka pa. Sarton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
1: Balance diet?
4: Check.
1: Regular exercise?
4: Check.
1: Vision X Plus?
4: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: X FM.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po. Masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sakit ako ang center agent. Gormigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Sa mga butika.

0: FM.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: FM.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Isel Komplikado. Si Palom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.

0: XFM. XFM. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM. XFM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales team

0: FM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: XFM. XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: FM. Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Alas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sanzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Anthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Anthon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Anthon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Anthon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Anthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Anthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Anthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Anthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sentong plus cup mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Blas Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Canton Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin po. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad lang ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang says the pain. Hindi kinadaan malitawan nga magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa says the pain.
1: Says the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Says the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold.
3: Kung nga pala, sinubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang cold seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang critique ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: people of the world mabuhay!
1: Hello, universe!
2: Happy Mother's Day!
1: Yes!
2: Happy Mother's Day! Hambal sang inyo nga mga umanggad nga inyo kontra-kontra.
1: Nabasaan ko to.
2: Di ba?
1: Yes.
2: Hindi tanan perfect ang pagsinalayo sang isa ka pamilya, no? Happy Mother's Day in the sense nga may mga kabataan kid man nga nagaulikid sa ilang nga ginikanan, ila binagid kung maayo ang ila pagtratar sa ila kabataan. Mayara man wala ginpalad ang ginikanan tungod kay ang nagakatabo may jealousy nga nagaganap between umagad kag sa iyang bata.
3: Ugang.
2: Anong utod man?
3: Ugangan.
2: Gang. Supon ka na sa lapak.
1: Ikaw to yan nagamba.
2: So amo na nagakatabo pero Happy Mother's Day pa rin po.
1: Correct, yeah.
2: Kay may araman kung kaisa ginikanan kung wala ka na may ihatag nga nakadawa-dawa ka man lang isa ka kasalbahe nga bata. May araman ginikanan kung hindi mapagbigyan sungak-sungak nga bata kasi no na ang nagpadako si Moman.
1: Masunggod na nata yun.
2: Na. Amo lang na yung may sugpon la na?
1: Wala na. Nambal mo naman tanan.
2: Ay, ang bota daw. Ako lang gidya permiya. Nag-open up sang topic pagkatapos. Mano na lang gidya. Masugpon-sugpon na lang gidya.
1: Nambal mo naman tanan.
2: Ay, ang bota. Maumpisa na ang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
2: Guwapo na luy-luy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
2: Pero nakaturbo. Dietary food supplement for men.
1: Ba?
2: Sugpon ni man.
1: Tiga-tiga-anak. Tindog-tindog pa.
2: Ba, ginatudloan pa sa nga sugpunan man.
1: Ay, why? Kuman.
2: Diga, anan, din eh, kakanto ang iyang utok. Doon kakadagdag, bala kong kaisa.
1: Ha?
2: Kakadagdag, amot kung sa di na siya gaano, ha? Galupad? So, welcome tanan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR, Kagpanay Island. Unahon ta mga taga Bacolod, nakakonek na, ha? Via satellite. Upod na subong sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Alex
2: Bacolod
1: Alex Jun Ray.
2: Ha?
1: Jun Ray. Chris.
2: Ha?
1: Chris.
2: Sadin kita si Jun Ray o kung si Chris?
1: Chris.
2: Ha?
1: Chris.
2: Ah, si Chief Junel ang duty subong.
1: Ay,
2: ama ko muna. Mag siya nag-message, oh. Sa Kabankalan, mabatian kita, XFM Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
2: Winston Villanueva.
1: Oh, mula.
2: Kanlaon, 101.7, XFM with katropang
1: Baby Ron.
2: Shooty Boy. May tarpaulin sa mga products ng Yes to Health. Di ba bang-bang? Nakatarp ng ilang mga muaks. Ato na yan, san o pa? Gusto mo man ipatarp yung may tsura?
1: Oo, oh, dapat lang.
2: Pero may RRIP. Deal or no deal?
1: Deal!
2: May RRIP?
1: Dapat lang.
2: Ano na, nabutang ang ano, born date?
1: No.
2: Ano?
1: Ritubado ining paloy.
2: Sa kayo, batihan kita loud and clear from Northern Negros Occidental, 87.5 XFM Sagay and XFM Sagay Teleradyo via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Halin sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita, XFM, Radyo Patrol Iloilo, 100.7, upod ta si Katropang
1: Alex.
2: Correct! Balaan niya ba? Sa Kalibo, mabatihan kita, XFM Kalibo, 96.5, with Katropang
1: James Dean
2: Noel. Te, ano pa? Sa Rojas, mabatihan kita, XFM Rojas, 106.5 with katropang
1: Jen Ray
2: Jason. Oh. sa Antique. Mabatean kita, XFM Antique, 93.3 with katropa.
1: Shemaine.
2: Ha?
1: Shemaine?
2: Antique.
1: Antique. Gani, ah? Si, ano, si Noel.
2: James Dean. Tema ko. Taga din to, ngayon na balaan. Ang imo chakto, taga din to. Ilo-ilo lang yun, no?
1: Ilo-ilo lang yun. Ah.
2: Sige, paluya pa mayo. Manopso pa mayo duga. Sige mo kapag
1: panopso. Ay, wae, kumanya kayo nagkakambyo-kambyo sila.
2: Sige mo kapag panopso sang duga. Ano? Gamango ka na dugay. Ba? Siyempre kay galaban na protina imulawas, mabuhinan ang ano,
1: ang calcium.
2: Hindi, mabuhinan imo brain cells.
1: Oh?
2: Oh? Wala cells ang brain?
1: Hindi, ah, namin ko tingin protein na gid, buhinan pa.
2: Mabuhinan gani imo protein. Ang imo galing nga brain cells kay sobraan ka sa protein.
1: Eh, amo na galing.
2: Pili ka protein o tin?
1: O tin eh.
2: Dasig si sapat, diba? Ang oras, alas 9 o... Ang oras, alas 9 o...
1: O 10?
2: Pabalik pa ang phone. Palopon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
2: Ang oras, 9:23. Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yun yung gulo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare.

0: ng libido. Kaya, subukan mo! Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang sigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Kung vitamin C, tandaan! Sundown Vitamin C! Ang alkaline na vitamin C! Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system! Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit! Sundown Vitamin C! Ang alkaline na vitamin C! Mabibili sa inyong mga suking butika!

0: 41 minutes after 9 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Patas, ha?
0: Patas man, akong pinakauli na gambal ko. Ikaw na bugto ginawa, mapatas ka pa.
2: Balala ka na.
0: 1-0. Mayong gabi sa liwat, mag-aumpisa ng phone pal. Ginadulong sa inyo na sang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga pinakanamit sa tanan nga kape. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, parihos ko.
2: Wow. Talaga lang, ha.
0: Inom ka mo, adlaw-adlaw sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Araman ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rems, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag sa inyo paborito, kag suki nga mga butika malapit sa inyong lugar. Sarang kita makitaan subong sa akon nga TikTok live. Ngitaan nyo lang ang Troy Tisoy Official kag sa Facebook, Troy Tisoy 2.0.
2: Yahoo! O, pwede na ka makapanawag diri sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kabalo ko nag-celebrate yun sila subong sang
2: Mother's Day.
0: Kag timing gid nga subong Mother's Day, Domingo.
2: Domingo nang actually ang Mother's Day diri sa Philippines lang niya. Gina-held na siya every second Sunday of May.
0: Di anong connect?
2: Amo na eh.
0: Kaya
2: siling mo natupag siya sa Domingo. Amo na gani nga ano.
0: What I mean, natupag siya sa Domingo, it's family day. Wala mo ginapatapos akong istorya. Gasugpon ka na dayon. Ang imo isugpon mo man Japan every 2 weeks ang Sunday kada May.
2: Si ano lang isugpon. Oh, say mo.
0: Dalum-dalum ang latibay. Susunod bala.
2: Ano?
0: Hindi ka nalang gid magpuli alang-alang sa Baddo. Domingo gid yang imo tigbalik dere.
2: Correct.
0: Kaya ng imo nga panguna-una nabilin pa sa bakulod.
2: Correct. Kita mo gin patay ko gani ang transmitter.
0: Pero ang imo nga mga pagidaron mo ladol, mga Amerika kabalakag sa iban nga mga pungsod. Advisable pa na Japan nga ano nga fit to work siya. Pero galing kay sa klima goro, deteriorate ang imo utok sa klima.
2: Spell deteriorate me?
0: Ay, so, snabal ko na nga, ipa-spell mo sa ako now. Ano, di ba? Gamatter man guro ang climate.
2: Ano ka ni meaning sa detour?
0: Ha?
2: Detour? Oo.
0: Balik.
2: Yan.
0: Oo.
2: Nagbalik ang una-una sa deteriorate.
0: Ang deteriorate yan, nagkakaagna sa mga panguna-una.
2: Kasi mo, detour.
0: Filosofo ang latibay. May caller to sa line number 1. Mayang gabi.
3: Hello, good evening.
2: Mayang gabi.
0: Mayang gabi. Doon naka-intra ka naman.
2: Hello?
0: Hello?
3: Wipa.
0: Wipa. First time mo?
3: Yes, sir. First time.
0: Matyagan mo doon first time niya?
2: Ang beses nung ngalan mo?
3: Ian.
0: Ano yung naka-intra na ni?
2: Taga Diin.
0: Antike?
3: Nakalibo.
2: Nakalibo ka naman, ha?
0: Nagulpi, lumpat sa...
2: Pero ang tingog mo bala daw amamo lang?
0: Anong spelling sang Ian mo? Amo ng Ian? I-A-N?
3: Yes, to Ian.
0: Oh, pila na edad mo, Ian?
3: 22.
0: Go work?
3: Yes, Troy.
0: Amo naman isa gobra sa swimming pool, Dol.
2: Oo, man.
0: Sakto?
3: Hindi sa 7-Eleven.
0: Sa
2: 7-Eleven ka naman sa pong. Nakawala pa tubi ang swimming pool.
0: Yung 7-Eleven naman sa pong. Ah, ano nga branch sabi? 7-Eleven sa Kalibo.
3: Sa may Numansha branch.
0: Oh, so malayo na iya sa Kalibo proper. Numansha. Banwait Numansha na nga 7-Eleven, correct?
3: Yes, sir.
0: Okay. 22 years old. Oh, ano man ang tuyo mo, hindi ka mag-greet sa imo nanay. Happy Mother's Day.
3: Happy Mother's Day sa kanya nanay.
0: Hindi ang imo nanay, ang nanay natin subong upod mo. Si...
3: Happy Mother's Day sa
0: nanay.
3: Mother. Oh. Nanay Dolphy.
2: Thank you, thank you.
0: Naka-intra na ni sana, dumduman ko na yan. The way siya magambal na
2: daan. Ating, huwag yung bala.
0: Familiar ka tama.
2: O, the way he speaks.
0: Pero ba? Sige na lang, acknowledge siya kay ti... Guwapo mo ni sa... Guwapo ka, Ian?
3: Oo, Sir Joy.
0: Amayo kay ginapo mo dahil yun. Be, ano ngalan mo sa Facebook?
2: Oo.
3: Ian Videa.
0: Ano?
2: Ian.
3: Ian Videa.
0: Anong anong spelling sa imong last name? Letter B na?
3: V na Victory, E-D-E-J-A.
2: Videa?
0: Videha? Yes. Videha? Bali kumbaga, Ian Vidija daw mo na. Tama?
3: Yes, sir.
0: Okay, sige. Yes, sir. 22 years old. Amo ni ang sa may taytay?
3: Oo, sir. Toyo.
0: Ati, taga-antiki ni siya. Nagpakalibo-kalibo lang. To, Ian?
3: Oo.
0: Taga-antiki siya. Wala akong nagsala, Dolphy. Kabalo ka man gali, Dormang Stock, Dolph. No, kita mo dahil, Dolph, no?
2: Ano naman
0: ni Adjo? Lumunta mo na sa friend. Gusto mo ang may burangos?
2: Ha?
0: Gusto mo may burangos?
2: Sa dalom?
0: Ha?
2: Sa dalom?
0: Hindi, ha? Ang burangos siya dabal siya picture sa dalom na,
2: ha?
0: Sa dughan kang siya nga, ano?
2: Sa dughan lang, ah.
0: Gusto mo na may balbon-balbon sa
2: may
0: dughan?
2: May balbon-balbon.
0: Bati mag-inawayay ng imong burangos kang sa iya nga burangos?
2: Kalami.
0: Inami sa ngunin yung makalami. 22 ka pala, do hindi mo ni patihan 22.
2: Do hindi mo ni 22.
0: Muman?
3: 22 na sir, 1982.
0: Ano kasi man ka before?
3: Hindi sir, to hindi.
0: Ah, si man na lang sweldo.
3: Oo, si man na lang.
0: Ah, si man na. Pila ka na katuig nag-work sa 7-Eleven?
3: Mga 3 years and a half.
0: Ah, malawig na. Ano, ikaw ga cashier da? O kung ano da ang imong posisyon sa store?
3: Bali, management trainee.
0: So, after sina, most probably may promotion gid as managerial sa ano eh, sa store eh. Correct, Ian?
3: After sir, na mga 3 years and 6 months after, ipromote ako as manager.
0: Na, ambal ko.
2: Wow, grabe.
0: Basta gani, may management training.
2: Hmm.
0: So, meaning, ikaw na ang kandidato para ibulos bilang mamanage sa sina nga store. Kay sa kalawig mo bala sa 3 years and 6 months, so pwede na kay masaulo mo na ang pasikot-sikot kung anong encoding, anong gagawa, gasulod sa mga stocks. Pero kauti sina, amigo Ian.
3: Yes sir, sakto.
0: Tapos kung may ano, may short na charge gid sa imo o kun sa below gid nga grupo nga on duty sa sinanga time kung isang naka-short ka mo.
3: Kung naka-short ay charge kami kanapan sir.
0: Oh sige, madilargo na lang kita para
2: hindi ka
0: hindi tama short.
2: Tinga nga may picture ka din nga sa barko.
0: Do hindi mo naguro barko, do pulong kuan. May ara siya no. Naka-inter island kami go.
3: That time Sir Troy nagbakasyon ako Sir Troy.
0: Bakasyon tapos imo service amo ni ang international ship.
3: Nakasakay na ako Sir Troy, bali nag-vacation ako sa may Vietnam.
2: Wow, sa Shalan.
0: Te ano experience mo sa Vietnam, mayad man?
3: Mayan lang ito, and then mga tao dito very approachable, and for example, may mga occasion, so for example, may mga nag-invite man nila ako, sir, sir.
0: Hindi kali basta-basta nga ito ng mga corridor.
2: Oo, mga sosyalan.
0: Pero mas sense mo man ang hinabalans ng isa ka tao kung may pinanilagan o kung wala. Amo na ko nga akong
3: kais.
0: Oo. So amo na sa subong sa edad mo nga 22 do ko do hindi makami magpati nga 22 na nimo. Do ka mature naman sa imo. Sigurado ka 22 ka gid man migo?
3: Yes sir, to yes opo.
0: Pila na kabilog imo nga nanobya?
3: Sara, isa lang sir, Troy.
0: Pila ka mo katuig?
3: 1 year.
0: 1 year. Di nga wala nagdugay ha.
3: Kay nagsagap siya sa ibang obra, sir, Troy, kay gusto niya ma-abroad.
0: Te, na ano niya gid, nadayon niya gid iyang pag-abroad?
3: Nadayon, sir, Troy, ang pag-abroad niya, sir, Troy.
0: Di wala iya kagin recruit para mag-upod ka mo to sa ginobrahan niya abroad?
3: Kay that time, sir, Troy, kinakontak ko, hindi na mga kontak ka ng communication.
0: Ang iya guro, ano, ang iyang account, no? So, nautod yes, inyo sir, communication nga duwa?
3: Mm-hmm.
0: So pero ang inyo relationship wala man sing tawag sinigani, wala man sing formal break up o kung anong pagplastar o kung closure o
3: wala man sir kay that time nagambala sana kanakin niya i ano sa mga proceed na sana another work na.
0: So para kagid kay Dolphy subong agabi.
2: Pero
0: hindi para sa imong babae, para ka kay Dolphy.
2: Hindi amo nagani pa makot kuman si amo. Pretty huh? Think nga if ever magbalik siya may chance pa nga maging kamuliwat.
3: Siguro sa kadya hindi siguro makontak ang ano nga CP number kay Dolphy.
2: Ah okay.
3: Siguro oh.
0: Pero someday bala kung magsumalangay ang inyo banas nga duwa, magkit-anay ka mo, tapos single man lang siya, dahil single ka man, may chance guro mo magbalik. Kay Kiti, wala pa man bala closure ang inyong relationship?
3: May possibility, sir, Troy. May possibility.
0: So, hindi ka nalang mangita sa mong nobya, guro. Hulaton mo na lang siya, ano? Ito na budlayan ko yung ita, caller sa mong?
3: Ah,
0: ma-plug ka sa number mo. So, mga taga-diin, gusto mo nga mga girls nga ma-text o kung ma-contact sa imo, after mo mag-plug diri sa amon program.
3: Panay Island and Negros Island Digital.
0: Okay, gida. Way problema. As long mag-intindihan, na yung man lang kamo nga.
2: Ang nga,
0: punggan tagi dabi inyo utog. Ah, utog! Ang inyo nga pagpalangganay, di ba?
3: Yes, sir.
0: Pero ang akon, gid ma-recommend, mas manami, gid mga taga-Negros nga uyab ang imo, gid seryosohon, dol. Kaya nga, Adolf, ano gani taga Negros, Dolph?
2: Ha?
0: Ano gani mga taga Negros nga uyag kung iya seryosohon?
2: Mga tikalo niya. Ano ba, be?
0: Tampuha, gini mo na si Dolph. Abi ko, ang isabat niya ka mga sweet sa mga girls kay nalikop kita diri sing...
2: Sing ano eh, sang tubo ka kalamay.
0: Nan. So, mga matamis magpalangga ang mga uyab. Pero may part man kung kaisa, amigo Ian, nga may ara man na ano, maulo aslom kag parat man kung kaisa. Wala mo pa na may experience, amigo Ian?
3: Wala pa sa ito.
0: Ang maulo aslom kag maulo asin-asin?
3: Ang mulo maso mo kakain ako sa mga mangga nga may ano
0: hindi ang mga girls na min kuya hindi ang mga fruits
3: ang wipe sir kuya wipe
0: pa Dolp ipatilaw gani si Adolp
2: sige bra tilawan tanga duwa.
0: Tilawan mo ning aslo-aslo ni Dolphy, pangitaon mo gini biskan narakan na sa kalibo. Mato gid ikaw diri sa bakulod kung matilawan mo si Dolphy. Gakaman,
2: gakaon ko man iba.
0: Iba ug sambag.
2: Kasi iba lang tanay.
0: Kasi iba lang tanay. O sige. Sige Migo, ano na tong number mo kag pilang edad sa babae na pangita mo subong agab e?
3: 23 to 25 years old.
0: Mm-hmm.
3: 0927.
0: Okay.
3: 087 0154. 0927 0870-1154. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
0: Hindi ka na magano, magsulit plagliwat. Kaya daw kadasig sa imo nga pagambal.
2: Ina, yan ang paliog.
0: Oo.
3: 0927-087-0154. Isa pa, sir?
0: Sige pa, isa pa.
3: 0927-087-0154.
0: Laila ang ngalan, hindi mo pag-i-entertain, ha?
2: Laila ako, Lailay.
0: Salamat, Migo Ian. Regards sa mga taga-Kalibo, kag-Antike, ha?
3: Thank you.
0: Okay. Thank you,
2: sige. Mga sosyalan.
0: Naka-intra na to sa kay ka-familiar sa iyang yeah, voice. Ang
2: tingogya, oh. Kag ang the way he speaks gan.
0: Correcto. Ang iyang tono niya bala. Kay Zach Dailan, Rica Plaza, mayong gabi, Mark John de los Reyes Aguado, Lee Fardigno, good evening, and hi kay Mark Lorenzo, mayong gabi,

0: Tobal Iskalada, Nonoy Kuyagbo, and Sweet Dalen mayong gabi. Mga wala pa nabasan sa pagbalik namo ni Dolphy, ubuso namo na amat-amaton lang. Jason Gabayeron, hi Gabayeron family, good evening. Nagapamati ka mo sa phone, pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Inang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Kaya ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Santhan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhan Copenex. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhan Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhan Copenex. Sarap!
3: Santhan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhan Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santhan Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: No, gutugot. Balik na sa phone, pal. Kinadalong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system, pinagi sa pagtumar sang pinaka-the best herbal food supplement. Combine nyo lang ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
1: Ara man ang premium D3 coffee mix, ang kape para sa mga diabetes.
0: Lanangin ba?
1: Ano?
0: Damapatay ka na, Dol. Ang tanang ASL products sa Rang Mabakal sa tanang Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sige, Apon Troy Tisoy, kaupod nyo sa bungagabi sa phone, pal.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Sa mga gusto mag-intra, i-dial nyo lang ang XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Mayang gabi, anay, sa mga naglantaw sa TikTok kay Tan Nix, kay Janelle Jan Tumaob, Boss Choi, kay Caceres Melo Jane, and Heart Joined. May caller ta sa line number 2. May gabi.
2: Good evening.
0: Sino ni?
2: Si Raymond Troy.
0: Ah, naka-intra naman si Raymond. Wala pa man isang kabulan. Intra ka naman, liwat.
2: May ano, may mangkot ng call dahil sa Raymond Troy.
0: Ah, sige.
1: Ano mo pa mangkot?
0: Parte sa ano, anay? Kaya basi kung hindi kami kasabat, i-prepare naman. Parte sa ano pa mangkot mo?
2: Parte sa phone pal, Troy.
0: Anong parte sa phone pal?
2: Hindi ba Troy ang nagatawag? Ano, nag-theater ka mo sa nagatawag sa nag-entra ka phone pal?
0: Pagkatapos, imo naman dayon i-bat-in nga hindi mo ko pag-entertain na ron kaya katawag mo ko sa imo nga program. Amo na pamangkot mo?
2: Hindi, Troy. Abid listener de ko, Troy. Kung din ito nga presente, Troy, nauna nga pamatay ko na mo sa YouTube.
0: Ay, ambot ah, nagipang mitlang mo naman ang iba ng istasyon. Ginakat ko na iyang nga pamitlang. Amo ni ho, mapa-avid listener ka man o kung hindi, basta nga ito ninistoryahan, nga naka-plug ka naman, pag-intra mo din, naka-plug ka sa number mo, wala.
2: Ay, Troy.
0: Wabaw! Ara na naman. Manginanes lang bala kita. Kay fair man ka... Fair bala kami mag-entertain sa mga naka-intra na. At the same time, nadumduman ka man namon nga may ara ka na to naka-istorya nga uyab.
2: Subukan ako ng intra, Troy.
0: Sigurado ka.
2: Troy.
0: Pamangkoton ko, anay, ang akong hurado nga upod. Hurado, Dolpe.
1: Yes.
0: Mapati ka man sa ginapanghambal niya.
1: Hindi.
0: Gindagdag tayo. Dali lang bala. Kay Dolpe, panitay, mulat ka na kay makutang lang naman.
1: Dali lang kay ginahukman ka.
0: Nga makambal ka nga hindi mo sa pagpaintrahon, Horado, Dolpe.
1: Dosang saan o malani sa nag-ano, dasun na may ginistorya man to sa ganit nga baye.
0: Na. Tapos ang babae, ito na natawag diwa sa aton, nga dula ko nuklaro iya ka istorya.
1: Nante.
0: Diba? Ano, sino giman ang toyo mo bala? Si Dolphy giman o kung iban pa?
2: Muntra, tani sa punpalo mo, Troy. Pero kung hindi TD, Troy, back out naman ko, Troy.
0: Oh, sige, back out na kayo. Hindi kayo pwede. Bye-bye.
1: Ay, so, tagaan taman chance ang
0: hindi,
1: iban.
0: Kuya. Hindi, kuya.
1: Amo na kayo sa lingkod tagaan taman chance.
0: Pasulit-sulit, aton cooler na karoon magwa.
1: Amo na kayo sa lingkod tagaan taman chance ang iban.
0: Awabi ko ganun, gaan mo sa chance, ha? Mayang gabi, eh.
2: Mayang gabi, Troy.
0: Ari, bago ni. Feeling mo, bago ni, naka-intra na.
1: Dali lang.
0: Ah, sige. Sige,
1: sino ni Paliog?
0: Tala yung ngalan?
1: Sino ni Paliog?
3: Si Dave, Troy.
1: Si?
3: Dave,
1: taga diin?
3: Taga Sano si Antique, Troy.
1: Bago pa ni?
0: Uh-huh. Hmm. Basi bago mo lang na batian ang San Jose.
1: Ha?
0: Antique lang pero
1: araw-araw na. Ito mga kwan pa araw-araw team mo.
0: So din ka sa San Jose Antique, Migo Dave?
3: Kaga sa San Jose, Troy.
0: Sa proper gate?
3: Oo.
0: Pila na edad mo?
3: 28, Troy.
0: Pila?
3: 38.
0: I-mute anay mo radyo.
1: Oo.
0: Rikta lang sa cellphone. I-mute lang.
3: 28, Troy.
0: 28. Naga-obra ikaw?
3: Troy.
0: Ano work mo?
3: Mekaniko, Troy.
0: Favorite na bala ni Dolphy.
1: Wow, mekaniko.
0: Narang ginakuti, pero may iyang ano, Boulevard of Broken Dreams.
1: Be, pa, pika, pa, kumisang imo, nga kambiyada.
0: Hala.
3: Ano kaya siya kambiyada, Troy? Manual o kung...
0: Automatic?
3: Automatic.
0: Ano yung model? Manual, automatic?
1: Mas nami ang manual eh.
0: Habi ko gani, mas nami ang utog-matic.
1: Correct.
0: Lola naman niya sense of humor.
1: Wala. Yeah.
0: Why na?
3: Masami gid man Troy ang manual Troy kay.
0: Kay anong kinalain sang manual sa automatic?
3: Ay maramo automatic, drive lang mong. Pagabot mo sa drive, blaga lang na pero ang manual ano mong duro duso mo mong.
0: Hindi na valid nga reason sa isa ka mekaniko nga ano ya nga pagplastar. Hindi na ya valid. Valid. Hindi amo niyo valid na siya nga mambal ka nga ang ginpili mo ano to gani? Manual. Kaya ang automatic drive lang nga drive hindi. Manami ang manual tungod kay kini sa gatong kag ang automatic expensive sa gas. Amo na.
3: Hindi mo na sa isang iba, Troy, nga kung mag-axel doon sa akyan mo, kung manual man o kung na, ano.
0: Amo gini ba lang problema? Amo gini ba lang problema? Amo kay madibati pag inyong mekaniko, pag inyong iya bala?
1: Ari na lang bala, oh, para makuntanta ka mga dua. Depende na sa utog.
0: Hindi sa tingin.
1: Ate
0: ka na. Pero di ba mas maayo gidya ang manual kay kini kay manya manual?
1: Wala labot sinaya ang manual may kwarta marcha na iya.
0: May kinta gid gani. Chato, Migo Dave.
3: May kinta pa, Troy.
0: May?
3: May six pa pa.
0: Ay, hindi kuya si Imuya. Iambal mo na yung sexta. Iya kay Dolphy, hindi sa ako niya.
1: Kaya ano gusto mo ma-sexta? Ano?
3: Kawan ka sa drive sakon.
1: Ba? Pilagi na magbutang sa IT man.
3: Kaya ang gusto ko sana nga tuwad balikad la.
0: Ba?
1: Amo na gani nga sa IT lang ang kulang.
0: Oh, use o kun wala pa magamit.
3: Ay, hindi na eh. Tayo na Troy ang usual, Troy.
0: Grasa na lang para safe.
1: Oo, para na bisan paano maging grasa ang tao tayo.
0: O kung taong grasa.
1: Taong grasa, gani.
3: Pinit po, Troy.
0: Ha?
3: Pinit po.
0: Tibutangan ta Vicks Vaporub eh. Para mabatsagan mo ang cooling effect.
1: Pagkatapos, sinamang ampul mo lang tayo kasla. Tayo ano sa'yo mo?
0: Pati ka na.
3: Okay.
0: Nga nakapasakop si Dave sa phone pal. Anong tuyo mo?
3: Ano man, Troy, daw linga-linga lang, Troy. Pero kung may tugro ko, knakan ka... Puntal dyan si Ampagan kayo.
0: May dyan rin hindi taton ma-zero kung tigayon man lang. Basta maayo lang ang pagplastar mo sang ginapangita mo. Pero kung yauya gani ikaw mag-explain sang imo ginapangita sa isa ka babayi, depende na lang sa matext kag matawag ka nimo.
3: Wala ko tiya, Troy.
0: Wala tiya mo huya. Oh, halata man.
1: Tinga,
0: overconfident siya, no?
1: Gani.
0: Oh, sige.
1: Tinga, 38 ka na, wala ka pa nobya o kung may nobya ka sa una o kung ano, asawa.
3: 28,
0: Troy, 28.
1: Baka 38. 28,
0: gani.
1: Sorry.
3: 28. Ayaw nga, 38. Timo ta, Dolphy, ginagabi. Timo,
1: mag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
4: Kaya, gusto mo, malupok si Troy. ko, palukpan mo lang, kuya.
0: Ate, 28 years old, wala gin timo naka-uyab? Oo. O kung naka-uyab timo, wiskan makaisa lang, ano?
2: Saka,
0: Troy, sa mekaniko, Troy. Ate, nag ka pa din, masako malang galiti mo dyan. O di, priority mo na lang imo nga, ano, imo work.
4: Correct. Kuti, kuti.
2: Ito, amo kani nga nag-intra ko si imo para nga ma-plastar, bla.
0: Ah, kung i-plastar. Ano sige, plastar ta. May dyan takon dya, nga taraugan. Ay, gusto mo tana ang inchik-inchikon kag chabi nga uyab?
2: Ano lang yan, Trey Mayada, importante nga may taugan na.
0: Sige, i-dial ka dyan, i-dial ko ka dyan ang number. Pero hindi mo pag-ibotang, i-hold ko lang ni kadali ha. Ang tawag ko kanimo kay Palutson ko ang isa ka, ano, talaugan.
2: Okay. Pero taga din na, Trey.
0: Hindi ko pa sure kay nag-comment lang siya sa akong FB account. Mangkutong tas ako, makasulod na siya. Ha?
2: Okay, Troy.
0: Oh, dyan lang Timo. Dyan lang Timo ha. Kay dial ko ka dyang number. Duwag gini ka number. Okay, ginatag yun. 27. Ang lain. Iba lang kung bas. Ha?
2: Makaulat na ko, Troy. 20 anos rin ko. Gaulat yapon ko.
0: Good. Mahulat gini Timo kung san o dya ipatigayon ta ang ano. Ang uya.
2: Okay, Troy.
0: Hari na. Dial ko, anay. Doon mo maninawag ka gina nga number. Ba si babae na yung profile pero lalaki dya? Gaya lang ha? Si Zach ngalan. Si Zach Dailan. Ginlawag ko tanan ang pangalan.
4: Ati ba si lalaki inisa?
0: Ha?
4: Ba si lalaki?
0: Ati tampuyungon ta sa eh. Ah, amo na ang hindi. Amo dyan hindi mayad. Kay gahatag gatao kang number. Tapos di ta na magsabat kang call. Dugay-dugay magsabat. Ay, hindi na lang pagsigihon basta wala may gasabat. Ah, Migo, ngalan niya ni gani. Dave?
2: Troy?
0: Bukota na gasabat sa amon nga tawag ka dya.
2: Ano ra
0: bay, Troy?
2: Ano
0: mayad bay? Mayaday kung mag-plug ka sa number mo kay para duro timo dyan may ma-sikop ng mga girls.
4: Mm-hmm.
0: Ano ginapangita? Ano ang ginapangita mo sa isa ka babae, hay?
2: Gusto ko tanga, Troy. Edad nga, may sariya ko tanga nga, chinchinan ni Troy.
0: Bawa pa kabudlayan, o pa kuya ako niya yan. Papaistorya, honta ka. Ah, basta kamaan timo mag-drama.
2: Ay, okay
0: lang, Troy. Ay, tumayan sa Troy. So, ang aton subong nga dramahon, bali, ano? Pangaluyagan mo si Dolphy, bali si Dolphy diri subong ang babayi.
2: Gusto ko pa nga, Troy, nga pure babayi, Troy, si Dolphy na, Troy.
0: Sample gani, kung paano ka mga luyag. Baka tigaman sa ulo, sino man. Masugutin mo nga masampol.
4: Sampol lang.
0: Masugutin mo nga masampol, taten.
2: Okay.
0: So, ang ngalan ni Do, ano yung pangalan ko sa iyo, Do?
4: Clarissa.
0: Si Clarissa, single mom ni siya. Then, ang iya edad, 28 months, same pareho sa imo. May duha ka bata. Ang iya nga bata, 1 year old lang ang gap. Ang isa, duha ka tuig. Ang isa, manog 1 year pa lang. Nakuha mo ang lagan sang istorya?
2: Troy.
0: Ikaw, Dolph, nakuha mo man?
4: Yes.
0: Hinangagada ka ron ha, mahuyan kita ni Stagantik eh. Bali, may duha ka kabata. 1 year old and 2 year old. Tapos, single mom ka. Napatay ang imong bana. Dayon mga luyag si Dave si imo. Okay na?
4: Okay na.
0: Okay, lights, camera. Ako wala lang ko yung papel ha, matigayon lang ko. Lights, camera, action.
5: Uy, ngaala ka pa ma-share ka man, Dave?
0: Hindi ah, managbalay pa sa anay. Hindi pa gunahi, bala na.
4: Ara na siyong dayon sa sulod.
2: Ah.
0: Dan. Siya tayo nag-intro nga manoktok ko pagani, di ba? May motor pagani, timuran, nga mabatian niya nga may nagdulog ng motor.
4: Sige, ah.
0: No, sige, take two. Lights, camera, action. Kagkaroon. Hindi na naman voice over ko, anay, dali lang. Kagkaroon, yari na ang drama-rama sa phone pal. May motor ka, ha? Anong, ikaw na dabalas ng sound effects o anong lagan sa motor mo na? Mekaniko ka man ng animal ka? O sige, action! Ha? Ano?
3: Sino mo unang bag naman, Darwa?
0: Ikaw gani? Kay ikaw, Tana, ang may ginanglan mo?
4: Kay may motor ka gani.
0: O, lights, camera, action. Brum, brum. Mana, go. Okay, cut! Cut!
3: Wala pa kami.
0: Ah, wala pa kami. Sige. Action!
3: Marisa?
0: Oh, di, wala kami ka ba? Wala isang ka effects ang imo motor.
4: Hindi ko si Marisa. Ya, si Clarissa.
0: Clarissa?
3: Ito,
0: nag-agot. Saka, Troy Mong. Ay, nakita sa take 103 na.
4: Oh, sige na.
0: Lights, camera, action. Boss, ano ba mo niya sa mga panduya kay Clarissa Kadugay, Tana?
3: Marisa?
0: Clarissa, gani!
4: Clarissa.
0: Ano?
4: O, Clarissa.
0: Imo na Lisa na lang na.
4: O, Mona Lisa na lang.
0: O, sige. O, sige. Lights, camera, action.
3: Clarissa?
5: Ano?
3: Ay, di, andat nga. Ura kau ka, nung nakan, no? Kinapa ko ga tawag ni mo.
5: Ay, wala man po ya. Wala man takon ka bati isang imo motor.
3: Di manan mo nga patay gani ang motor o mo gani nga gintulod ko lang.
5: Ambot ai, ano na lang na ado pagal palon man na.
3: Oh. Di
5: ma, ano?
3: Pwede nga.
0: Ay, dali lang. Unmatch ang inyo nga drama. Ako na lang ang babae. Ako na lang babae, anay. Unmatch ka mga duha. Kay Doga, ano ka muga, sumpakihay ka mga duha. Ako ni mo balang kay Dave. Dave, ikaw pangaluyag sa akong Clarissa. Oo. Akong ngalan. Ako tong single mom. Okay, sige. Clarissa lang Japon, ha? Ako naman ang babae.
3: Okay,
0: kay unmatch ka mo daw. Okay, sige. Lights, camera, action.
3: Clarissa?
5: Ay, yes, Dave. Hari ka man.
3: Ay, ti, na, guban ako ka motor mo. Kamura nga, nag-apit ako dyan sa balay niyo. Kay... Nag-ride ako mo.
5: Sa kadamo-damo dyan nga balay, sa dirigid ikaw nag-ubaan dapit. Ano na, ginhungod mo gid naton para maka-adto ikaw dyan sa balay.
3: Ipos lang bala, basi madakpan ka ni tatay mo.
5: Ay, kay do karong man sang imo nga gihambala nun nga nag-ubaan ti mo. Do, matyagan ko, hindi man nag-uba imo motor do. Imo-imo mo lang na nag-uba.
3: Ipas lang nga ni, para nga diskarte ko lang nga sa motorin.
5: Puti! Ano ginman malatuyo mo sa akon?
3: Hindi ko gusto ang maturog ako sa balay nyo.
5: Ay nga, maturog man tayo, hindi mo dyan. Wala ta ako na inform ang akon nga nanay kag tatay nga matulog ka. Nga diriti mo matulog.
3: Siyempre, nagupan na ko, rayo pa balay ko. Ti, hindi mo ko pagtarugon. Ano ba yung madisgrasya ako sa unahan nito?
5: Ay, wala na ikaw dirito lulugan. Ay, manaan mo nga may duwa takan ka ayam dya.
0: Ito.
5: Bata, galing.
3: Pwede mani, di nga, dyan ako sa Pangalang, baboy nyo.
5: Ay, wala man tamon ka, baboy yan. Ang ari, sisamo niya ang mga kanding na di nga may bangs ya.
3: Pero hindi ikaw mapaturo, ginakan dyan.
0: Ay, Dolph, ikaw na lang si Ia, Dolph. Hindi mo ko ni kasaho sa iyo mag-drama. Dolph, man, ikaw naman.
5: Oy, ako galing si Juan! Si Layla!
0: Basa-basa!
5: Ay, hindi ka ito kaya kapasar kay Clarissa, ya? Eh?
0: Dako buga.
2: Dako bugat.
0: Hindi ah, kabugat. Kaya yan, mag-ano yan, mag-bugat na mag-istorya sa imo.
1: Correct.
0: Ari na, may babae na guro may istorya kanimo ay. May ang gabi eh.
1: Hello?
0: Ay, lalaki, sa kakaroon ko talaga yung... Mga babae, dial ka mo, pe. Kamu na lang istorya ni kay Dave. Kaya na nalingaan kami, ha. Dial nyo ang 0912-007-6793. 0912-007-6793. Hay, kamaan, giti mo mag-discarte kang uyab daw, hindi man guro.
1: Oo.
2: Ay, gapangara si nanay ko, Troy. Kiraran ni Dad ko, Troy.
0: Dahil lang, Gid. Babae, ni sa pangalinya, may gabi lang number one.
2: Lalaki na, Troy.
0: Akaroon ka lang intra, babae. Ang mong ginahulat, ha? O, sige. Babae nga linya, nanay. Dire ka mo agi sa 0912-007-6793. Ano to, ambal mo, Migo Dave?
2: Ari
0: na, may babae na. Ari daw, hindi man ibabae, daw wak-wak man iguro.
1: Hello?
5: Hello? Hello?
2: Hello?
5: Sino ni?
0: Ambot, si Muda, pulito ah. Daya ka, headline number one, good evening. Hello, line number one.
1: Hello.
0: Dami ni kasabat.
1: Ang mati
0: na
1: saya.
0: Sabat, oh. Dahil langit makuha ta sa isa.
2: Mati na, Troy.
0: Dahil langit na. Mayong gabi. Line number one. Oh, mayong gabi.
1: Wala babae na giniya.
0: Taga-Antique ka man, Miga?
6: Oo, taga-Antique ko.
0: Very good. Pangalan mo?
6: Jinaina.
0: Jinaina, ang imo anay radyo lang ga, liog lang ko anay off sa cellphone lang pamati.
6: Sige, sige.
0: Okay. Katunog sila ang mga radyo.
1: Ano,
0: nabatian mo, Migo? Dave?
6: Jinaina, Magdalena.
0: Pila na edad mo? Pila na edad mo, Jinaina?
6: 27.
1: Wow, wow. Bagay-bagay, Gid.
0: Ika, musta na, Jinaina, ang imo mo na ina?
6: Okay lang.
0: Nasa din ikaw sa Antique?
6: Sa may...
1: Sa din?
0: Dawala pa sa katultol yun. Mm-hmm.
2: Katultol ng tray.
0: Jinaina?
2: Nadula ka ko rin,
0: Troy. Nadula, tana si Jinaina. Ga, din ka na ga?
6: Sa Iloilo, manong.
0: Dali lang, Gidbala. Gina, Antique. So, mong Iloilo ka na naman.
2: Oo,
0: sa... Sa din, Gidbala, ikaw?
1: Sa din ka, Gid.
0: Ayan, buto biyahe ni...
1: Nay na?
0: Dula na sa... Aring isaw, ah. Maying gabi.
1: Hello?
0: Butang man. Daw ginapatalang, tapos sabong sang uyab na ito tani ba? Pero nakuha ko yan ang Bermigo. Okay naman lang guro nga, tawagan mo na lang ni siya.
2: Oh, hindi ko try ah.
0: Ang buta ka, damo si Muarte ah.
1: Oo ah.
0: Ngita na lang kami iban nga lalaki ah. Damo si Muarte. Babae, na ganito nagtawag, ya, itao ko kanin mo number run.
1: Oo, iatag si mo ang number, ikaw tawag.
0: Hmm?
2: Masi-snod na
0: po, Troy. Ay, ambot.
1: Ah, tinawag tilawan mo, eh.
0: Tisa, piya ka na lang stasyon, intra. Hindi na lang diyan.
2: Sige lang, Troy. Batonon ko lamang.
0: Ha, batonon mo na lang?
2: Send mo lang inakan, Troy.
0: Ha?
2: Send mo lang inakan number na?
0: Hindi. Ipadala ko na lang na siya.
1: Sa LBC.
0: Pa LBC ko na lang. Ha?
2: Troy.
0: Ano?
2: Pag-ikat mo na lang, Troy. Number mo, Troy.
0: Gaan mo kami GCash?
1: Mugid.
2: GCash number, pero ikaw bayad din.
0: Eh? Ah, imo na lang na. Ah, may-ari man kami din. Tampuhaw ka, ha? Isend ko si imo number ka babae ito, ha? Nga si 02 Jinaina.
1: Jinaina.
2: Send mo na ka lang, Troy.
0: Hindi gani, ipadala gani. Ulit-ulit.
1: O, oh, sige na.
0: Doli, anon ah.
1: Gani man.
0: Gina, babay na, babay na, babay. Mabay na, oo. 10:41. Ipadayon ang phone palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
4: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
4: Exciting! Woo!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa...

0: inyong lugar. System Plus or Bus Soap. System
1: Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tumig sa nawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang System Pain.
2: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gadya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akin ay tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko that time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.

0: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Visionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X FM.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Except

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Canton Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Canton coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assisted pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assisted pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assisted pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Ba't tamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipito.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Sister Doctor.
9: Sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas sa kumpuya sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lean and your support. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matangin.

0: Tamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sentin Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain Mister. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pansy.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
7: Yeah!
3: Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin, mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahit
10: ng all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Taking pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Canton Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Canton Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Canton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
6: Canton Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Canton Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diri yo.
9: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.

0: sabon at oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Oras, mga tropa, alas 4:13 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ayad ka nagagahon na Banwa Itka Libo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome, mga tropa, sa aton ka nagapagpangalagad, pagwaragwag, exciting Pilipinas. Wadlaw kita magkara, na itaraya karangan Lunes. Umpisada ita pagbinaka, ita tono na karon yung mga igmang hoda. Napisa or bugan kita magkarat daya karanga Mayo dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin yung karoon yung mga inkibahan sa tropang RR Kulas. Ang inkibahan natong partner technical side sa tropang Cipril Kid Palmon. Baka secure man kita, itaton ka raga manatipon ka raga baga police report ka pinagiban kay katropang Christian Villanueva. Sa mga igmang hod, ito niya nagtutok. Do kakabugtaw. Do sa makaroon ka raga pang orason. Kapi-kapi ang gidanay, mga katropa, magigop-higop, eat kape. Agod mainit initan man aton karon ya tiyan. Ari makarakaton. Nagahimuta gud man sa makaron ya pang orason. Aro iba naton na karon yung maigmangod ba? Kada miton pa nagabalikot tot patana. Nagapabukot patanat daya karang haboy. Kay man kami gamigid matuod raton na karon yung panyempo makaron ya gahon. Sa mga katropa naton, nga nag-amat-amat yun man makaranga nag-apahaong, good morning! Welcome gid sa aton ka nag-programa Exciting Pilipinas! Mataway-taway, no, raton ka nag-apangarsanahon! Basta makaroon niya pang orason, wagos pat na yan ka nag-agi! Bukod traffic, raton ka nag-abanwa karat kalibo! Ani sa may mga ginapanawan, bawa ka na miton magpanaw basta timprano pa. Sa mga manugpanaw ng mga empleyado naton, aga pasugod sa anda karanga trabaho, opisada itaya karanga pagbinagaka, o hagong gida sa aton karanga pangarasarahon, ay sa mamukita ng mga porsyon, no, good morning gida. Ginatamyaw na to't mga migamig karanga tiyempo. Tumanwa karat libakaw. Amukit man karanga porsyon it banwa karat manalag. Banwa kara it baga. Banwat balite. Banwat Altavas, Washington. Banwat Batan, good morning. Ay banwa karat tumansya. Tangalan, Ibahay, Burwanga, Malay, Nabas, Makato. Burwanga. Aga Malinaw Agleso, tatlo ka mga barangay sa aton karang isla karat Boracay, good morning. Sa mga ilapit na karaga syudad probinsya daya sa Western Visayas, good morning. Ilo-ilo Capiz, mayong aga Negros Occidental. At sa probinsya kara ita Antique, isla it Gimaras, good morning. Mga katropa, pwedeng-pwede man kamukara, no, nga magpanagamat inyo karoon yung mga minsahe. Agon samtang kita nagatalakay aton makaroon niya pagabasaon. Pwede gid niya i-share. Dora aton ka nagaprograma karon Exciting Pilipinas. Okon i-follow, no? Raton ka nag-official page. Aga hindi magkakalipat, pwede nyo gid scan. No, raton ka nag QR code na nakatouch magkara sa aton ka nag screen. Ago direkta kita sa aton ka nag YouTube channel. Ay, sa marikusyante na to na. Kalibo Public Market, good morning.
2: Good morning.
0: Kalibo Shopping Center, yes, good morning.
2: Good morning.
0: O, sa mga negosyante na to na, iprado pa makara nag-plastarmat, anda ka nga baligya. Okay, mga katropa, no, sa atong karang programa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Well, magatarakay kita, ita daya karang mga tugupang doon aton karang mga balita, no? Nga aton magkarang pag-iistoryahan. Well, nag-piligro magkara nga ma-convict si Vice President Sara Duterte once nga hindi sa gihapon mag-agto ag depensahan roan ay karaga sarili. Sarun ay karaga ginapatigayon nga impeachment trial sa Senado.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agod klarohon rong mga aligasyon nga ginahaboy karakana ag magpresenta et ana karaga ebidensya. No? Kay man, pilang bisis na raga pinatigayon eh. Ita impeachment. But mga katropa, uwagid masking anino, no? Ni Vice President Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
0: O, pag-istoryahan taron ha, sa aton karon niya pagpangalagad. Well, sa pihak karaga party, no, may ginkumpirma man si DILG Secretary John Vic Rimulya nga magapagawa it sa pwena para kay Senator Ronald De La Rosa makaroon nga adlaw. Ginklaro karanana, Raya Haybukon Itsangka Ariswaran. Kundi parte gamang it investigasyon may kaangtanan sa pilang reklamo kontra kay De La Rosa nga ginasugid extrajudicial killings sa war on drugs kapin sa administrasyon it mga Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ginklaro kara nga wa pa makaray ita kopya it ariswaran magalin man sa ICC kontra sarong raya karanga senador. No? Mga katropa. Well, ginklaro pag ni Rimulya nga ra, ginasugit, hindi ma dayon nga mag-deploy ita 10,000 nga tax force para nga ni Dakpon Raya Ngaranga Senador. No? Well, do aton karaga Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group PNP CIDG, no? Sanda makara runaga tao ita investigasyon pag ilinusoy, no? Para ipasubpena Raya karon niya si Senator De La Rosa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Daya ruminit-init magkaray. No? Rupa plano ba niya para aristohon? Raya kara nga si Batok. No? So, sa parte it Cebu, may ano karoon niya gintaong mensahe. Ginrecord. No? Para ipabati sa publiko. Doro ana karaga mensahe agrositwasyon makara ita Duterte administration agrong pagsuporta sa pagdagagat it pagka vice pagka presidente raya nga si Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa pihak nga parte sa balita kita karanga lokala makasuguboy ag makatagangis matapos makita itnanay roana karanga unga nga uwa gota ita hugam karanga kinabuhi no samtang nakakugob ag nagapagutagutaw sa tunga itsuba ita lawaan banwa it New Washington.
1: Exciting Pilipinas.
0: Si alias Daday Raya karaga biktima mentally challenge aga ibaura residente barangay Kamanigan Batan kapo nakita na remote daya karanga mangi nisda mga katropa. Silo kita sa may bahin man, ha? Ita raya nga numan siya. Partikular sa may banwat daya karanga Albasan. May daya karanga gagaki nga nagaawat sa pag-ilinaway. Nabudaan una man kara sa barangay Albasan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ang biktima 21 anyos karagagaki pero bumunok karakana 32 anyos man no nga gagaki.
1: Exciting Pilipinas.
0: No mga katropa. Now, daira aton karaga mga pag-istorya. No, pagtanakayon makaroon niya agaon. Oras na ton by alas 4:26 na no, makaroon ka nga agahon. Oh, sa ton ka nga pag ililiba exciting Pilipinas. No, so mga katropa na ton na karoon niya nag amat-amat no, nga magbugtaw sa makaroon karaga pa nga orason. Well, ipakilaga na itong kinyo, Diamond Karanga Produkto Ita Yes Talk Incorporated Rong Santom Plus Gold. No? Kapin sa mga may diabetes or paragidra no, sa sugar level. Kapin sa mga madali nga maggaoy ag permigid no, nga ginauhaw. Well, hindi pagbaliwalaon ro mga sintomas at diabetes, ha? Mga katropa. Sambilog ro Santon Plus Gold, nga may ampalaya ag spirulina, nga natural nga nagabulig sa pag-regulate it asukar sa inyo karanga dugo. Hindi pagpabayaan nga maging matamis nga kabuhi ag magpait bangod sa masakit. Karamiton mag Santon Plus Gold, no? Kung sasain, produkto ita Yes to Health Incorporated, Hibo sa Malunggay, Ampalaya, Mangustin, Garlic, ag Spirulina. 100% herbal extract. No? So, mabakay ra sa aton karaga pharmacies, drugstores, nationwide.
1: Exciting Pilipinas!
0: Balik kita, no? Makaroon sa aton karaga pag talakayon, no? Makaroon niya agahon. Istoryahan tanay, raya karanga pagkumpirma ita DILG, no? Partikular kay Secretary John Vic Rimulya nga imauro nagkumpirma nga magapagguwa ita Subpuena para kay Senator Ronald Bato de la Rosa makaron nga adlaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pinaagi sa ginpatigayon niya press conference ita DILG. Ginklaro kara no ni Rimulya nga raya hay bukon itsangka ariswaran konti party gamang ita investigasyon may kaantana ni tapila ka mga reklamo kontra kay De La Rosa. May kaantanan ra sa war on drugs co-administration ni Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
0: Solo di kara. Uwa pa man si Gonsanda it may nabuitan karay. Ha? Kopya it ariswaran at International Criminal Court o kon ICC kontra sa runaya karanga senador. Aga haunagon kara nga ginklaro man it ICC nga uwa pasanda it may ginpagwa nga public arrest warrant kontra sa runaya kara nga De La Rosa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, sa anunsyo ni Remulla nga hindi man sigon igapadigayon ita Department of Interior and Local Government rumpag deploy 10,000 man ka mga tax force para nga ni karon niya dakpon raya nga senador.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Pero padayon kara, naoro pag ilinusoy sigon ita Philippine National Police agrong CIDJ para ipasubpuena raya karon niya si Bato De La Rosa. Kaya man kung aton karaga madumduman nga uwa na kasugod sa Senado o kon magpakita ita presensya o kon magpakita sa publiko raya karon niya si De La Rosa. Umpisa pa ko Nobyembre kung nagtaliwan karangadagon. Matapos rong mga report nga sigon may ginpagwarong ICC nga ariswaran kontra karakana bangod sa pagkagakot kara sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
0: So may nakabinbin nga reklamo no? Kontra sa runaya karang senador, particular sa Senate Committee on Ethics. Bangod sa kabuhayon yun raya. No? Nga uwa roada karanga presensya sa mga ginapatigayon karanga sisyon et senado. Pero nagapadayon kara roana karanga pagbaton et sweldo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, rumpag paguwa ita subpena kay Senator Ronald De La Rosa. Raya ay sambilog mabaho nga ginistoryahan makaray. Bangod, ginapakita kara nga uwa it sin uman ro dapat nga mangin mataas kunta sa aton karangabatas. Maskin mas mataas nga opisyal itdaya karang gobyerno. No? Kung may unang isyo kara kinahanggan niya sabton o kung imbestigahan, importante nga mag-aagi raya sa tama kara nga proseso. Agod mas klaro nga maipaguwa rong kamatuoran ag mapabilin rong pagsalig it publiko sa hustisya ag sistema it gobyerno. No? Sensitibo man raya karang tikang ray. Bangod si Senator Bato De La Rosa kilaga nga klasit senador ag imaura hay dating hipe no it National Police. So abo nga nagasuporta ag abo man kararong naga kontra Pero sa sangka demokratikong nasyon, importante ro unahon ro ginatawag kara nga due process. Aga pabayaan nga maggana rong batas nga wa it may ginapilian. Well, hindi dapat man naton kara husgahan eh. Rusang ka tawo. Suno gamang sa mga report or allegation. Pero hindi man dapat nga harangon rong investigasyon kung raya ay parte mata ita legal no nga proseso.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, posible nga may una karanga epekto sa politika. Kapinay mas mga pitraya karanga si De La Rosa sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Ha? Nga posibleng pagagamiton raya ita sa pihak nga nga kampo agod pabaskugon ro anda karaga mga argumento. That's why nga importante nga mangin madahan rong publiko sa mga nagagapta karang impormasyon ag iwasan rong fake news or pagpagapta it saga karanga interpretasyon. No? Kay man sa uli, rong pinaka-importante kara ay rong ginakabig na ton niya transparency. No? Kung maayhan, may dapat karanga iklaro. No? Nga mas mayad niya tubangon ag sabton rong legal nga pamaagi. Agod ba tapos rong mga agam-agam ita publiko? No? Ay hasta makara, wa pa nakita raya karanga si De La Rosa. No? Ay hindi na ton mamba. Siyempre, kababo makararo ginatanaw man ita publiko. No? Nga ayhan, kung magpakita imaw sa Senado, basi dapon imaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh. Ay kung aton ka nga dumdumon, agusta na niya mga kaalyado o nagasunod mismo sa administrasyon itaya ka nga Duterte, no? Ay hagos naga pinananago na hagos tanan mga katropa. Well, presidential election 2028, no? Di ka raman aton masayuran kung ano kararo mga makahimtangan, no? Rupag dagagan niya ra ni Sara Duterte presidente kung hindi madayon rana karang impeachment. Pero kung madayon rana karang impeachment, ay sure bulgid niya hindi manimaw ka dagagan bilang sangka senador.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay ginatandaw man ita publiko base kurana karanga manghod si Baste Duterte rubungos ita pagka presidente. Ay good morning na kay Leopoldo Martinez Jr. Ora karon sa Lipoto sa naga pinamati gitsan daw karon.
2: Good morning.
0: Kay Jima Kiswani, good morning man from Bacoor, Cavite. Naga tutok man ha sa aton karon nya pag pangalagad makaron kay Doy Arthur. Yes, good morning mga katropang Doya.
2: Good morning!
0: Aga tutok no, sa aton karanga pag pangalagad man no, makaron. Well, aranay kita, pamatian tagid anay ro daya karanga pag anunsyo no, ni DILG Secretary John V. Carimulla nga magapaguwa sanda itsob pwena para kay Senator Bato De La Rosa makaroon nga adlaw pamatian ta.
3: Finally, in conclusion, the CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here. In in aid of investigation of the people's crimes. I repeat, this is not an arrest warrant, but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP, to lead the task force to locate if a possible evasive maneuver is done. Is will be General Hansel Marantan and General Morico of the CIDG. Are there any questions?
2: Just a reminder, everyone, you only get to ask one question and one follow-up. Paul Gonzalez of DZRH.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit.

0: Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: X-F-M.
2: FM.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
11: Ang hindi ko, siguro po ako, ginahalit po yung pala nakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
3: Mambibili sa mga butika.
12: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan niya bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural na classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong ka pa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas.

0: Oras mga tropa, alas 5:09 sa gahoy. Nagapanumbalik kita mga tropa na sa aton karagapag ililiba exciting Pilipinas. Sa gihapon na kanyang mangin kibahan na tropang RR Palas. Oy, good morning anay kay Joan Rapsing.
1: Good morning!
0: Nagapinamati man makarikatong kay LC Balidjo Pintoy. Good morning man!
1: Good morning!
0: Kay Dang Villanueva, nagkaroon sa Agbarawan Banga. Good morning!
1: Good morning!
0: Kay Barangay Captain Hill Apolinario Morandante Itigayon. Cap, good morning!
1: Good morning!
0: Good morning ka farmers. Mabunya guman kita karakatropang RR. Haron na Cap. Ugod Cap, no? Magbunyag-bunyag.
1: Good morning!
0: Kay Lalem Florencio Nadura Islabaw. Good morning, mano. Nag-pinamati man makarakaton.
1: Good morning!
0: Kay Filiba Vicente Pamatian o nagkaroon sa area, no? Ita, New Washington.
1: Good morning!
0: Yan. Good morning, Gida. Katropang Filiba. Kay Michael Villanueva Solina. Exciting Monday, katropang RR. Patamyar akong karoon niya kasi Mario. O nagkaroon sa Lagin Banwa Vista Numan.
1: Good morning!
0: O, sa mga taga-Ruman siya, kapi-kapi ang gida na yun naman karon ka mo. Sa bangod niya, magamigami gidraton karang nga tiyempo magkaroon. Okay, naka-standby sa piya karaga linya. Sa naman karaga na tipo niya mga police report, si katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report, standby.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa police report, katropang Christian, good morning.
1: Good morning!
3: Yes, katropang araros ang kapanimalay ka raroging sud, no? Ito ito nga tapo, ito Ibahay Municipal Police Station. Ako singa ni Karan sa Bahin 6, Agbaliw, San Jose, Ibahay. Nga ako udro adlaw, no? Ito daya kara, no nga, Mayo 9, no? Katropang RR. Nga ako singa ni Karan, no? Hay matapos nga nga makabaton sa nara, ito daya kara ang report. Nga daya ka nga nagpanag-iyan, no, ito yung karabaril ay ginggamit or daya ka ay ginggamit ra nga bukon it lisensado. No, katulad nga ginagamit na na daya ka nga baril nga bukot at lisensado. So nirecover sa daya ka na panimay, daya ka na kalibre 38 nga may una ka nga anum ka mga bala agdayo ka empty shell agdakos nga ni karon ay what dahil nga nga walo di akarang subject sa nakarang panimagay yung serbihan, no, igihapon ito yung akarang search warrant para sa mga baril naging gamit siguro nila sa pagpanutok sa nakarang bagay. So witness nila nakarang gumankon, no, sa pag-rekisa na ito atong karautoridad ag sunungan sa mga nagareklamo ka na dahil iwa ka mga baril ito yung akarang subject di akarang una karang sa panimagay o galing sa bilog ng runa recover agwa nakita ro niya karang kalibre 45. So posibleng hapon or pagasakaan gapon ikaso karang pagpasa sa Republic Act 10591 or niya karang illegal possession of firearms and niya karang or firearms niya karang nasambitan nga subject person katropa nga ara. So doon pag natutunan ang mga report sangka at tricycle man or private nga tricycle rong bumangga no sa bilog pa sa tricycle nga naka-park no sa park itatong karang sitio truly barangay Bacausur no ag sunod sa atong impormasyon matapos sila ng insidente bauhay nagpanog at ah roraya karang tricycle driver ang nagpakuno-kuno ngawat na tabo nagpanawagan makaroon niya karang 42 sa anyos na driver nga tag-iyan no ito karang naka-park na tricycle na kung sino man rin karang nag-drive, no, ito yung karang kulay gray, nga private na tricycle, ay anagit ahnong pag-atubangon dapat. Siyempre matod ay, kumbaga, hit and run to rin mo karang pumanaw, the park to raya karang tricycle, lagi mo tang binangga, katropang RR. So, nireport man da, sa ating karang kalibo PNP, para sa dugang ron, nga investigasyon na. Aga, sa dugang pag-inatong nga report, ha, bau, raya karang isang kalaki ha nga ginahampangan na o ginahinampang-hampangan na narada ka nga tarugo
0: ginatawo oh, oh grabe kita na gawin kita gautog kita
3: ay gawin kita siguro katropang araw inabot siguro mo na ugag
0: ay sos
3: ito kita tarugo ay ato ta anat ang hinampangan pa na rin na karang nga kwan, binati-bati pa na rin ang trugo.
0: Nagsagwa, pagitaan na, medyo adlaw patana ra.
3: Yes, no, katrupa nga RR. So, caught in the act yun, ano, raya karang yaki. Matapos nga ni Ngaki, anaking hinampang-hampangan na karang tarugo sa daya karang sangka. Mismo ah, sa tubang ito ka ng panimagay sa bahin at barang itigayon.
0: No, oh, yung bagal itigayon.
3: Oo, oh, kasabado ka ng adlaw. Mm. So, sandaray ka ng nanay, na samtang sa sulod sandaray ito na ka ng panimagay, no, ita kay Banal na nakarakin si Anyos nga o nga kababayi, ay kumbaga nakabati sandarang nga may gahayro na karang ayam.
0: Mm.
3: No, sa guwa. Ako si nga ni Kron ay ging tanaw, no? It, anak karang unga, nagwa, tinanaw, tanaw nga. Kung sino ba nga, anak karang ginagahayan, ito yung karang ayam. Bawa ito, tanakita. Daya karang sang kayaki nga nagtindog sa tubang, ito ano mismo nga gate. Ag, dun nga ni, nga anak karang ginampakampangan na ng tarugo. Ay datot ah, datot pa nga RR, nga insigid ang isarado na na, aga, para ko, doon sigurado, no, katro pa nga RR.
0: Well, sigol, no, ray karang nga aking ara, medyo pilang bisis yun matani ko nung nasipkatandra, nga naginagto sa doon karang nasambitan karang nga panimagay.
3: Yes, no, katro pa nga RR, ay, ging, kumaga, kung bagahay, abitananda, ay, manakaw o galing anat karang nila obra hay dayat aron nga
0: gamasturbate ah
3: oh, gamasturbate ah nga medyo makain tabaga kung sa panaawan nita itong karang mga babae ay kapin pamatod rin mo karang ikaw bilang nanay at may unga ka nga babae
0: correct
3: ay medyo kwan bukon it ama nami no katropa nga RR
0: ang makatraumat ara no sa mga unga or makalarma no ro dai karang ginapang imo nga ra of course makaalarma no sa aton karang mga residente
3: yes no katropa nga RR dahil nga sa kakuba no it dai karang nanay ag dai karang unga ay nagtawag ta sa noron ito no polisan ay kusingan ni karon ay nadakpan sige dai karang suspek ay anam batang balibaran matang pamalibad batakiro ya kala suspect
0: balibad mo may picture imaw
3: Roger ay arat angan yo klarong klaro ta ay kung wa rubler nga ay kita tara na karang taro kung mauno ta haba na na karang kwan eh
0: isot pala ron medya anam mala siguro bandot bahugo no medya walis tingting ah
3: ginatotpik-totpik ang kita kaya na kung mawakarin na
0: ang ginatotpik-totpik kita na pampabuuhit kwan na yung nag sang oo doon yung mga karni-karni yung nakabutang sa ngipon eh.
3: Pambuong mga tingat atong kilala dahil klase malaman na nga ra ah. Napatutpek, wala naman na ron mga nakatrupang Christian.
0: Pilang bisis ito matangani, di ba natabura sa probinsya mat Aklan yung may mga makaraya baga?
3: Yes, no, katrupang ara, maabot ang mga patra sa atong nga kalibu PNP. Sa raya ay ano matang yung balibaran raya ka na suspect raya ka na allegation ka na ag kung siya nero na may video tan may picture ray may himo ka na ulit may himo ka na misi ano pero yung balibad ka na katropang RR
0: kulong get
3: ay dayat arong katropang RR ay iyat aron sa atong ka ng kalibo Missouri Police Station raya ka na suspect ag kumbaga ay nag-manimaw ay medyo nagpakituoy manimaw patawaron itay ka nga mag nanay nga ra ay simpi man matod ay maisot pa kuno ra na karang may inuwa pero depende ha sa nakarang istorya karang katropa nga RR
0: or depende man sa sitwasyon itay karang nga kaki kasi kung amat abe nagahimo kara is a mentally challenge kung amat
3: yes,
0: may mga wa sa insaktong piniinom baga
3: yes so ay makarong Lunes masairan dahil wapay mo ka sa Bado binatabora ag Domingo at opisina ay sigurado kita rong makaroon nga at daw magkapatubang sandara kung ano gin man decision. So ito yung karang nga magnanay katropa nga RR.
0: Okay.
3: So anyway, sa ato man kara ang mga dugang pagin nga mga report ay dahil nga dahil nga about sa hacking incident ah. Natabo sa daya karang nga bahin dito sa Barangay Albasan go adlaw karan no itadaya karang Pizza 9 nga kusina ni karon ay involved kara Dura kay 21 anyos nga lalaki ag 32 nga lalaki. So mm. minasa baba na nanangkon it 21 anyos. Ay una ra sa may party taton karang sitio kagasay barangay Albasan na tabo. Ay ka na suspect no ag ra ka na biktima kay pareho no residente ra na sabitan karang lugar. So kumbaga katropang RR eh, medyo nagkon malamang nag-awat malamang ra ka na biktima sa inaway dai ka na tatay ra ka na suspect. May bumunot at siyaw rin karang suspect at binunot rin karang biktima. Medyo, medyo malisod din saan eh. Kumbaga, malisod lang si Pinoy nung at di lang si Juan siguro man ako nag-awat. Agod man ako tama is daya karang inaway ng da. No, kay nasiyuran nga pareho man nakainom rin karang tatlo. Nagtabo rin karang insidente. So, sige na nag-responde rin ato nga naman sa PNP at MDRMO. Aga kung sige hindi ko naging tala sa atong karang probinsyang hospital na karang biktima para sa dugang ng pagbuong aga kaya karang suspect may naging masahat person operation ay nadakpan no sa kaya karang sa pinagkarang lugar ay posibleng nga mga pangatubang kaya karang suspect sa kasong frustrated homicide aga sa makarang gihapong ginuhat bro kaya karang decision pamilya kung disidido ginmasan ako na magpasaka no ito kaya karang kaso kontra sa kaya karang suspect katropang ano so far tinatawa na natin pong karang mga report sa pagsikar na ito pilata ng mga police station sa nakarang provincial na klan report. Magaling sa Kalibo PNP. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Good morning!
0: Abog ang sagamat no, sa police report ni Katropang Christian Villanueva na no, magaling man sa nagkaranga area of responsibility. Well, mga katropa, update anay kita no sa dagagan man makara no ita daya karanga tiempo particular no sa ginatawag karanga tropical depression Caloy or si bagyong Caloy no nga iya sa sugod ita Philippine area of responsibility
2: exciting Pilipinas
0: no, medyo wa pagos nagahinay no raya karang bagyong nga ra ag posible no makaron karang adlaw it Lunes mingko mangin remnant lona no kumbaga magahina na gid no raya karang bagyo so medyo wa man gid no ita epekto particular sa aton karang probinsya ita Aklan raya karon nya bagyo magasigyar man kita karano sa aton karang DST Pag-asa Metro Manila. DST Pag-asa Metro Manila sa weather update. Standby.
2: XFM weather update.
0: Sa weather update, DST Pag-asa Metro Manila. Go ahead.
4: Magandang umaga. Narito ang ating update sa Bagyong Caloy. Palatili ang mahinang bagyo at kasalukuyan nasa layog ng 570 kilometers silangan ng Sirgao City, Sirgao del Norte. Ang Bagyong Caloy ay nanatiling may lakas na hangin na umabot pa rin sa 45 kilometers per hour. Hanggang ang pagbukso ng hangin naman ay umabot sa 55 kilometers per hour. Samantala, itong low pressure area na sa labas ng PAR nasa layong more than 2,100 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Balik na tayo sa Bagyong Caloy na inaasahan pa rin natin na ngayong araw ay hina at magiging low pressure area. Ang inyong mapapansin, itong kulay brown, ito yung mismong bagyo at mapapansin nyo napakalayo niya ang bagyong ito sa ating bansa. Sa makatawid, walang epekto sa ating panahon ngayon at wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal. At yung papansin na ang mga may na monitor na isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa bandang Zamboanga Peninsula. Ang nakakapekto ngayon sa bansa, itong easterlies na kung saan patuloy pa rin tayo ng makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon ngayong araw o sa sunod na 24 oras. Pero itong trough ng bagyo o yung extension area ng bagyo ay inaasahan na makakapekto. Maaari pong mabandang hapon o sa gabi dito sa Eastern Samar at Dinagat Island. Itong mga lugar nito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At dito naman sa ating lagay ng ating mga karagatan, wala po tayong gale warning, although itong bagyong ito ay nasa loob ng ating PAR. Ang ating lagay ng ating karagatan ay banayan hanggang sa katamtaman nito. Kaya safe namang pumalaot ang ating mga kababayan. Pero paalala na mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Yan pang ating update mula sa PAGASA. Ako po sa Alzar Di Aurelio. XFM Weather Update.

0: you so much, no, sa aton man karaga dire sa Pagasa Metro Manila. Hoy, sa mga katropa na to niya nagtutuog, pinagigid sa aton karaga Facebook Live. Inyo karaga ito sa tagsa ka mga radyo abo-abo nga sa lakay. Ginagkugabos na gid kita, no, sa tiyempo itaton karaga pagwaragwag exciting Pilipinas. Sa mga katropa na to niya may mga ginagkasakuhan, amat-amat na panghikot. Bugtaw, bangon yon. Naging kibana itong partner technical sign, katropang si Pril Kid Palmon. Sakay itaton karaga patrol para sa police report. Pinakigid kay katropang Christian Villanueva. Sa ngaga ni taton karaga station manager, katropang Janalina Scanyo. Sa aton karaga CEO Dr. Remily Tooy, ako man di inyo karanyo naging kibahan, naging angkol man, katropang RR Kulas. Karaga iwan, it may rayad karaga gaon ito XFM 96.5 kalibo, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Yes, to health!
7: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Ganing dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa inyong mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa inyong mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan na ato sa inyong lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa ato sa inyong ikawang lawas, permimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, yung mga nagadalabala infeksyon sa ato sa inyong lawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato sa inyong kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi, ang ato sa inyong immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamalatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sa masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan aton ina sa sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangko tanong, comment sa ato sa ring text hotline 0950975697.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kagang ato sa ring pagparagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ring kaupod, i Dr. of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
6: Welcome man, Sir Josiel. Kag amo man kini welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagbalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag uwaragwag. Stay tuned kamo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josiel para sa inyo sini nga benepisyo.
8: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning maikang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amo gin ang pinakaimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway kag ani disiplina sa baba mo, indi ka gid mag-ayo.
6: Sir Josiel, ano mi hambalanon kita nga once gani karon madisiplina mag-imo sini nga baba, ang bugos mo nga lawas pati imo sini pangginawi ug pamatasan madisiplina mo man.
8: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata kon indi ta pagdisiplinahon ni tabla mga no. Indi kita kay balo mag-say no sa aton sini nga baba, indi naton posible ma-reverse or if not indi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
10: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
6: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamuni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kun tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josiel, sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sining blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josiel, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
8: May duha ka klase at the very least, no? General sininga classification, may duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
6: Yes.
8: Na diabetes. And then, kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal bala kaunon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sini nagasiling if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
6: Mm-hmm.
8: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
6: Yes, Sir Josiel, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sining blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josiel, dapat no ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang numero sa kada pagpa-check naton sang aton sining HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sining blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sining blood sugar, kun makita nyo sa inyo sining mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kun nagpa-blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josiel, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina.
8: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kun ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kung magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kung mag-diabetic ka na, let's say, acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kung anong imo sining ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo?
6: Ina, Sir Josiel, kung iniron mong imo sining kaugalingon, kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tayong posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na ginainom.
11: Gusto mo ba ng

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level. Because kung acquired din eh, anytime, pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josil, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition. Na kung sa diin, ang ila sining lawas gina-atake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani, damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sa aton sininga selula sa tawag o kunmando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lak o kunpadlak, pero hindi nag-function ang ining liabi kun imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid mo ni. Sige mo kimasimas o ay gidyag batyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Dire kita, Sir Josil, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sininga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sa mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kung amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sininga buyon.
0: Hambal nila ko no, ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes, masalaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Mm-hmm, correct.
0: Kay kung way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende, Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan waay ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyunan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng ilim nun.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinatawag nila beer fat.
1: Yes.
0: Ang nanobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano, ilabinigin sa panahon na ito, subungon daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sang channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid, nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa ito, sininga kabuhi, pero nagapataas mo sang risgo sa banatian.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa inyong Leo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So, kinang limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapaintindi sa inyo is as much as possible, i-control ninyo ang kadamuhon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisigihon, mambal nga, tigamay-gamay mo na nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
1: Ang problem, abi, sa amo nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali din naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pangginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Dok Leo?
1: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josil, nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sining mga family members.
0: Manggad na lang?
1: Nga, abibalatian pa.
0: Oo.
1: Manggad na lang. Pero kung wahi man lang si Manggad, hindi na pagbinli sa balutian. Pero binakapunto si Sir Josel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
0: palanubli.
1: Sulundon. Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Nga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes. The secret of health. Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. In speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano nato inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong botang balon sa inyo, Dok Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, turok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidrin sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ako si Amelia, ipaydi pa gigko sang mabatian ko nga Saturn Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
4: Saturn Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sa insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid.
3: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo, nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Dok Leo?
3: Pang ginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natan. Like for example, ang isa siri sa matsuggesta naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung naginakaon gid naton, tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kun mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kun may gamiton mo kita nga fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos buhinan gi naton Sir Josila, kun di man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastry, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga igo lang, kaon lang, igo lang nga mahandol sa imo sininga lawas sa dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa iban bla Sir Josil daway na sang buwas.
0: Seven Plus Gold.
2: Nang nagakatabosubong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amon ng stage. Kag kung ara na kita sa amon ng stage, may chance pa nga makarecover kita. Dok Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
2: No.
3: Kay karon kung bulag ka na, tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo ba kadamo sa igasto mo sinadira, hindi na na mauli. Kung baldane mo sa kidneys karon, tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagi ng bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Dok Leo?
3: Sir Josil, no? Pinaagi sa mga pagkaon na ton. Kaya ng mga prevention tips bila na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no? Sa mga ginasulod na ton sa aton sininga ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil. Sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, naku ang mabulig yun para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Dok Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginabat tiyag na kita, at least we need a daily intake of that, Dok Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad, nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Hindi ka uyon ko nung kautan, mambalni ko na type ah. Hindi ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At tuloy, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Sir Josil, ano, pag abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe bari kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kun tani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes, in the absence sang aton sininga utan, hindi man kita masamigin makakaon sang utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkone sa sancharantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ng aton sining blood sugar, kag kun mataas ng aton sining blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again. Yes.
2: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josil, nga raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: Kaya in fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiwa'y managin lata mo. Away managin luto, maayo. At so, ginarecommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, ginarecommend man ni siya nga raw kon gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini, just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kon nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sininga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sininga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi kapagani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad ha, niya mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako gali mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas?
3: Yes, Sir Josil, no? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yun itong mga taong deficient ang vitamin D sa ila sining lawas, ginaangot sila sa insulin insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang dan subong sang type 2 diabetes o kon ining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gid ang mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si makauturan Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungod dong kay sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man naton kagun may mag-suggest sa aton kay daw budlay man bala kong kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibase naton iya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manami nga pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya Sir Josil neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining selula kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa insulin dira. Amat-amat naman nga nalimpiyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining selula kaya may Santhon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito kaya may garlic siya. Pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining selula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigi-sigi taas ang aton sini kalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sini nga diskusyon parte sa vitamin C, kon balis karon ta ini, ang sigi-sigi sini nga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo sa aton sini nga mga ngaragngag, gilagid,
3: ngislo.
2: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sini nga lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sini nga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapat ian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intinawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sutun an taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
3: Amo ning isa ka bintaha Sir Josil kay kon dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo. Pati niya sa mga joints posible mabalda. Ang iya sa nga panit naga-dry kag nagakinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sir Josil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josil eh.
2: Oh.
3: Actually, ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi?
3: Yes.
2: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
3: Ang vitamin D3 nagabulig ni siya para sa insulin sensitivity. So ginarecommend na ito ni sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem magluwas Sir Josil sa insulin resistance, concerns ang iban ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap dira. Suno iya sa pagtuon Sir Josil ang dahon sang stevia why iya nagadisturbo sa aton sining blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sining blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa resulta sa pagtaas na aton sa ninyo acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
2: So ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini, especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy, sa TikTok Shop kag sa Shopee. Actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sininga balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dara sang Yes to Health store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Marayo Bank. Kadto lang amo da ngalan niya is Yes to Health store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkadto ka bod sa Yes to Health Wellness Center sa clinic ara de si Dr. Empinado. May mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kadto ka mo dara from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Yes to Health!
6: XFM.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo.

0: ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga katropa Philippines, at tamalasay 7 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari.

0: May mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita Saga.
1: Maayadanya Agaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlaw, Filipinas, all over the world. Ako si Katropang Marie Anthony. Iyan ang mga headlines, Maayadlaw, Lunes, Mayo 11, 2026. Ag para man sa kanya headlines, kapag ng balita, lokal sa kababayang mentally challenged. Nasa puwan niyo pa tayo sa subangas sa kapitlawaan ni Washington. Samtang sang kagaking naghampang ikinatawo sa Tigayon, Calibog, ginaresto. Trauma gintao sa maunga ang nasaksihan ro insidente. Samtang 21 anyos nga ang lalaki ninahan matapos magpatunga sa away kasunod itanang nga pagbuno sa ama sa Albasan naman siya. Ang situmanyo headlines balita, National Padilla insister nga hindi magpasugot nga arestohon si Senator De La Rosa at ICC. Samtang kamera nakatagana nga pagkatalagkay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang situmanyo headlines balita, International EU Crisis Management Chief ginkondinaro pag-atake sa mga journalist ag hospital sa Lebanon. Samtang Iran Supreme Leader posibleng direkta mag-intra sa pagpatunga sa negosasyon para wakasan ron ni Rogiera sunuman sa US Intel. At sa tumaan niya balita, entertainment boy band nga Westlife umani magpatay concert sa Pilipinas. At sa tumaan niya balita, sports Oklahoma City Thunder daog kontra sa Los Angeles Lakers sa score nga 131-108. At sa tumaan niya health news, Department of Health nagpadumdum sa publiko ang importante ro kalimpyo para hindi makasugod rohanta virus sa mga kabagayan.
0: Express Balita sa Agahon, Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Ag sumali tali man balita lokal retamagkato ni Santon Vitamin C. Wani kabuhi kat masapuano sang kababayi nga ginaligar mentally challenge samtang na kugub ag nagapawutaw-utaw sa tonga ita suba nga sakop it barangay lawaan ni Washington kahapon it agahon Mayo 10. Hindi na rabiktima si alias Daday, 30 anyos, sa residente at sityo gangka, barangay Kamaligan, Batana. So kay Marilo sa giyasa na nanit biktima ako Sabad at gabi ipananda ragi ng usoy matapos nga magpanaw. Pinapatihan ni nagsunggo na biktima matapos panisgan bangod sa tiyo it ayam. Samtang kumisido man santang white foul play sa natabo at posibleng nagtabok sa subaro biktima rason para imawhay magumusa. Unang ang patsyang sigante presyon na biktima sa edad nga design sa gasta magkaroon ay pa din ang ginang inom it maintenance. Ang pagkarang masami rin nagapinanaw apang reroon ng kaginan nga wa imo makauli sa andang panimagay.
2: Ay, may makaon gid matabi imo, may dipuan gid imo.
3: Pinanaw pa na napanuhan mo, nagpanaw.
2: Wa nga ni mao, panuhin ma'am.
3: Maanong oras nun ma'am?
2: Mga 1:30 or 2 siguro.
3: Hapon. Tapos maanong oras
2: nun? Abagin uso yung matagagi imo. Ay, wag gid imo nakita. Ayos ta gid akabing ilinosit mga alas 11 wa gid. Awa mata ako mamay sa akong gid ang pagkaliswayo dahil nagtumabok na imo ra. Simple nag-brand out, e basit makon kung mga anang posible ta sa tubi ay takas dahil wa matagagto ra sa tubi mo for the first time pa. Wa gid man pabay e. Ani ay anang gid mata siguro tangkap mat anakon. Sakit man pero hay okay na.
1: Si Marilu Sagia sa Ronanit biktima sa naman nga pagpahayag samtang nasa yuran nga sang kamangis daro una nakapanos sa bangkay it biktima. Kay punong barangay Apolinario Inar Remetyo nga insigida imaw nga nagagto sa area matapos masayuran ro hitabo. Sawa magbuhay, nag-abot manog mga ginikanan aging kumpirma nga unga nandar na sa puan nga bangkay.
4: Wa na naman sa ire kung ano nag-adto sa tubig, kung nagumpat, kung ano. Kita ka puan kasi may kangkiring diferensya kung ura ng pag-iisip. May mental disorder da. Pero yun do, information na kung habog kan da, ag may taga-into man niya nagdugang ito information nga kapinanaw tagali rin mo. Kung medyo sangkiri, kung panis gani mo kung anong ginikanan. Wa man yan, kung kasayo dahil taga-hinuwet kami rin na sa area, may umabot nga may nakataos ito information nga medyo wa nanday kita kabiran dang nga ay may nakatao siguro nga may nagalutaw ang tawo ay siyempre bantog go na umabot rong ginikanan ay so imaw kita mana ron kap akong nga kasi mana kabiig ininusoy na mo na iwat naman na makita until now so kumpirmado.
1: Si punong barangay Apolinario Ina Remetyo itawaan ni Washington sa naman nga pagpahayag.
0: Express Balita sa Agahon.
1: Ag sa iba pag balita lokal, malag-on ni naaresto at mga otoridad sang kagaki nga nabuan at litrato samtang ginahampangano anang kinatawo sa printed sangka o wag inaistaran niya bagay sa barangay Tigayon, Calibog, Sabado, Mayo 9. So kay punong barangay Hill Morandante nga insigidang nag-report sa barangay Roginikan at pilag kamaunga nga nakapanos sa ginhimo nga kabastusan it nasambit nga lalaki. Bangod Karagila yun, yung nag-action ng barangay council kay Barangay Kalibo PNP para madakpan lugaga. Nasiguran yung presente Raya nga nagrabaho sa lugar bilang sangka construction worker. Itong magkarangaan test or incident ay makapilang beses ko niyang sipatan o gaki nga naging nagto sa nasambit nga bagay. Apang rayro unang beses nga naktuhan imaw samtang nag-master pahita. Residente nagtugay at alarma, grabing pagkabagaka sa mga residente mga pit sa area ka man naman, trauma sa maunga na kita ka na.
5: Siyempre siguro sa kinahangan at pagkagaki siguro ay nag-masturbate ito sa bagay nga to. Ay siyempre unang atubang ro mga may kapiyak nga bagay. Ay picturean ima nga nainistoryahan at anang kinatao. Ay ro yun, siyempre nabastusan tarunok kapit bagay. Ay trabahador ta unay na mauron bukod na tagaya. Pag nahawag man doon na ro mga kapit bagay, basi pag-abot na sa oras ay iba tara na nga obrahon. Nga ni may pakamayad ay ito yung nag-report, nga i-report man sa amon nga barangay para itawan ito pangod doon nga ron. Iya si Gida ay nagtunan tayo mawagin dakop tungod may ebidensya abimana.
1: Si punong barangay Hill Morandante tigayin kalibo sa naman nga pagpahayag.
0: Express, balita sa agahon.
1: At sa tapusan man yung balita, local, rin man kato Vision X Plus Updel Capsule, kapsula para gid sa aton niya mamata. Ninahanos ang kagaki matapos mabunaan samtang nag-aawat at inaway sa barangay Alba sa Numancia ko Sabado 8 gabi. Ilaro biktima nga si Vincent Joso, 21 anyos, samtang suspect ay isang ka 32 anyos nga gaki para residente it na sambit nga lugar. Sa ano kaya, Police Lieutenant Elmer Sardon, officer in charge at Numancia Municipal Police Station, nga samtang nag-iinom ro biktima kay Baro anang ama agsang kaabyan, hagol pinag-abot ro suspect kay Ban si alias Calvo. Nakaangkon si Gon, diskusyon sa tungay it anang ama ag suspect kung siin, gilain man nga ginawat at biktima rason niya nabunani mo sa may baba nga porsyon. Pinapatihan ni nag-ugat o argumento, tugay tuwa pagkaintindihan, kama naman niya parang nakainom rin mga imbolbado. Ang utang insigida man niya nagresponde sa lugar, mga katapot MDRMO, agnuman siya PNP, agindaga sa Aklan Provincial Hospital, rubiktima. Sa taro suspect ay una agon sa nakusudiya para masaga kaigo nga disposisyon.
6: Do igo na lang, ma'am, do pasaka ba sa tatong baba nga raw, naabot sa bitan ng kuan, anang dila. Ito pa ma'am, yapon ma'am, mo sa hospital ma'am, under observation pa ma'am. Ay nagkuan sanda ma'am, nag-discuss na nanay ma'am.
7: Ano naging awayan sir?
6: Nakainom man ang abiyar sanda ma'am. Kasi may andang mga dating kuan ay kapit ba sanda. Misunderstanding ma'am ay nakainom abiyar.
1: Si Police Lieutenant Elmer Sardon, officer in charge at naman siya PNP sa naman nga pagpahaya.
0: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Oras mga katropa Philippines at our time alas 6:16 agad. Agsumali taliman at balita national nga tumangkatan Santa Plus Gold Herbal Capsule. Genis Ster ni Senator Robin Padilla nga hindi imaw magpasugot ng arresto ng International Criminal Court akong ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kapayag ni Padilla ay kasunod ng mga report yung nag-issue ko na sigon ita arrest warrant ro ICC para kay de la Rosa kaangot kinaligar nga pagkakos extrajudicial killings sa war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. So kay Padilla, kung ro nag-aresto si Gon sa kaparang senador, hayo mga otoridad it Pilipinas imaw pa mismo magaturo sa lokasyon ni De La Rosa. Apang asa nga dumuguo si Gon magapanguna karahi indi na na pagsuportahan pangod makabig ra nga pagtraidor sa nasyon na. Naunog niyo yung klarit ICC nga waraya itigin pagawa nga public arrest warrant para kay De La Rosa o kung maging sinuman niya personalidad sa Pilipinas. Sa piyakaramayid idgiyapon yung ginalagayan ni Padilla Rokalyadong senador nga hindi basta magpakita sa publiko. Uli nakita sa itpubliko aga nagsugod si De La Rosa sa Senado kung Nobyembre 2025.
0: Express, balita sa agahon.
1: Pagkatapusan man yung balita national, ginagauman yung pagkatauan itigdo pangod it kamara magkaroon niya adlaw it Lunes, re-impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte ka keep responsorship interpolation agbutuhan sa committee report ag articles of impeachment. So kay Manila Representative Joel Chua, nakatagan na nga maging nagpangunang agenda at plenaryo re-impeachment proceedings. Nanagawa niya ginaprobahan it House Committee on Justice re-impeachment complaints kontra kay Duterte sa botong 53-0 para sa probable cause at 55-0 para sa committee report at articles of impeachment. Sa idamit 1987 Constitution, ginahanggan it hindi magdaba sa 106 nga boto para maipadala sa Senador articles of impeachment para sa investigasyon. So pa kay Chua nga masobra 200 nga mamalidha nagpahayag it suporta. Nagbas kong si Gonraya matapos na talagkain sa mga pagpamati ro isit Sal and Amlac Records confidential funds sa gibang aligasyon kontra sa Vice President. Ag para mas kanyang foreign exchange rate update, rata yung US dollar nagabalar 60 pesos 0.61 centavos.
0: Express, palita sa agahon. Palita sa international. Palita sa international.
1: Ag sa manitali man, balita international nga tamang katon Santom Plus Coffee Mix. Again, kondinan, European Union Crisis Management Chief Haja Habib. Ro, padahin niyo pag-atakit Israel sa mga ospital ag journalist sa Lebanon. Karang nga dapat yung makangkonit maabo nga humanitarian aid. Kapag so, itusunod, itsigidas nga pagbayluhan itatakit Israel ag Hezbollah militant group. Kapag karang maabo nga mga journalist go ng dadalahi ka maskin mga ospital ay nakangkon manit grabing kasamaran.
0: Express, palita sa agahon.
1: At sa tapusan man yung balita international, posibleng direktang mag-intra ang rubagong Supreme Leader at Iran nga si Mojtaba Khamenei sa pagbaga itstratehiya sa giyara at negasyon na gudwakasan ngon o tensyon sa Amerika. Sa U.S. intelligence, si Mojtaba Khamenei rin kadumaga sa diskarte at Iran sa mga negasyon para tapusan ngon o tensyon. Ang gina-describe si Mojtaba bilang sangka hardliner o kung matiga kung may matiga nga panindugan nga nagpandam kontra sa mga base militar iti US imaw gihapon o ginagkabig nga yabi sa pag-aproba itanuman niya ceasefire proposal. Si Mojtaba ay wapa nakikita sa publiko halin kat makangkon serious injuries sa kasagsagan ipag-atake nga pumatay sa anang amag pila ka mga military leaders kat mag-umpisa rugyara sa uling parte at Pebrero 2023. Report, imahe nagapamayad halin sa manangkon niya nina ag nagatrabaho sa pamaagi it mga trusted couriers ag audio conferences halin sa sangkaluwas nga lokasyon.
0: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Ag sa mga detalye man, balita entertainment nga to man katon it premium dito. Nakatagana nga bumalik sa Pilipinas sir boy band nga Westlife. Andang concert ikadungan, ita andang ika 25 anyos nga paghiwaton sa Enero 20, 2020. Kaparte ng Pilipinas sa Westlife 25, the Anniversary World Tour, kama naman ro Singapore, Jakarta, Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, Bangkok, Thailand, at Hong Kong. Matupang daan nga ginpasikat it grupo ro mga kantang Swear It Again, My Love, Uptown Girl, ag maabo nga iba pa.
0: Express, palita sa agahon, palitang sports, palita sa sports.
1: Ag sa malitali man, palita sports nga tamang kato ni Turbo Detter Food Supplement for Men. Padayon, yung dominate Oklahoma City Thunder sa Ruhampang kontra sa Los Angeles Lakers matapos nandang pierdihon sa Game 3 at Western Conference Semifinals sa score nga 131-108. Kontrabuit ko ni OKC dominanteng 3-0 dito. Ikaunahan ng Dave Mitchell ag Shai Alexander Oropense Thunder kung sinagrehestro Sunday kabilugan niya 47 points ag 19 assists. Naging yabi ro andang pag-arangkada sa second half pagudwa-uon ng Kagasparo sa derota Pensa at Lakers sa kadasig ita ball movement ag transition plays at Thunder.
0: Express, palita sa agahon. XFM Health News.
1: Ag para man sa kanyang health news portion. Nagpadumdum ro Department of Health o DOH sa publiko ng importante ro kalimpyo para masigurado nga hindi makasugod sa mga kabayan ro hantavirus. Ipathag ni Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo nga kung magapang limpyo at palibot gabigon kung may ganggam sa bagay ag makita ro higo mas mayad ng limpyohan raya gamit ro basa nga trapo ag magkamit it gloves. Sa magkaroon wapayt bakuna kung partikular nga bugong para sa kano hantavirus. Base mataasa branch National Public Health Agency ro pamaagi gamang para ma-minimize o pag-itimpeksyon na likawan o kontak sa magangam, partikular sa gaway, ihi, agi. Naman kay World Health Organization sa Europe Director Hans Kluge, bukon ito common rohanta virus. Bukon ito madali nga may ipasa sa ibang tao. Nagkapabilin sigo niya mamadaba o pagag may itapon o virus sa mas mabuo nga tao at hindi kinahangan niya magpanik o kung magpatuman i-travel restrictions.
0: Express, palita sa agahon.
1: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6.22 sa agahon. Agree mo ba dita nga natipon bilog nga puwara sa XFM Network Philippines 96.5 kalibo mga kanyadlaw kita it Lunes, Mayo 11, 2026. Agree mo ba dita Vital Cat, Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men, nag-premium dito. Gamanfusion X Plus Soft Gel Capsule, o kapsula para gid sa ato ni mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, Santo Plus Herbals. Agrama Proyekto iti Yasto Health Incorporated, Premium Dietary Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sass the Pain, Clear Skin Glutacogix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ro, Express Balita sa Agkahon.
7: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: kasukan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kabakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng paggabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapalaki patibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhol Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santhol and XFM 5,000 pa premyo.
10: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santhol kag XFM ka 5,000 pa premyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhol and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhol Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhol Gold Coffee Mix. Santhol and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Ay, mga katropa, raton nga oras-oras sa bilog nga Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:35 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusa! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusa! Ay, dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusa! Pusa!

0: Hoy, good morning! Morning! Mayroon nga gahon banwa. Morning! Mayroon nga pagpropamati na sa mga katrupa ta sa bilog nga probinsya Itaklan. Morning! Banwa Itkalibo. Yaki praton ka nga Islay Burakay. Good morning! Good morning! Hoy, welcome na ha sa aton makaroon nga pagpangalagad adlaw makaroon nga Lunes. Good morning! It's a 11 na buganit Mayo 2026. Kaya pangaywang Lunes sa bugan nga ra 8 Mayo, May 11, 2026 mga katropa. Importante ra adlaw nga ra. May mga posibleng pagbago sa dagganit politika. Dayro mga ginabantayan ro adlaw nga ra ita Lunes. Kon impeachment case ro pagistoryahan kay Vice President Sara Duterte. Well, iya sa aton karang pag-ililiba, banwa. E bago ro tanan na aton nanay nga pag-welcome sa mga katrupa ta, mga sukita, mga negosyante sa banwa Itkalibo. Oy, good morning. Mga tricycle drivers nga naga-arangkada na sa mga karsadahon makaroon karang Lunes. Good morning. May mga trabaho sa gobyerno, pribado nga mga kompanya, amat-amat na. Good morning. Pero mga naga-trabaho apat nga adlaw sa sang Domingo sa gobyerno. Oh, good morning ha, kariba, ito ko ta sa trabaho man. Aton nga mga katropa, sa aton nga mga secondary area of coverage, probinsya kahit Capiz, Iasamaya, Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbati, southern part it Mindoro. Oh, may dahid nga gahon kinyo, banwa. Magandang umaga po. Morning. Good morning. Buenos dias. Good morning. Kamusta nagagarit panyempo sa inyo nga mga banwa? May weather bulletin number 6 sa banwa. May ginpag-uwaro DOST Pag-asa. Rayang update naton sa bagyong Kaloy. Ay si Kaloy makaroon, iya sa sugod itaton karanga nasyon. A pinakalitis nga dagagan itaton nga panyempo, si Kaloy nga ra is tropical depression niya nga, bukong taray mao ita storm. Nagnaba-naba mga katropa raan nga dagagan itaya karanga paghina ita bagyo from storm naging tropical depression. Agin expectar nga wara it pag landfall sa sinman nga parte ya sa aton sa aton karanga nasyon. Ararong update na to, no, sa DOST Pag-asa, Dudoy. Pero pinakalitis makaroon nga anang international name is Hagupit. Ayat ta siguro sa Pilipinas binuumar pangagan nga rahi pinginamba mong Hagupit ha. Grabe taro pagpanagasa na itakuan nga ram. Pero sa aton nga mga igmang hod, iya sa aton sa Western Visayas, matawa pat ipikto gidra, no? Kasi posible pa nga maging low pressure. Dudaya karang bagyo. Agba mag-adaplis yung ram mga katropa sa may area it Bicol region. As low pressure na. So yun ro hinampang ita bagyo nga rang si Kaloy. Nakasuod yun niya sa Pilipinas. Para makaroon related sa dagagan at bagyo, mga katropa, ano ro dagagan ka na? May pag-ugan-ugan bagaya sa aton?
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga, narito ang ating update sa Bagyong Kaloy. Palatili ang mahinang bagyo at kasalukuyan nasa layog itong 570 kilometers silangan ng Sirgao City, Sirgao del Norte. Ang Bagyong Kaloy ay nanatiling may lakas na hangin na umabot pa rin sa 45 kilometers per hour. Ang pagbukso ng hangin naman ay umabot sa 55 kilometers per hour. Samantala, itong low pressure area na sa labas ng PAR, nasa layong more than 2,100 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Balik na tayo sa Bagyong Kaloy, na inaasahan pa rin natin na ngayong araw ay hina at magiging low pressure area. Ang inyong mapapansin, itong kulay brown, ito yung mismong bagyo at mapapansin nyo, napakalayo niya ang bagyong ito sa ating bansa. Sa makatawid, walang epekto sa ating panahon ngayon at wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal. At yung papansin na ang mga may na monitor na isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa bandang Zamboanga Peninsula. Ang nakakapekto ngayon sa bansa, itong easterlies na kung saan patuloy pa rin tayo ng makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon ngayong araw o sa sunod na 24 oras. Pero itong trough ng bagyo o yung extension area ng bagyo ay inaasahan na makakapekto. Maaari pong bandang hapon o sa gabi dito sa Eastern Samar at Dinagat Island. Itong mga lugar nito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At dito naman sa ating lagay ng ating mga karagatan, wala po tayong gale warning although itong bagyong ito ay nasa loob ng ating par. Ang ating lagay ng ating karagatan ay banayan hanggang sa katamtaman nito. Kaya safe namang pumalaot ang ating mga kababayan. Pero paalala na mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Yan pang ating update mula sa PAGASA. Ako po sa Aldsar D. Aurelio.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ayun, pero pinakaulihi nga dagagan ni Taton karang panyempo mga katropa makaron karang adlaw. Iya sa aton sa Western Visayas super init yung matara, madangga. Pinakamataas nga na-record mga katropa nga heat index siya sa Pilipinas is 50 degrees Celsius. Ito sa may area ay Pangasinan. Doon nga ron kadelikado, no? Ro impact ita init na mga katropa. So iya sa aton, batsag man doon, ro grabe kadangga nga ra ita panyempo. Miso iya ta sa bugan ita Mayo, ro matinding init nga na-experiensahan na mga katropa. Ito nyo, di karang karo bagyo dahil sa matinding init itaton karang nga panahon. Now, good morning anay ha, sa aton karang nga mga naka-online. Mga katropa naton nga nagatutok sa aton nga Facebook Live. Live nga live, makaroon karang nga gahon. Good morning. Ma'am Arlene Arsenio, good morning ha. May na-disgrasya sa kakyan, no? Sa karsada, di karon sa may ano. Sige, sigaling naton doon ha. Kay DB Andrade, good morning sa tanan nga nagapropamati. Anak ko nung mga kamag-anak ka o nasa Panipiason, Tirano, Rata Family, Andrade Family o nasa Kamaligan Batan. Rini Rusgal, good morning, nagamonitor man makaroon daon. Kay nung Andy Nurada, good morning nung Andy ha. Aga pa shoutout ko nung mga Dela Cruz, aga Nurada, aga Fontanilla Family sa Dumlog, Tambak, New Washington. Hey, Ma'am Judith Nadwa, good morning. Kay Mati Torniani, good morning gida ha. Thank you gida sa pag-highlight. Sa,
3: good morning!
0: Aga sa aton nga mga katropa o nasa Ibahay nga nag-monitor. Ang bali, Ma'am Judith, good morning gida. Ano kuno sa anong mga classmate batch 85. No, thank you gida kuno. Kay Bibi Rosalina Dora Solina. Kay Master Glenn, happy 65th birthday. Ningal Elizabeth. Thank you man also classmate 85 for an enjoyable bonding with Sharon. Pauli na kita.
3: Good morning!
0: Kay Kaphil Morandante, kay punong barangay Hill Morandante sa Tigayan. Good morning, Kapa. Ang siyempre sa mga ka-farmers nga nakatutok makaroon, no? Medyo wagid ita ugan. Dilig lang anay kita.
3: Good morning!
0: Wagid na ra. Chansa siguro. Pero basi hindi ng gabi, no? Kasi nagapalapit ro LPE nga ragun niya sa Bisaya.
3: Good morning!
0: Ante hindi, Uncle Charlie, good morning. Una sa Libtong, ha? Nga nagkakapi-kapi ron Santon Gold Coffee Mix. Good morning,
3: good morning!
0: Ag nagapahilay-hilay na, nagapahugas-hugas. O, sini magbuhay ron, nagapahugas-hugas. Joyce Chavez, una sa Hong Kong. Good morning, gida, ha? Nag-monitor makaroon ka aton sa aton karang pag-pangalaga. Aron, aton ron nga mga suki.
3: Good morning!
0: Nag-aton karang nga mga katrupa nga nag-monitor makaroon karang nga gahon. Now, sa aton makaroon nga pag pangalagad. Good morning ano man kay Sir Hubito Suwal Jr. Ha? Watching makaroon sa Negros Occidental. Ayan, good morning sir. magpupahaw muna para sa palarong pambansa man.
3: Good morning!
0: Good morning, Gidan. Nagatutok makaroon ka rin agahon. Iya sa aton ka rin pag-pangalaga. Good morning!
3: Good morning!
0: Si Joyce Chabi sa una sa Hong Kong. Joyce, good morning! Naka-monitor makaroon ka rin agahon.
3: Good morning!
0: Now, iya sa aton ka rin pag-ililiba banwa. Makaroon nga adlaw, abo ro gina-expectar nga magkaganabo sa sistema ag dagagan it politika, no? Una, makaroon nga agahon o makaroon nga adlaw, may matabo nga pagbugutuhan sa Congress. Agdaya nga pagbugutuhan, una ra sa plenaryo matabo ah, sa impeachment case nga ra ni Vice President Sara Duterte. Now, daya ro mga bagantayan makaroon nga agahon. Makaroon nga adlaw. May mga nakalinyada makaroon nga bugutuhan sa House of Representatives. May kaangtanan sa Articles of Impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. At gina-expecta ratanan nga pagatalakayon at pagabutuhan sa plenaryo makaroon nga adlaw. Kon igapasar ro impeachment case sa Senado para sa trial mga kadugo. Now, may mga report makaroon nga nagagawa. Ruplastada abi sa raya karang pagbutuhan dapat hindi magnaba sa 106 nga boto. No, na sa House. Or paginambang 106, one third. Itraya karang mga kongresista para maipasar ro article of impeachment paadto sa Senado. Ha? Now, nagagawa nga niya makaroon nga basi yagpasko ta sa 200. Ro nagsuporta mga katrupa sa raya karang impeachment. No? Kung maaprubahan makaroon nga adlaw, matik na yan, ipadaga ito sa Senado. Hinagagagi, abot yagi ito. Ag after nga makaabot sa Senado, makonvene ro Senate Impeachment Court sa sugod itsang Domingo, mga katupan. Do yun ro matabo. Now, iya kita sa bugutuhan makaroon, nga matabo makaroon nga adlaw. Daya rong bagantayan na tuntanan. Ha? Pero pagbutuhan, yes or no malang ra eh. Oh, sa mga congressman nga ra. Ay, iya sa aton sa probinsya Taklan eh. Ano gina-expect naton sa daywa naton nga mga congressista from 1st ag 2nd district itaton ka ra nga probinsya Taklan. Now, importante ra banwa. Nga masayran it publiko, rudagagan it anda ka ra nga mga buto. Importante ra ruhugag makaroon itanan ng mga congressman. Oh. Kung baga madayon, kung madayon, ano magiging epekto? Kasi ginatanong nato na mayroong political career at ibang mga politiko. Well, kung congressman ka, representative ka, distrito at abiro nagabuto kimo ay. Kung senador ka, iba't abiro ng pag-senador. Nationwide up, bilog ng Pilipinas, rong naga buto mga katulad. Doon yung mga bagantayan ta makaroon. Now, istoryahan ta pa hindi na ra. Ro impeachment nga ra mga katrupa. Iya kita sa matinding isyo makaroon. Ha? Raya nga ra nga dumduman niyo ro pag-aristo kay Franco Mabanta. Si Franco Mabanta imaurong ginakonsider nga chief executive officer it Peanut Gallery Media Network or dayang ginatawag nga PGMN. No? More on social media ra mga katrupa. Ruraya kara nga media network nga ginapanag-iyahan ni Franco Mabanta ag ni Louie Sanggalang. Now, nagagamit ra it Facebook, nagagamit ra it YouTube, nagagamit it TikTok or Instagram, may kaugalingon man nga website para sa anda karang nga kontenta ag more on political commentary ro daya karang PGMN. No? Now, ro PGMN, kilaga as a political commentary ag online news content, mga katro. More on news man dun. Pero, kagabanan di karon nga balita, nga ginabasyada, mga katropa, is political commentary. Ha? Runagahos ka na sanday si J. Hero, no? Agrapi Samura. Punamat naman si James Diakit. No? May mga promotion pag-abot sa free speech absolutism nga ginatawag. Based sa anda karang branding itdaya karang network, mga katupa. Pero ang bagay iba, hindi tama consider imo rang media network ay. Eh. Ha? Ruraya karang PGM. Ko makaron nga dag-on, dahayarong sugod ita news sandarong una sa timeline ito. Kasi may kontrobersyal ag investigasyon, may kantanan sa ginasugid garang disinformation ag extortion cases kontra sa founder nga si Franco Mabanta, mga katropa. Extortion dahil ginasugid nga ginpangikilan si House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. Ginaristo si Mabanta kasi may allegation nga robbery by extortion or pagpangikil sa dating House Speaker of the House nga si Martin Romualdez. Ang base sa NBI, sa National Bureau of Investigation, nagapangayo si Mabanta nga mga katropa it 300 to 350 million piso. Kabaylo. Ro kabaylo banwa, hindi yang ipag-ipaguwa ro ginasugid karanga damaging documentary. Ano ro damaging documentary nga ra? Ba? Again sa kay Romualdez. In connection sa gihapon sa flood control controversy. So ang kontait ng entrapment operation. Ro Makati ag Pasig NBI. Ginaristo raya nga ranga mga grupo ni Mabanta, mga katro. Money hand off nga natabo. May mga malita eh. No? Pero ako na ginakangawan di kara mga katropa, si Martin Romualdez may advice kara ro ombudsman naka-freeze ro ana kara nga mga manggad tanan. Pero how come nga nakapaguwa it maura nga amount? O base budol money man lang da. Pila malaro matuod di karang kwarta, no? Baras man sa bypass bagay kasi entrapment operation eh. Nga natabo. Now, ro entrapment operation, ro grupo ni Mabanta, alleged, nga nagapangayo it maura nga amount 350 million pisos. Kabaylo, nga hindi yang pag-ipaguwa dudaya karanga video. Video nga may sugod nga controversial kung paano nagganar si Martin Romualdez sa flood control project, mga katupa. Doon doon. Kung sa aton pa, hindi namon pag ipag-uwa ro video nga ra, basta tawaan mo kami it 300 to 350 million. Doon rong kabaylo nga amount, mga katropa. Ang bagit NBI. Pero kangawa-ngawa, hagos sunod-sunod nga ginpang aristo, mga katropa, rong mga nagakontra sa administrasyon. Sino pa ito ginaristo? Di Jason sa... Sandaraga, sunod yan. Ha? Si Eloy Bugris nga na, kung mga iyang siguro sa Pilipinas man, basi bugto marupagtubo na eh. Although tanan nga ra mga kaso nga gin-file is billable. Nakapiansa. Jason sa isot laro ang makapiansa pero nagpangayit pasinsya ro dyan. Kasi nagkasagagang pero nakulong utay mo at pilang ad. So, tanan nga ra nga mga aligasyon, mga katropa, gin-deny ni Franco Mabanta nga what ana it extortion nga nagkaganabo. So sa side nanda, gina-consider it Peanut Gallery Media Network nga raya tanan is set up. akusasyon nga wait ka maturan. Agraya para kana hay bukont at extortion. No? Kundi sit up or politically motivated nga kaso mga katrupa. Oh, nakapiyan sa imaw. Agree ba pa nga mga co-accused? Pero tuloy ro kaso. Nga ginatan-aw di kara mga katrupa. Ha? Now, kahapon or kabiiagi after man nga makapiansa ro raya kara nga grupo ni Mabanta Rwanda kara nga network una sa social media basi dayagon ro video nga ginasugid nga naging kabaylo kunta itdayang 350 million mga katrupa. 350 million pesos nga kabaylo. Ginpagawa it, kwan, it PGMN. May episode nga, sa anda nga caption mga katrupa, dayon manarong ginahugat-hugat it tanan. Agdayarong istorya, it Martin Luther Fund, mga katrupa. Ha? Doon sa ginpagawa it PGMN. Mga katrupa. Now, si Martin, si Franco Mabanta, may statement man nga ginpagawa, mga katrupa. Una man sa, kwan nga ra, sa social media, ita PJ. Aba na, mga 5 days after nga ginaristo sanda, ita NBI, no, sa raing operation nga right NBI, nga ginatawag nga entrapment. No? So, gintawag naman kung ano ka-importante. Ha? May man manara, at least may mga legal battle. Agdaya ka rin nga natabo is sit up. Kung sa mga Tagalog pa, bitag. Ha? Ginpatigayon rin, nasambit ka rin nga operasyon nga may dagang harassment. Pagpamagat. Gintiming para mabagabagan rin pagpagawa itdaya ka rin nga video mga katulad. Oh. Now, ginpagawa ra. Ginboyan na sa publiko ro nasambit ka ra nga video mga katrupa. Ha? Kasi kita man nga mga pumuyo, may kinamatarong man ka ra. Haman. Ro issue is all about flood control project. Oo. Kinahanglan naton nga masayran ni publiko. Kung ano gid man baga banwa ro natabo. Saraya ka ra nga flood control nga may koneksyon si Martin Romualdez. Pero ang bago ito, ito PGMN, maabo sanda nga hindi pwede nga ibuyag-yag pagid. So kung sa aton pa may mga nakapinding nga mga kaso, ruraya ka ra nga mga tao, that's why nga medyo limited. Ha? Malisod nga madipinsahan yung din right ng kwan eh. Itanda ka nga grupo kasi may mga legal kwandi ka na aksyon o remedy nga dapat mahimo pa kung kaso mga katrupa. Ha? Pero pag abot sa korupsyon in koneksyon sa pangalan ni Martin Romualdez, dapat masayran ni publiko. Oh. Agro pag tao it chimpo saraya ka nga mga politiko nga maplastar Rwanda man nga mga legal nga mga estratehiya kasi una sa quarter nasambit ka nga mga kaso. So sambilog pa ron nga ginatanaw naton nga kung haman nga uwa lagi mapadayman ron nasambit ka nga pagpagawa it video kasi doon yun eh. Oh, ay makaroon nakapian sa mga katrupa rong raya ka nga grupo nga ranikwan ni Mabanta. May porsyon, although grabe takahaba ro video. Nga ginabuitan, itanda karang news

ara magpangayo it kwarta kabaylo nga hindi pag ibuyagyag ra. Oh. So ano rong kamatuoran sa likod kara? So depende ra sa pagplastar it korte sa mga ebidensya. Kasi gina-deny ta na ita PGMN nga watsan na nagpangayot kwarta eh. Ha? Pero hamat may mga mali-malita nga kwarta guman nga naguguwa mga katuwa. Oh. So kung isipon, ro ebidensya iya sa part ita PGMN. Diba? Ro mensahe, timeline, agro mga pangagan. Tanan ginabuitan it PGMN mga katropa. Ha? Now, daya nga rang istorya nga nagguwa na sa social media it PGMN. Dayang video nga more than 1 hour rusugod it nasambit karang video mga katropa. Dayarong dahilan eh. Kung hamaan nga ginhungod nga gamiton it National Bureau of Investigation kontra sa 5 nga mga ginasugid nga mga inosente. Ha? Di kara nakita man naton nga nakausoy it ng kwan si Martin Romualde. Itsimpo nga para i-frame ruraya kara nga mga grupo mga katro. Nga matsasaulihi, magwaon dayon nga extortion. That's why nga sumugod rong NBI. Oh, pero klaro nga basi bukoman raya ita matuod mga katro. Ha? So, baga may pagapas sa pagpahayag it daya karang mga mamahayag. Mga katropa, anang raita PGM. No? No. May video ay. Gimpag-gimbuyan na nandaro video. Pero more than 1 hour. Pero si J. Hero mga katropa. Rugin talakay yang is blood control project eh. Kung imo nga tanawon ro nasambit karang mga video ag news commentary more on issue sa corruption. Ag sambilong nga gintalakay itdaya karang grupo mga katropa is blood control project. So kami sa media nagausoy mat paagi nga para maging manami ro istorya. Ha? So ginpadayon man tanan ro mga investigation based man sa mga Senate hearing e aga congressional hearing mga katropa. Diba? So kinangan naton rong istorya it kada isa. Now ano ba garong madagom nga sugod it nasambit karang abid? More on commentary man lang ra mga katropa at the same time ro mga investigation based sa mga congressional ag Senate hearing nga ginplastar sa Senado kung nagtaliwan nga dag kung nagtaliwan nga ang mga binugan. Ha? Marunoy nang pangit anda kara nga news more on online mga katropa. Oh. So kung aton man tanawon, ro nakabenepisyo man kara is mga Pilipino. Kasi kinanganon naton raw nga masairan, especially pag abot sa corruption, dayang controversial nga nga flood control iya sa Pilipinas. No? Na may porsyon kara ha sa video nga ra. Mga katropa. Oh. Aton nga ipakita kinyo ag aton nga ipabati ro porsyon kasi masyado kahabay. Dayarong video nga ginasugid nga naging kaparte sa pag-aristo it daya karang nga grupo ni Mabanta mga katropa. Hindi nyo pag ipagawa ro video, matao kami mana it 350 million. Marunoy nampang karon. So waka sa ayon, grupo ni Mabanta, may entrapment operation tagali nga natapo. Ha? Matindi taro sitwasyon makaroon niya sa Pilipinas pag abot sa politika nga ra. So gina-expect na ito nga may mga pagbag-uro, hinampang, politika nga ra. Good morning, Anik.